0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Episteli keji ti Paulu Aposteli si awon ara Korinti ori ikejila emi ko le se asogo bi ko ti le se anfani nitori emi o wa si iran ati isipaya Oluwa emi mo okunrin kan ninu Kristi ni odun merin la seyin yala ninu ara ni emi ko mo tabi lati ara kuro ni emi ko mo Olorun ni o mo agbe ewe eniyan be lo si orun keta emi si ti mo iru okunrin be yala ni ara ni tabi lati ara kuro ni emi ko mo Olorun mo bi ati gbe lo soke si paradise ti o si gbo oro ti a ko le so ti ko to fun eniyan lati ma so nipa iru eni be ni emi o ma sogo sugbon nipa ti emi ti kara mi emi ki o sogo bi ko se ninu ailera mi nitori pe bi emi ti le nfe ma sogo emi ki o je asewere nitori pe emi o so otito sugbon mo ko kenikeni ki o ma ba fi mi pe ju ohun ti o ri ti emi je lo tabi ju eyi ti o gbo lenu mi ati nitori opolopo isipaya ki emi ki o ma ba gbe ara mi gari koja a si ti fi egun kan si mi lara iranse satani lati pon mi loju ki emi ki o ma ba gbera gari koja nitori nkan yi ni mo se be Oluwa nigba meta pe ki o le kuro lara mi o nsi wi fun mi pe ore ofe mi to fun o nitori pe aso agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo ni emi o kuku ma sogo ninu ailera mi ki agbara Kristi ki o le ma gbe inu mi nitori na emi ni inu didun ninu ailera gbogbo ninu egan gbogbo ninu aini gbogbo ninu inu ni bi ni gbogbo ninu wahala gbogbo nitori Kristi nitori nigba ti mo ba je alailera nigba na ni mo di alagbara mo di were nipa sisogo eyin ni o mu mi se nitori ti o to ti e ba yin mi nitori ti emi ko reyin ni ohun kon si awon apostili giga giga na bi emi ko ti le ja mo nkan kan nito to ati se ise ami apostili laarin yin ninu suru gbogbo ninu ise ami ati ise iyanu ati ise agbara nitori ninu kini ohun ti eyin reyin si ijo miran bi ko se ni ti pe emi ti kara mi ko je oniyonu fun yin e dari asise yi ji mi kiyesi igba keta yi ni mo mura tan lati to yin wa emi ki o si je oniyonu fun yin nitori ti emi ko wa nkan yin bi ko se eyin ti kara yin nitori ti ko to fun awon omo lati ma to isurajo fun awon obi won bi ko se awon obi fun awon omo won emi o si fi ayo nawo emi o si na ara mi fun okan yin nitoto bi mo ti le fe yin lopolopo die ni aha feran mi sugbon o dara be ti emi ko deru ba yin sugbon bi ologbon emi n fi ero mu yin emi ha re yin je nipa enikeni ninu awon ti mo ran si yin bi mo be titu mo si ran arakunrin kan pelu re titu ha re yin je bi nipa emi kan na ko awarin bi ona kan na ko awato bi eyin ha ro pe ni gbogbo akoko yi awa n se awujare niwaju yin awa n soro niwaju olorun ninu Kristi sugbon awa n se ohun gbogbo olufe won lati mu yin duro nitori eru n ba mi pe nigba ti mo ba de emi ki yo ba yin gege bi iru eyi ti mo fe ati pe eyin o si ri mi gege bi iru eyi ti eyin ko fe ki ija owu jije ibinu ipinya isoro eni leyin ijiroso igberaga irukerudo ki o ma ba wa ati nigba ti mo ba si pada de ki olorun mi ma ba re mi sile loju yin ati ki emi ki o ma ba sokun nitori opolopo awon ti o ti se na ti won ko si ronu pe wada ise iwa eri ati ti agbere ati ti wo bi ati won ti da
2: aje ki agbadura olorun alaanu olorun imole awa siwaju yin loni lati keko oro yin an bebe we pe awon ijinle ti o wa ninu oro yin ti o te pamo fun opolopo eniyan we pe e o tan mole si oro yin ni asale yi ni oruko Jesu gbogbo ti o se sokunkun fun wa we pe bi e tin tan mole si oro yin awon nkan won yi yo ye wa yo si mu igbala wa si igbese aye wa ni oruko Jesu a nbe yin we pe gbogbo irin kiri okan ati ohun ti ke je ki oro Olorun ki o se ni lanfani e wa mu kuro ni igbese aye wa e je ki a fa balẹ ki a tẹti sile si ohun gbogbo ti emi Olorun yi o ma laye wa ni yeke yeke ki a ba le je anfani ki a si le ri ibukun ninu oro naa a dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a n tẹsiwaju ninu ẹkọ bibeli wa bi o ti mọ we pe a n kẹkọọ nisinsinyi ninu episteli ti Paulu Aposteli si awọn ara Kolose a wa ni ori kini Kolose sibe loni a n wo ẹsẹ ikẹẹdogun si ẹsẹ ikọkandinlogun yoo ṣe pataki fun olukuluko wa lati fetí sílẹ nítorí ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ tí apostoli Paul ní sọ nípa ìṣípayé ẹ̀mí Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi. Àwọn ohun tí ó ti dàbí ẹni wípé a fi pamọ́ fún àwọn ọlọ́gbọ́n ayé àti àwọn ìjòyè àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì ṣùgbọ́n tí wọn kò kẹ́sẹ̀ járí nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì tí wọ́n ń kọ́, tí ó dàbí ẹni wípé àwọn èdè kan dè wọ́n, àwọn ìbòjú kan bò wọ́n lójú tí kò jẹ́ kí wọn kí ó rí àwọn ohun tí a fi hàn nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, pàápàá jùlọ àwọn ohun tí a fi hàn nínú Bíbélì nípasẹ̀ Jésù Kristi, ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ogo. Mo ń kà fún ọ láti inú Kólósì orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Ẹni tí í ṣe àwòrán Ọlọ́run tí a kò rí àkọ́bí gbogbo ẹ̀dá, nítorí nínú rẹ̀ ni a ti dá ohun gbogbo. Ohun tí ń bẹ lé ọ̀run, ohun tí ń bẹ ní ayé, èyí tí a rí àti èyí tí a kò rí, wọn ìbá ṣe ìtẹ́ tàbí oyè tàbí ìjọba tàbí ọlá, nípasẹ̀ rẹ̀ ni a ti dá ohun gbogbo àti fún un. Òun sì wà ṣáájú ohun gbogbo àti nínú rẹ̀ ni ohun gbogbo dúró ṣọ̀kan. Òun sì jẹ́ orí fún ara, èyí ni ìjọ. Ẹni tí ṣe ìpìlẹ̀ àkọ́bí nínú àwọn nínú òkó wá, àkọ́bí láti inú òkó wá, pé nínú ohun gbogbo kí òun kí ó lè ní ipò tí ó ga jùlọ, nítorí dídùn inú bàbá ni pé kí ẹ̀kún gbogbo lè máa gbé inú rẹ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ tí a kà sétí ìgbọ́ rẹ̀ yìí, ó ń sọ nípa Jésù Kristi. Ṣùgbọ́n kí n tó lọ sí àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì wọ̀nyí, ó yẹ kí ó yí ọ gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì wí pé gbogbo Bíbélì pátápátá ni ó sọ nípasẹ̀ Jésù Kristi. Bí o bá wò ó láti ìbẹ̀rẹ̀ dé òpin, ó rí wípé Bíbélì ń tẹnumọ, ó sì ń jẹ́ kí ó yé wa wípé ìwé yìí, èyí ni Bíbélì. Ó jẹ́ ìwé tí ó ń fi Jésù hàn, ó jẹ́ ìwé tí ó ń là wá lóye nípasẹ̀ Jésù Kristi, ọmọ Ọlọ́run tí ó sì jẹ́ olùgbàlà wa. Láti Májẹ̀mú láéláé, láti Genesis orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún ni a ti ń sọ nípa Jésù Kristi. Wo Genesis orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Èmi ó sì fi ọ̀tá sáàrin ìwọ àti obìnrin náà, àti sáàrin irú ọmọ rẹ àti irú ọmọ rẹ̀. Òun ó sì fọ́ lé orí, ìwọ ó sì pa á ní gìgísẹ̀. Bí o bá wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ní fínífíní, ó sọ nípa ejò láéláé ni, ó sì sọ nípa obìnrin náà, èyí tí ejò láéláé ni tí ó tàn jẹ, èyí ni Efa. Ó wá ń sọ fún wa wípé òun ó fi ọ̀tá sí àárín irú ọmọ ejò yìí àti irú ọmọ Efa. Bí o bá wo bí a ṣe máa ń pe ènìyàn, a máa ń pe ènìyàn ní orúkọ bàbá rẹ̀. Bí a bá pe orúkọ rẹ̀ ìṣáájú, a tún pe orúkọ bàbá rẹ̀ tẹ̀lé. Nítorí náà, gbogbo ènìyàn pátápátá ni ó jẹ́ bí irú ọmọ bàbá rẹ̀, irú ọmọ ọkùnrin. Ṣùgbọ́n ẹni tí Ọlọ́run sọ nípa rẹ̀ níhìn-ín ni ó pè ní irú ọmọ Efa. Èyí jẹ́ ọmọ tí yóò jáde láti inú wúńdíá láìlọ́kọ. Ní àti àkókò yìí ni a ti ń sọ nípa Jésù Kristi. Àwọn tí ó sì kọ ìwé Májẹ̀mú láéláé, bí a ti mí sí wọn láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́, wọn kò fi di wálé tí wọn kò fi pamọ́ fún wa nípa Jésù Kristi. Bí o bá tún wo Deuteronomy orí kejìdínlógún, Deuteronomy orí kejìdínlógún láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún, Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò gbé wòlíì kan dìde fún ọ láàrin rẹ nínú àwọn arákùnrin rẹ bí èmi, òun ni kí ẹ̀yin kí ó fetí sí. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí ìwọ béèrè lọ́wọ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ ní Horebo ní ọjọ́ àjọni wípé má ṣe jẹ́ kí èmi tún gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run mi mọ́, bẹ́ẹ̀ ni kí èmi kí ó má bàa rí iná ńlá yìí mọ́, kí èmi kí ó má bàa kú. Olúwa sì wí fún mi pé wọ́n wí rere ní èyí tí wọ́n sọ. Èmi ó gbé wòlíì kan dìde fún wọn láàrin àwọn arákùnrin wọn bí ìwọ. emi o se fi oro mi si le enu ohun o si so fun won gbogbo eyi ti mo pa lase yo se se eni ti ko ba peti si oro mi ti owo ma so le oroko mi emi o bere lowo re eyi ni atun so nipa Jesu Kristi Mose je ki o ni mo fun awon ju won yi we pe ohun toka si enikan ti o dabi ohun sugbon ti o ga ju ohun lo ohun toka si enikan ti o gbe dide laarin won wi pe eni yi ni o ni ekunrere oro olorun ekunrere ilana olorun ati wi pe nigba ti o ba de won peti si oro ti yo so eni yi ni an pe ni Kristi tabi Messiah na tabi Jesu Kristi Olowa wa bi o ba wo orin Dafidi ori keji orin Dafidi ori keji ese ikeji la bi enu ko omo na lenu ki o ma se binu eyin a se segbe le ona na bi inu re ba ru die kiun ibokun ni fun gbogbo awon ti o gbeke won le eyi tun so nipa Jesu Kristi bi o ba npi si awon ti an ka daradara mo ti ka lati ibere bibeli mo ti lo sinu Deuteronomy a se tun ti lo sinu iwe orin Dafidi ori bi gbogbo won bi won ti kenu jopo ti won sin so nipa Jesu Kristi ti won reti lakoko na sugbon bi o ba lo sinu Isaiah ori kesan lati ese kefa Isaiah je ki o ye wa lai si sugbon tabi ninu ohun ti o nso ninu Isaiah ori kesan ese kefa nitori abi omo kan fun wa a fi omokunrin kan fun wa ijoba yo se wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo olorun alagbara baba ayeraye omo alade alaafia ijoba yo si bi si alaafia ki yo ni pekun lori ite Dafidi ati lori ijoba re lati ma to ati lati fi idi re mule nipa idajo ati ododo lati sinsiye lo ani titi lai itara oluwa awon omo ogun yo se eyi ohun ti a se nkan awon nkan wonyi si o leti ni wepe ki o le mo wepe lati ibere pepe ni olorun ti ni ipinu wepe owo ran Jesu Kristi awon elomiran o ro wepe nigba ti Jesu Kristi wa wepe ko si akosile kikun nipa Jesu Kristi sugbon gbogbo iwe mimo le o je ki a mo wepe ati reti Jesu Kristi lati majemu lai lai bati a se fi Jesu han o si wa lati mu ohun gbogbo se gege bi akosile ti ati ni bi o ba ranti nigba ti Jesu Kristi jinde kuro ninu oko ti o n ba awon omo ihin re soro o n so fun wi pe ohun gbogbo ti o sele o wa ni ibamu gege bi oro olorun wo apere yi ninu Luko ori kerin le ni ogun Luko ori kerin le logun lati ese ketadinlogbon o si bere lati Mose eyi ni lati inu iwe Mose ati gbogbo awon woli wa o si tumo nkan fun won ninu iwe mimo gbogbo nipa ti ara re e je ki o ye wa daju wi pe Jesu Kristi mo wi pe gbogbo iwe ti o wa ninu majemu lai lai ni o ko oro nipa ohun kini eredi ti a fin lo sinu awon nkan wonyi bi o ba fe mo Jesu oni lati ka oro Olorun oni lati ko eko oro Olorun ki o yi oye ke yeke awon elomiran ma nfi eko bibeli ja para won sin so wi pe won fe di alagbara ninu Olorun a ko le di alagbara ninu Olorun bi a ko ba mo Jesu jinle ju be lo a ko si le mo Jesu jinle ju be lo bi a ko ba ko eko oro Olorun ki o si da wa loju bi o ba fe kun fun igbala ti Jesu Kristi mo wa ti o fe ni iya ni pekun ti Jesu Kristi mo wa bi o ba fe dabi re ni toto oni lati ko eko oro Olorun a ma n ko lorin wi pe mo fe ki n dabi Jesu ninu iwa pele ko seni to gboro binu lenu re lekan ri bo ba je wi pe ni toto lo fe dabi Jesu oni lati ni igbala Jesu oyin lati ni iya ni pekan ko si le sese fun lati dabi Jesu lati ni igbala tabi iya ni pekan bi ki ba se wo pe o ko eko yanju nipa eni ti Jesu Kristi ise a ma nko lori pelu wo pe mo fe kin dabi Jesu ladura agbagbogbo lori oke ni o nikan lo pade baba re bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa ninu irin ninu gbogbo ti o se ati ninu agbara ti o ni pelu Olorun bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa pele bi a ba se fe dabi Jesu ninu bi ko ti binu tabi ti ko korira awon ota re o ye ki awa paapamo we pe ani lati ko eko oro Olorun yanju bi a ti mo Jesu Kristi si bi a ti ko eko oro Olorun si be ni yo ronu fun wa lati dabi Jesu ninu Efeso ori kerin lati ese ikejila si ese iketala Efeso ori kerin lati ese ikejila fun asepe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara Kristi titi gbogbo wa yo fide isokan igbagbo ati imo omo Olorun titi a o fi di okunrin titi a o fi de iwon gigun ekun Kristi bi o ba je yi ni ilepa re tabi ilepa mi bi a ba fe de ibu fife ati gigun ati iwon Jesu Kristi ati ekun iwa amuye ti o wa ni igbesi aye re ani lati ko eko oro Olorun ki o daju ninu Kolose ori keta ese ikerindinlogun eje ki oro Kristi ma gbe inu yin eyi ni asiri bi a se ndagba ninu eko oro Olorun bi a se ndagba ninu imoye imo Olorun bi a se ndagba ninu igbesi aye onigbagbo tooto bi a se ndagba ninu sisunmo Olorun si ni timotimo eje ki oro Kristi ma gbe inu yin li opolopo ninu ogbon gbogbo ki e ma ko ki e si ma gba ara yin ni iyanju ninu Samu ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin li okan yin si Olowa nje bi aba fe mo Jesu Kristi ni ekunrere ti a si fe goke ninu iwa igbagbo iwa bi ti Olorun o ye ki a ni eko Jesu Kristi je ki o da loju bi ati so fun otele re we pe ni ilu Kolose ni ati gbe awon kan dide ti Olorun ti nko won ni eko oro Olorun Paul si gburo won eyi ni o fi n gbadura fun won wi pe won o kun fun imo ife Olorun ninu ogbon gbogbo ati imoye gbogbo ti se ti emi o n gbadura fun won wi pe ki eko oro Olorun ti won ko ki o le so eso ki won ki o le ma wo Olorun ki o si dabi eni we pe won ni ifese mule iduro sese ninu igbagbo won o n so nipa irapada ti won ti ni ati iwenomo idariji ese won sugbon o tun ranti we pe awon eleko ike kan won ti n wa si Kolose awon ti munisina won ko awon ara Kolose won yi we pe Jesu Kristi o dabi eni we pe ko le to fun won wi pe bi won ti n gba Jesu Kristi gbo lapa kan be ni o ye ki won ki o tun ma gba awon angeli gbo ki won ki o ma se awon nkan miran lati le ri wipe won de oju osun ti igbagbo bi o ba wo awon nkan ti awon eleko eke won yi ti won mu wa si odo awon ara Kolose o ri wipe ese kan na ni o se awon omo Israeli ni aye atijo ninu majemu laelae nitori ohun ti awon eleko eke awon woli eke ti won so fun awon omo Israeli ni wipe Olorun Jehovah Olorun Abrahamu ti Isaki ati ti Jacobu wipe ko to fun won wipe o ye ki won ki o to da awon nkan miran wo ki won ki o fi awon nkan miran kun ijewo igbagbo won bi o ba si wa awon omo Israeli bi a se pa won lokanda ti a si si won nipo niyi ti o dabi eni wipe won ko gbekele won ko simile Olorun ti won ti gbagbo tele nkan won yi kan na ni o dabi eni wipe o fe wa si Kolose ti won so fun won wipe Jesu Kristi ti won gbagbo wipe ko ni le to fun won wo ti majemu laelae ki a wo ti awon omo Israeli ti a menu bayi ninu Jeremiah ori keji ese keji la si iketala ki enu ki o ye orun nitori eyi ki o si daamu ki o si bi gbigbe li oluwa wi nitori awon eniyan mi se ibi meji won fi emi orisun iye sile won si wa kanga omi fun ara won kanga pifo ti ko le da omi duro eyi ni awon mo israeli ti won sina kuro lodo olorun nitori wepe nigba ti a mu won jade ko si enikeni ti o ran won lowo bi ki se agbara olorun ni kan soso nigba ti a mu won jade ko ninu egypt ni won bere si ni ko orin isegun orin igbala si olorun won ti won mo wepe olorun to fun won ninu ohun gbogbo ati wepe ko si ohun to soro fun olorun lati se sugbon igba ko pe titi ti awon kan fi pa won lokanda ti won si won nipo ti won so fun won wipe olorun ti o mo jade kuro ninu oko eru wipe ko to lati gba won ati wipe ko to lati fehiti lati gbekele eyi ni awon omo israeli ni won fi lo sinu iborisha ti won be si ni wa awon oluran lowo nibi ti ko si oluran lowo ese yi kan na ni o fe se awon ara kolose nitori awon ti o wa so fun won wipe jesu christ ni kan soso ki yo le to fun won o ma nsele laye ode oni wipe nigba ti a ba ti gba jesu christ gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ti gba jesu christ gege bi oluso agutan fun wa ti a ba ti gba jesu christ gege bi imole ati olufuni ni iye awon elomiran ma nwa lati so fun a wipe bi a ba joko ti jesu christ ni kan soso wipe ko le to fun won sugbon eyi ni paul apostoli ti o fi fe ja iro awon eniyan wonyi ti o fe ki o ye awon ara kolose wepe jesu christi o to fun gbogbo won patapata ninu kolose ori keji ninu kolose ori keji lati ese ikeji si iketa ki a le tu okan won ninu bi ati so won po ninu ife ati si gbogbo oro ekun oye ti o daju si imo ohun ijinle olorun ani christi inu eni ti a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si eyi ni paul n je ki o da won loju wipe ko tun si ogbon ni ibomiran ko tun si imo ni ibomiran ko tun si ijinle ife olorun ninu ibomiran wipe ninu jesu christi ni a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si nitori be bi a ba ri eni ti o fi jesu sile ti o wa ogbon tabi oye tabi iya nipekun ni ibomiran o je pe iru eni be o di eni isina ati eni ti o sako ninu kolose ori keji ese ikesan o so wipe nitori pe ninu re ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara o je ki o ye wa wipe ninu jesu christi ni gbogbo ekun oye oro olorun imo olorun ati gbogbo ibukun ti olorun fe fun wa wipe ninu jesu christi ni gbogbo ekun kan wonyi ni o wa ki a ma ba sina lo ki a ma ba tun ma wa nkan miran ki a ma ro wipe jesu ti a ti gbo nipa re wipe ko to fun wa ninu korinti keji ori kesan ese ikejo korinti keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ninu ise rere gbogbo bi o ba wo ese yi daradara bi o tin so nipa gbogbo ore ofe be ni o nso nipa anito ni igba gbogbo ati ise rere gbogbo o si fi awon nkan wonyi si ori jesu wepe ninu christi ni a ni gbogbo awon ekun nkan wonyi ni won o si ma bi si bi a ba gba jesu christi gbo wepe ko si ohun kan ti a fe ni ti a ko le ni ni igbekele ati igbagbo ninu jesu ninu efeso ori keta efeso ori keta lati ese ogun nje eni ti o le se lopolopo ju gbogbo eyi ti a n bere tabi ti a n ro lo gege bi agbara ti n sise ninu wa ohun ti a se n ka awon ese olorun wonyi ni pe ki o le yi o daju daju we pe ko si agbara ni ibomiran afi ninu Jesu Kristi ko si igbala ni ibomiran afi ninu Jesu Kristi ko si idande itusile ninu elomiran afi ninu Jesu Kristi bi abari eni ti o npa olokanda bi abari eni ti o fe si olona ti o nso fun wi pe imo ijinle ton wa ni ibomiran bi ki se ninu oro olorun ti a ti gbele wa lowo o je wi pe eni be o fe mu osako o nfe mu orin kiri gege bi eni ti o sonu eyi ni o nko Paul apostle lominu ti o mo wi pe awon ti o lo si Kolose ti o fe pa won lokanda ti o fe si won nipo wi pe won o so won di asako won o so won di edun arinle nipa ti igbagbo o si nfe ki o da won loju wi pe itanje ni awon eniyan wonyi ni won mu to won wa je ki a wo nisisin yi awon ohun meta ototo ti o nso ninu ibi ti a ka ninu Kolose ori kini ti o nso ninu nipa Kristi Jesu Oluwa wa ikini o nso nipa Kristi aworan Olorun Olorun airi sugbon Jesu Kristi ni o so Olorun di eni ti a fi han eni ti a ri eni ti a mo o ni aworan Olorun ikeji o nso nipa Kristi eleda ohun gbogbo iketa o nso nipa Kristi ori ijo ikini Kristi aworan Olorun ikeji Kristi eleda ohun gbogbo iketa Kristi ori ijo je ki a wo ni ikokan wo Kolose ori kini lati ese kedogun oni eni ti se aworan Olorun tani Paul nso nipa re yi ti o so wi pe eni ti se aworan Olorun bi o ba ka lati ese iketala oni eni ti o gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re yi ni o nso nipa re ninu ese ikerin lati ikedogun ti o so wi pe omo re eni ti a wa ni idande ninu eni ti a wa ni idande nipa eje re o mo wi pe eyi nso nipa Kristi oni ani idariji ese nipa eje re eje Jesu Kristi ninu ese kedogun ni o ti tesiwaju ti o wi pe eni ti yin toka si Jesu Kristi eni ti ise aworan Olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda je ki a se itumo yi fun nigba ti o nso wi pe eni yi ni se aworan Olorun o nso wi pe Olorun ti a ko ri sugbon Jesu Kristi je aworan re Jesu je Olorun o ni eleda ohun gbogbo a o je ki o da loju bi a o ti ma wo iwe oro Olorun eni eleran ara ko le fi oju ri Olorun ninu ola nla re ko si ti ri ninu ekun ola nla re nigba kan ri sugbon Jesu Kristi ni Olorun deniyan ti o wa fi Olorun han Jesu yi ni aworan Olorun pipe aworan ti o fi Olorun han ti o si so fun a wi pe oun paapa je Olorun je ki a fiye si awon oro ti a o ka ninu oro Olorun nisisiyi ki o le mo wi pe Jesu Kristi ti a nso nipa re ki kan se bi okan ninu awon angeli tabi ko kan je bi okan ninu awon woli o je Olorun funrara re je ki n tun ka si o leti le kan si ninu Isaiah ori kesan Isaiah ori kesan ese ikefa nitori a bi omo kan fun wa a bi omokunrin kan fun wa eyi nso nipa Jesu Kristi oni ijoba yi o si wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo Olorun alagbara bi o ba je eni ti o gba bibeli gbo bi o ba je eni ti o gba oro Olorun gbo bi ki ba se wi pe o fe mu Olorun leke o si fe soro re bi asan o mo wi pe Jesu Kristi yi a pe ni Olorun alagbara a si pe ni baba ayeraye a pe ni omo alade alaafia e je ki o da wa loju wi pe Jesu ti a gbagbo ki se woli ki se angeli o je Olorun o so wi pe a ma n pe ni omo Olorun be ni o je omo Olorun o si tun je Olorun bakan na bi a ba wo orin Dafidi ori karun dini a dota. Ori karun dini a dota. Lati ese ikepa si ikeje. Oni olorun lae ati lae lae ni itere. Opa alade joba re, opa alade otitoni. Iwo fe ododo, iwo korira ewa buburu. Nitori na li olorun, olorun re. Se fi ami ororo ayo ya o. Solori awon ogba re bi o ba fiye si on ti aka yi o so wipe ni ese kefa o nso nipa olorun o ni olorun lai lai ni ite re ati wipe opa alade ijoba re opa alade otito ni sugbon ni ese ikeje ni o tun so wipe nitori na ni olorun olorun re o pe ni olorun ninu ese kefa o tun so wipe olorun re ninu ese ikeje Tani ye yin toka si, ye ki bibeli ki o she tumo ti o konfonwa. Ninu Hebrew, not yon tiaka, wepe on sonipa olon. O sit on sonipa, wepe olon tian sonipa re yi, titi lae ni itere. Ati wepe okpa alade jobare, okpa alade otitoni, wo Hebrew, orikini, lati ese ikefa. Ati pelu. Nigba ti o mo akobi ni wa se aye o mo wepe yin so nipa Kristi o wipe ki gbogbo awon angeli olorun ki o fori bale fun ati ni ti awon angeli o wepe eni ti o da awon angeli re li emi ati awon iranse re li owo ina sugbon ni ti omo li o wipe ran ti wepe yin so nipa Kristi ni ti omo li o wipe ite re olorun lae ati lae lae ni opa alade ododo li opa alade ijoba re iwo fe ododo iwo si korira ese nitori na ni olorun ani olorun re se fi ororo ayoyan oju awon egbe re lo yo yo nisisin iwo pe eyi ti atikan ninu orin dafidi o n toka si jesu kristi o si n pe jesu kristi ni olorun eyi je ohun awa maridi sugbon o je on ti a si paya fun wa lati owo emi olorun lati inu iwe mimo mo fe ki o tun wo bibeli ki o wo romu iwe romu ori kesan ese karun ti eni ti awon baba ise ati lati odo awon eni ti kristi ti wa nipa ti ara eni ti o bori ohun gbogbo olorun olobokun lai lai bi o tin so nipa Kristi ni o nso wipe oun ni olorun olobokun lai lai bi iye meji ba wa ninu okan enikeni ki o wo Matthew ori kini lati ese kokanlelogun titi de ese ketalelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won gbogbo eyi se se ki eyi ti a so lati odo Oluwa wa li enu wo li ki o le se pe ki yesi won dia kan yo loyun yo si bi omokunrin kan won si ma pe oruko re ni Emmanuel itumo eyi ti se Olorun wa pelu wa bi a ti n pe Jesu Kristi ni Emmanuel ni antumo re fun a wi pe itumo re ni wipe olorun ni o deniyan ti o wa ba wa gbe ati itanshan imole re o je itanshan imole ti olorun wo iwe Hebrew lekan si Hebrew ori kini lati ese kini ki a wo nti iwe mimo nso nipa Jesu Kristi ti o je olorun ti o si je eleda ohun gbogbo olorun eni ni igba popo ati ni oniruru ona ti o ti pa awon woli ba awon baba soro nigba ni ni ikeyin ojo won yi o ti pa se omo re ba wa soro eni ti se ajogun ohun gbogbo nipa se eni ti o da awon aye pelu bi o ba tin gbero ninu okan re tabi ti o ni afiyesi wepe bawo ni a se da aye je ki o ye wepe olorun ni o da aye sugbon so fun a wepe eni ti o da awon aye nipase Jesu Kristi eni ti se itanshan ogo re ati aworan ohun ti kara re ti o si nfi oro agbara re mu ohun gbogbo duro leyin ti o ti se iwenu ese o joko li owo otun olanla li oke eyi nso nipa Jesu Christi wepe oje olorun oje eleda wa o nsi ni olorun aye raye ninu kolose ori kini wo ese ke dogun lekan si eni ti se aworan olorun ti akori akobi gbogbo eda bi o ba nso nipa akobi gbogbo eda eyi ko so wi pe ada Jesu nitori pe awon ti won ma ngbe bibeli kaakiri ti won ma nta iwe ti won ma nta kaakiri won ma nso wi pe Jesu ni akoko da ki a to da awon angeli ki a to da adamu ki a to da lagbaja ki a to da tibi ki a to da tohun nitori wo pe ede ti bibeli nlo ko ye won bi a ba nso nipa akobi ninu ede greek ti a fi ko majemu titun o nso nipa eni ti o ni agbara eni ti o ni ipa eni ti o ni ipo eyi ko so nipa akoko we pe akoko da Jesu ki a to da awon eda miran o nso nipa akobi gege

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun baba wa ti baba Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo re fun anfani ti o fun wa lati ye oro re wo oro ti mu ni ye oro ti o man le iku pada leyin eni oro ti o si nse awotan gbogbo arun patapata ati oro ti o nje ki a ni igbala ti o si nje ka ba iwo Olorun elada wa laja adupe fun anfani yi a nbe o we pe ki anfani yi ki o ma se bo lowo wa bi a si se ye oro re wo ni asale yi je ki ibukun ti o wa ninu kiko gbigbo ati gbigba oro re je ki o ba le wa ki o si wa lori awon omo wa ati lori awon ara ile wa ki oro yi ki o si se to ki o si se ipase wa de odo re ni ikehin
2: amen
1: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
2: amen.
1: A o soro le ona si ibukun Olorun ti o fe wa ti o si nfe ire wa o ti se eto pupo fun igbesi aye wa ti o je wi pe bi a ba fara balẹ ti a se teti lele ti a gbo ohun ti eni ti o fe wa ti o si nse aniyan lori wa ti a ba wo eto ti o ni fun igbesi aye enikankan wa o daju wi pe ibukun ti a nreti e ti a ti n fi okan da aniyan nipa re o daju wi pe yio je ti wa sugbon opolopo nitori wi pe ifoju ti o wa ninu enikankan ati eda kankan ni a ma n ro wipe Olorun se bi eni pe a je oni igbese a si ma n sa fun Olorun bi Olorun ba kan enu ilekun wa ti o so pe oun bere wa a ma n ro wipe o ti mu kumo dani o si ti mu iwe idajo wa dani a ma n sa fun Olorun a si ma n so fun awon ti o wa nitosi pataki awon ti o n waasu oro Olorun fun wa tabi awon ti won pe wa wipe ki a ka lo lati gbo oro Olorun pe ki won so fun Olorun wipe a o si nile nitori pe a ro pe a ti je igbese to po a o si mo bi a o se san igbese naa bi a ba si foju kan Olorun a ti ro wipe idajo ni Olorun fe gbe ko wa loju nitori be a ma n sa fun Olorun a si ma n kaakiri a n fe ibukun sugbon o se ni laanu wipe opolopo ti won se be esu ota emi wa lo fo won loju o si fo won loju si ire ati anu ati ibukun ti Olorun ni fun won sugbon awa ti a ti so ara wa di isansa kuro lodo Olorun ti a n sa kaakiri ti a si n wa ibukun mo fi lo fun o loni wipe bi o ba n fe ibukun tooto owo Olorun ni iri re ati alaafia re ni o wa ibukun ti a si n fe owo Olorun ni a fi pamo si bi o ba di igba ti a ba Olorun dore ti a si n bere lowo re wipe ibukun wada o daju wipe ko si bi a ti le sare to tabi ti a ti le gbiyanju to ibukun a jina si wa sugbon fun awa ti a fe je ele ti omo ti a fe gboran ni a o so ninu oro Olorun loni wi pe ona si ibukun wa mo je so fun o pe ibukun ti o nreti ko jina si o o wa ni eti odo re o je mo pe ni igba miran bi aba lo si ile ifowopamo si gbogbo owo ti onilo ni o wa ni to si odo re ibi ti a fi owo yi pamo si ko jina si oto bi ile re bi o se jina si oto sugbon bi o ba je wipe o mo bi a ti ri eni ti o nko iwe tabi eni ti o ma fun ni iwe so wedowo bi o ba je pe o mo iru ona ti o ye ki o gba ada bi eni wi pe owo ti o nilo ti o si wa fun o ti a si ti pese re sile fun o ada bi eni pe o jina si o pupo be na ni ibukun olorun o wa ni to si re bi a ba la o loju sugbon o jina si o bi abadi o loju ti a ko si je ki o mo ona si ibukun ti o ye o ti olorun si pese re sile fun o o ba mi lo si inu iwe mimo ni ori dafidi ori kini o so fun a wi pe ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko si joko ni ibo joko awon elegan eyi ni kokoro ti o si ilekun ti o si npe o wi pe wa wole sugbon o daju pe ki o to wo ile ibukun olorun adena wa ni enu ona o nko soso ti o si nwo ke se wi pe boya o je omode tabi agba awon ile apeje wa ti a ma fun ni ni iwe bi o ba ti nfe wole a wo ibi ti o ti nbo oruko re tabi boya afon ni iwe ipe lati ni anfani lati je ninu ohun ti a pese sile awon miran wa ti o je pe bi o ba ti nfe wole a wo iru okiki tabi oye ti o ni ni adugbo re ke a to le gba o lati wole tabi o sese ni egbe omo ibile bi aba ni ase papo kan ni a ti nwo awon ti a fi iwe pe won si wo oruko re ati ileto tabi ibugbe ti o ti wa boya o leto si ati wole awon egbe miran wa ti o je pe awon obirin ni agba laaye lati wo iru ibi ayeye ti won se be na ni bi a ba fe wo ile ibukun olorun ni ati fi adena si enu ona kini adena yi si nfe wo ko fe wo boya o wa lati ilu nla tabi ilu kekere ko si fe mo boya oni gbogbo oye ti o wa ninu aye ti a ma fun ni ti a fi ma da ara wa lola wi pe lagbaja ojogbon tabi olola ni a o si fe mo lowo re boya inu ile esin le abi o si tabi o ti e ma nse ojuse ti re ni inu ile esin eyi ko ni adena ti o ma n gba ni wole si ibi ibukun olorun ti o fe wo kini o n fe wo o n fe wo boya ohun ti a bi o bi abinibi iwa buburu ti o ti jinle ni inu re se iwo na mo gege bi eni ti o dagba ti o si ni oye bi aba bi omo awon eri ati idoti ati omiran wa ti ani lati ge kuro ti asin lati fo kuro ni ara omode yi bi a ko ba fo kuro o le se omode yi lose bi ati fe gba wo inu ibukun olorun be ni adena lati orun wa be ni o wo boya abini bi iwa buburu iwa ese ti o gbe wa lati inu iya re boya ati we kuro iwo na si mo wi pe omi ki we ogbon ki we esin kasi ti a le wa ki we abini bi ti a gbe wa lati inu iya wa sinu aye be ni bi o ba di igba ti a we awon kan won yi kuro ona si ibukun koni si sile ini afi ma ri ti awon ti o ti pe ninu aye ta ma fi so fun a wi pe aye buru wi pe egun ati osi pe o po ninu aye eyi ni eri won wi pe won ko ti mo ona si ibukun sugbon ni asale yi ni mo nje ki o to leti wi pe ona si ibukun wa bi abala oloju ti a si se ti re ti o si nfe gbo ti o nfe gba nitori woli ni ni olorun ran lati so fun a wi pe bi a ba gbo ti a ba si gboran a o je ire ile na oni sugbon bi a ba ko oni ida ati idajo olorun li a o fi run wa sugbon bi o ba teti sile si ohun ti mo ni lati ba o so ti o si mu awon kan wonyi lo si ile lati mo loni we pe ona si ibukun wa o so fun wa ohun ti a dena yi ti o fe ri le owo wa ibukun li fu okunrin na ti ko rin ni imo imo ni a n pe ni imoran awon eniyan buburu ati ti ko duro li ona awon elese awon ti a n pe li elese o dabi eni ki a pe okunrin bi a ba so pe okunrin ede yi ni o ko gbogbo awon okunrin o koja olopa wa ninu awon okunrin awon alairise won wa ninu awon okunrin awon okawe won wa ninu awon okunrin agbe wa ninu awon okunrin nitori be bi a ba nso wi pe elese elese yi ni o ko gbogbo opolopo awon eniyan papo omo ti wa ninu won apaniyan o wa ninu awon ti a n pe ni elese awon iwa temi o ti buruju koju ki n poro le kokan bi n ba fe bo sinu wahala o wa ninu awon elese awon aniyawo nile ki a tun ni ikan sita o wa ninu awon elese tabi akobirin jo meta merin ko ti buruju fun won ninu ti iyawo won wa ninu awon elese o wa nso fun wa wi pe bi o ba di igba ti a ju ese sile ise ko ni ju wa sile bi o ba di wi pe a ju ese sile ni iru iru ati eya ese o nso fun wa wi pe ilekun ibukun olorun ko ni si a le gbadura a le gbawe a le sokun a le so wipe a ti gbo ipe olorun wipe e kan lekun a o si si ilekun fun yin e wa kiri e o si ri e beere a o si fi fun yin mo se bi gbogbo wa na ni ati ngbadura ati nbere ati nwa kiri asi tin kolekun kini se ti ilekun ibukun olorun ko si sile eredi re ni we pe sibe sibe a ma rin ninu imo eniyan buburu asi ma nduro li ona awon elese eyi ni ko je ki ilekun ibukun olorun ki o si sile fun wa o si so we pe eni ti ko joko ni ibo joko awon elegan awon wo ni a pe ni elegan awon ti o gbe ni igba aye noah won le je ki a mo apere awon ti a pe ni elegan kini iwa awon ti o gbe ni igbesi aye noah awon ti noah ti o wa asu si ti o so fun won wi pe idajo nbo iku omi nbo ti won so pe rara koni ri be nitori pe alaanu ni olorun pe bi ati le ndese ti a si nse tinu wa ti a si nse agidi ati agboran si oro olorun sibe sibe lojo kan ibukun yo de orire ti wa yo de awon won ni a pe ni elegan binu ati nkan oko ni o so fun wi pe e mura sile idajo nbo won ni rara ko si idajo nitori pe alaanu ni olorun bi o ba je pe idajo wa asati ndese ti pe idajo o se de awon won yi ni a pe ni elegan olorun wa nkilo fun o wi pe ma joko ni tosi won ibugbe awon omuti ni ibugbe elegan nitori pe bi oti bi o ba ti de opolo won ti won ti mu se o mo pe gbogbo onje inu ikun lo nlo sugbon oti oto bi aba mu oti ko duro ninu ikun o ma nlo si ori o ma yi ohun pada o ma yi oju pada o ma yi iwa papa o ma yi pada ibo joko awon omuti ni ibo joko awon elegan ni iwe owe ni o nje ki o di mimo fun wa awon elegan ori keta le ni ogun ewe owe ori keta le ni ogun ese ikokan din ni ogbon tali oli osi tani oni ibanuje tali oni ija tali oni aso tali oni ogbe lainidi tali oni iponju awon ti o duro pe nibi oti waini awon ti lo idan oti waini adaluwo iwo ma se wo oti waini pe o po nigba ti o ba fi awo re han ninu ago ti an gbe mi ti o ndun ni ikehin ohun abunisan bi ejo asi bunije bi paramole oju re yo wo awon ajeji obirin aya re yo soro ayida yida ni toto iwo dabi eni ti o dubule la le arin okun tabi eni ti o dubule loke opo oko iwo si wi pe won lumi ko dun mi won lumi emi ko si mo nigba wo le emi o ji orun iku niyan o nigba wo le emi o ji emi o tun ma wa kiri bi abadi omoti amandi elegan bi atile ri eni ti o n kilo fun wa oti bi o ba ti woni loju ti o si ti ko wo agbari o ma n so ni di alaigboran ni iwe orin dapidi ori kini ti anka le on ti je ki o di mo fun wa wipe a de na ti o wa le enu ona ni ile ibukun olorun ohun ti o fe wo ni wipe iwo ko ri ni imo tabi imoran awon eniyan buburu iwo ko si joko le ona awon elese ati iwo ko joko iwo ko duro le ona awon elese iwo ko duro ni ibojoko awon elegan sugbon didun inu re wa le ofin oluwa ofin oluwa ni a pe ni ase olorun olorun ni ma se olorun si ni ohun ti o pa lase lati se eni ti o je eni ibukun eni ti o fe ni kokoro ilekun ibukun olorun oni o ma mo ma se olorun oni o ma so wi pe ah mi o je rin ni ona bayi nitori pe olorun ko fe bi o ba ti ni ohun ti o se tele tele aronu ku ada gege bi awon oluko wa ti so fun wa ni asale yi o so fun wa wi pe didun inu re wa le ofin oluwa ati ninu ofin re ke akungun so wi pe ati ninu oro re le o se asaro le osan ati le oru ki o to gbe igbese boya o n fe gbe iyawo a fe lati se asaro ninu kini oro olorun wi boya o fe sise ni eni ibukun to n fe ri ibukun ni idi ise yi a fe se asaro ninu kini oro olorun so nipa iru ise bayi boya a fe ki o ba wa lo sode lati lo se nkankan a fe gbe ohun ti won fe ki o se ni igboro le oro olorun kini oro olorun wi nipa nkan wonyi eni eni ti o n se asaro ninu oro olorun boya obi mo ni o n fe se asaro bawo ni kin se to omo yi oku lo ku fun gege bi agba ninu ile ni o n fe mo kini oro olorun wi bawo ni kin se gbese ninu nkan ti mo fe se eyi ni eni ti o n se asaro le osan ati le oru gege bi oro olorun awon elomiran bi o ba so fun wi pe ki won ki o wa ko eko oro olorun a won ni bo ba je osan ni iba rorun lati wa gba ti a ti fi si ale ni o soro o ri ohun ti eni ti o mo inu olorun eni ti o mo ona si ibukun ohun ti o n so fun wa o n so wi pe eni ti o ba ti pinnu ninu okan re lati je eni ibukun ati lati wo enu ona ibukun olorun o so wi pe eko bibeli iba je owuro tabi osan tabi asale tabi ki o ti le je wi pe a fi si oru oni didun inu re ni lati se asaro ninu oro olorun ya ti ninu ofin oluwa le osan ati le oru o le ma roki ninu okan re ki o si ma je oleri wi pe abajo ti ibukun jina si mi nitori wi pe emi o mo pe o buru lati ma rin le ona awon elese ko wa sinu okan mi wi pe o je ohun ti o ma mu egun olorun ba ni lati ma duro ni ona awon elese ati ni ibojoko wa ni oro ona awon elegan ni temi nitori a emo kan bi a ba ti de lati ibi ise ki a gbe ijoko sita pelu awon elegan pelu awon a fi oro olorun ati ilana olorun se efe ki a gbe ijoko sita ka ma jo se efe tele tele n ko mo wi pe o buru emi ro wi pe a ma n sin olorun ni ojo isinmi bi o ba si ti di ojo monday titi di ojo saturday a se ife inu ti ara wa a sin esu die a jo fun esu die a lulu fun esu die a si lo si bi apeje yala o je awon moti ni won wa nbe abi awon onija ni won wa nbe abi awon elegan tele tele nko mo pe o buru sugbon o nso fun awe pe eyi ni o mu ki orun ki o se lai ro ojo si ile wa eyi ni o mu ki itanshan orun olorun ki o ma se ran si ile wa eyi ni o mu ki ibokun olorun ki o ma se tu jade si agbole wa ati si ori wa sugbon bi a ba ronu pe oda bi a ba so fun olorun wi pe o to ise ati osi ati egun ire koja oro olorun ti o wa ni igbesi aye wa wi pe o to ge loni a fe yi pada si oluwa a si nfe rin ni ona ibukun re mo gba eri olorun je wi pe lese kese ni awon ese re ti o ti wa tele tele lese kese ni olorun yo dariji o yo si si ilekun ibukun re fun o se se ki a ti ma wa omo ki a si ti ma kaakiri lati fe ri omo bi sugbon ki o je wi pe bi a se se wahala to ku si ibokun ti a wa kaakiri ko je ti wa ona ni mo fi han ni asale yi mo si nbebe lodo olorun wi pe olorun yi o se enikokan wa ni eni ti o gboran o so fun ani ese keta wi pe yo si dabi igi ti a gbin mo fe ki o fiye si gidi gidi o so wi pe yo si dabi igi ti a gbin o le fe bi mi lere wi pe kini a ti le mo ti igi ti a ko gbin si igi ti a ko gbin ko ni oluwa ko ni olutoju eyekeye lo le de ori re eso ori re ko se pataki eso ori re a ma re danu bi eni ti o si je agbe bi o ba debe agegi ni lule a se wo sinu ina sugbon o le lo si oko ti awon ijoba ti won gbin igi si ori re oluso a wa lori oko na àwọn tí ó máa ń bu ìlẹ̀dú sí oko kí ohun ọ̀gbìn kí ó lè ṣe dáradára wọn á fún wọn ní owó wọn á sì fún wọn ní iṣẹ́ wípé kí wọ́n máa tọ́jú àwọn igi tí a gbìn àwọn tí ó sì máa mú ìkórè oko wa ilé wọn á tún fi wọ́n síbẹ̀ bí èso bá ti hù lórí igi wọ̀nyí kí wọn kí ó lè mú ìkórè rẹ̀ kí wọn kí ó lè mú wa ilé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn lórí ilẹ̀ ayé aládùúgbò rẹ tàbí ó tilẹ̀ ṣeéṣe kí wọ́n jẹ́ ara ilé rẹ ni wọ́n jẹ́ igi tí a kò gbìn Jésù sì sọ fún ọ wípé gbogbo igi níbikíbi tí Ọlọ́run bàbá wa tí kò gbìn ọjọ́ kan bọ̀ a ó fà á tu àwọn igi wọ̀nyí wọn kò lè ṣe rere ní ayérayé àwọn ni a wọ́jú sí inú iná ọ̀run àpáàdì ṣùgbọ́n sọ fún ọ wípé bí o bá jẹ́ ẹni ìbùkún bí o bá ń rìn ní ọ̀nà ìbùkún ọlọ́run tí ó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ìṣàrò rẹ àti ìmọ̀ ọkàn rẹ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o fi ń jí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o fi ń jẹun ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o fi ń ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o ń tẹ̀lé ní ìgbà gbogbo ó sọ wípé ìwọ kan náà yìí ni yóò dàbí igi tí a gbìn sí etí ipa odò tí ń so èso rẹ̀ ara èso ìgbéyàwó ni ọmọ bíbí ara èso òṣìṣẹ́ ni èrè láti inú iṣẹ́ ara èso ìgbésí ayé ẹni kọ̀ọ̀kan ni kí inú rẹ̀ kí ó dùn kí ayọ̀ rẹ̀ kí ó kún ara èso tí a ń retí ni wípé kí a má rí ohun tí ó pa wá lẹ́kún ṣùgbọ́n ó sọ fún wa wípé kí àwọn èso wọ̀nyí kí wọn kí ó tó lè dé ní ìgbésí ayé rẹ̀ wípé ó dàbí igi tí a gbìn ṣé o mọ̀ wípé a ò lè gbin igi bí a bá mu lọ́wọ́ kò ṣeéṣe kí a má fi ọwọ́ kan ohun tí a gbìn nje olorun ti fowo kan o ko le gbin o bi o ba fowo kan o bi o ba mu o kuro nibi ti o wa tele tele bi o ba mu o kuro ninu ise aye irin aye isoro ti aye ati ese ti o tin da tele tele bi owo olorun ko ba ti kan o ko ti gbin o sugbon nigba ti olorun ba mu o nigba ti olorun ba fowo kan o nigba ti o ba yo kuro ninu egbe awon elese ti o wa ti o si mo wa si ijoba olorun nigba ti o ronu po ada nigba ti o wi pe olorun o se mi laanu wi pe mo ti ma rin ni ona temi mo ti ma so oro ti ara mi sugbon lati oni lo mo ronu po ada mo si fe je ti re olorun a fi owo kan o a si mu gbogbo ese re a mu kuro a fi idi re kale a fi ojoko si ijoba olorun nibi ti owara ibukun nibi ti o gbe isan o so fun a wi pe ati ewe re ki yo si re ewe re ki yo si re mo se bi awon ewe re ni awon omo re awon ara ile re nje o ti ri awon aladugbo re ti omo won ku mo won loju ti won bi ti o nku ti won bi ti o nku bi won tin kunle ti won bi be ni aye ati esu ati iku be le o ngba le owo won ewe won re ni lai ti pe ojo a ngba ibukun won a ngba lowo won ohun ti o je ayo won o nlo omo won le oju kini ki a ti so awon ti won sise ti won ko owo wale sugbon sibe sibe won o le jeun ninu owo na won o le kole ninu owo na o dabi eni wi pe awon ota ko je ki won ki o gbadun ere ise owo won e ti an pe ni pe ewe igi nre niyan sugbon so fun a wi pe nigba ti a ba si ilekun ibukun olorun fun o ti o si wole ibukun yi sugbon ranti wi pe a de na wa le oju ona bi o ba tin fe wo inu ile ibukun ni a de na yi ye owo wi pe bi o ba ni eru ole eru esu iwa ese ni igbesi aye re ni o nda pada wi pe ki se fun iru ti re sugbon bi o ba ronu po ada bi o ba ko ese re sile ni enu ona ti o si bebe wi pe ki eje Jesu Kristi ti a ta sile le oke Calvary ki o wo ese re danu bi a ba ti wo a o ni ri iwa ese ati eru ese ati eru esu lowo re ki o to de iru ipo be awon eru jibiti ti o ti ko be ni o nda won pada awon eru ole ti o wa ni ile re be ni o nda won pada obinrin olobinrin iyawo oniyawo ti won tori e n sa si o o si gbadun obinrin na obinrin yo ko yeja ninu ile bo bimo o sese ko ti e pa omo na mo lowo sibe sibe aye o tun je ogbadun nitori obinrin yi obinrin gan fun ara e ko je ogbadun awon to fe lowo re won o je ogbadun esu oga ati baba obinrin yi ko tun je ko fi olorun sile alakala nko abi won ki le oloju orun sugbon bi o ba tin ko awon wonyi sile wi pe awon nkan esu to wa lowo re pe oju won sile to si so wi pe o fe wole ni ah bo tin so pe o fe wole ni emi olorun ni o wu o le o so wi pe je kin wo inu okan re je kin wo inu ero re je kin sin odele je kin wo inu eru re bi emi olorun ti rin wi pe gbogbo ese patapata le o ti ko sile wi pe o si ti gba Jesu Kristi gbo ki o fi eje re ki o fi we o be ni emi olorun ni o ba okan re jeri wi pe omo olorun ni o lo so pe ki o wole bi o ba si tin wole ni olorun so wi pe iwole eni na ti a tin reti iwo eni ibukun le o so pe bere o si fi fun o pe kini o fe ni o be si ni fi awon inu iyara ti o wa ni ijoba olorun iyara ti ipese iyara ti omo iyara ti alaafia iyara ti ayo iyara ti iboku orisirisi ni o fi han pe ewo ni o fe ninu re ni o so pe mo fe yi mo fe yi mo fe oni ki o bere ni bi o ba ti n bere gba ti o ti je ni iboku be ni o nje ti re ai mo na iboku olohun ni a ko se ni iboku sugbon so fun a wi pe ni ese iketa oni lati igba na ti a ti ri ona iboku yi oni onkon ti o se ni yo ma se dede o wa so fun ani ese ikerin oni awon eniyan buburu ko ri be o awon wonyi ni won dabi iyangbo ti afefe nfe lo afefe afefe aisan o ngba won kaakiri afefe ase iri o ngba won kaakiri won dabi iyangbo bi afefe wahala bi o ba ti fe die nitori pe a ko gbin won awon ti agbin ijileja ojo le ro iku omi le de awon ti agbin lati owo olorun a ki si won nipo pada bi iji ti le hun ki o ja to bi iponju ti le po to ni arowo to won ni agbegbe won awon ti agbin lati owo olorun a ki si won nipo pada won a ma tinu ibuku kan lo si inu omiran ni ewe won ki re afefe ki fe we won danu

wa mo ona awon olododo bi o ba je olododo ni tooto ti ki se pe oju saju ti oluso agutan ile isin wa ni an se ti ki se we pe agabagebe ki a je eni rere ni igboro ki a je onikupani ninu ile ti ki ba se be oni nitori oluwa mo ona awon olododo bi olododo ba tin gbadura gbo ileri ti a se fun ni Jacobo ori karun Jacobo ori karun mo nka ni ese ikerin din ni ogun oni ejewo ese yin fun ara yin eyin so fun wa pe bi o ba ti se iyawo re yo ba dele ejewo ese yin fun ara yin jo iyawo ma binu mo se bayi bi o ba ti se oko re eyin so fun nipa atunse ki o so fun oko re wi pe o se olanu wi pe o se bayi tabi o se won ni ile ise re ile bi ise re ki o se atunse ki o ba awon ti o n baja ki o ba won laja ejewo ese yin fun ara yin esin ma gbadura fun ara yin ki a le mu yin larada ise ise ti adura olododo nse li agbara pupo ise ti adura olododo nse li agbara pupo adura olododo Olo je ki o pin pupa ki o pin si meji ni waju Mose Adura olododo on lo je ki mana ki o ma sokale ni ojojumo fun awon mo Israeli ni ogoji odun Adura olododo on lo je ki ejo tabi awon paramole tabi gbogbo won lo ti o wa ninu aginju ki o ma le se awon omo Israeli ni ohunkohun ni jamba kankan adura olododo olo je ki Elijah ki o le so wi pe Ahabu gege bi oro mi ki o si ojo ni iwon odun meta won yi ise ti adura olododo nse li agbara pupo bi o ba je ki Olorun ki o mo ona re gege bi olododo ti a fe je ti a fi eje Jesu Christi we o lati so di olododo o so wipe adura olododo o ni agbara pupo Job ori ikokanla Job ori ikokanla o n so fun wa ona lati si ilekun ni biti ibukun wa ni biti o wa Job ori kokanla lati ese iketala bi iwo ba tun okan re se ti iwo si nawo re sodo re bi o ba tin nawo si odo babalawo tele tele wakawoko lati odo awon babalawo tabi awon onisegun tabi awon elebo tabi awon elesin kesin tabi awon alalupayida oni nisisiyi ki o yi pada ki o koju si Oluwa bi iwo ba tun ona re se ona ti o ti buru tele tele ona o le ti o ti rin ona ife ku fe ti o ti rin bi iwo ba tun ona re se ti iwo si nawo re sodo re bi a se dede kan ba nbe lowo re mu kuro si ona jijin rere ma se je ki iwa ki wa ki o wa ninu ago re ni gba na ni iwo gboju re soke le ni aba won ani iwo duro shinshin iwo ki yo si beru nitori pe iwo gbagbe osi re se bi ohun ti a nfe niyan abi a rí ẹni tó fẹ́ wa wọ́mọ òṣì rẹ̀ ṣé ó wà ó ń sọ fún wa ọ̀nà láti gbàgbé òṣì àti àdánù tí ó ń dá wa ó ń sọ wípé

0: Epistle keji ti Paul apostoli si awon ara Korinti ori iketala eyi ni o di igba keta ti emi n to yin wa li enu eleri meji tabi meta ni a fi di oro gbogbo mule mo ti so fun yin saju mo si n so fun yin tele bi eni pe mo wa pelu yin nigba keji ati bi emi ko ti si lodo yin nisisiyi mo kowe si awon ti o ti se na ati si gbogbo awon elomiran pe bi mo ba tun pada wa emi ki o da won si niwon bi eyin ti n wa mi Kristi ti n soro ninu mi eni ti ki se ailera si yin sugbon ti o je agbara ninu yin nitori pe a kan ma gbelebu nipa ailera sugbon oun wa laye nipa agbara olorun nitori awa pelu jasi alailera ninu re sugbon awa o wa laye pelu re nipa agbara olorun si yin e ma wadi ara yin bi eyin ba wa ninu igbagbo e ma dan ara yin wo tabi eyin ti kara yin ko mo ara yin pe Jesu Kristi wa ninu yin afi bi eyin ba je awon ti a tanu sugbon mo ni igbekele pe eyin o mo pe awa ki se awon ti a tanu nje awa n gbadura si olorun ki eyin ki o ma se ibikibi kan ki se nitori ki awa ki o le fi ara han bi awon ti a mo daju sugbon ki eyin ki o le ma se eyi ti o dara bi awa ti le dabi awon ti a tanu nitori awa ko le se nkan lodi si otito bi ko se fun otito nitori awa n yo nigba ti awa je alailera ki eyin si je alagbara eyi ni awa si n gbadura fun pelu ani pipe yin nitori idi eyi nigba ti emi ko si mo kowe nkan wonyi pe nigba ti mo ba de ki emi ki o ma ba lo ikanu gege bi ase ti oluwa ti fi fun mi fun idagbasoke ki si se fun iparun le akotan ara odigbo se eje pipe etujuka eje oninu kan e ma wa ni alaafia olorun ife ati alaafia yo wa pelu yin e fi ifenukonu mimo ki ara yin gbogbo awon eniyan mimo ki yin ore ofe Jesu Kristi oluwa ati ife olorun ati idapo ti emi mimo ki o wa pelu gbogbo yin ami eyi ni opin episteli keji ti Paul apostoli si awon ara Korinti.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura Olorun alaanu olore ofe oni fe julo adupe lowo yin wipe atun wa loni lati wa gbo oro yin a wa loni fun isoji a wa loni fun idahun si adura a wa loni fun imole ninu okunkun aye yi a wa loni lati le je ki etan awon aini ti o wa ni igbesi aye wa adupe wipe ojojumo ni an ri yin ba adupe wipe e ki se po pada adupe wipe e ko yi pada adupe wipe lojojumo ni ileri yin lo ndotun lojojumo ni ijoloto yin lo ndotun lojojumo ni anu yin lori wa ore ofe yin lori wa lo ndotun lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa e gba pe wa loruko Jesu bi ati wa loni bi e tin ba wa soro an be yin wepe e o fun ani aye ati anfani lati se okan wa paya lati gbo oro yin a n bebe wepe oro yi yo se wa lanfani a n bebe wepe oro yi yo tan imole si okan wa a n bebe wepe oro yi yo so wa di alagbara yo fun ani okun yo ko wa bi ati gbadura yo ko wa bi ati ri idahun si adura wa a bebe wepe bi e tin ba soro a ko ni je ki ohun kohun ki o di wa lowo wipe a o feti si oro na a o duro lori oro na a o se ohun gbogbo ti e fe ki a se ati wipe ibokun yin latoke wa ati wipe ise iyanu latoke wa yo je ti enikookan wa loruko Jesu adupe pe ti gbo ni loruko Jesu Kristi oluwa wa. E je ki a wo Matthew ori karun ese ikeje Matthew ori karun ese ikeje alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba eje ki a wo Samueli keji ori keji le logun ese ikerindinlogbon fun alaanu ni wo fi ara re han fun bi alaanu ati fun eni iduro sinsin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro sinsin li olododo loni oro olorun ti an fe yewo ni aanu fun awon alaanu aanu fun awon alaanu o ye ki o ye wa wi pe igbese aye wa o dro lori aanu olorun aanu olorun o je ohun ko se mani fun wa fun gbogbo eniyan ti o wa le aye lai si aanu lati odo olorun wa aye ti an gbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo olorun nitori lati gba ti adamu ti subu lati gba ti eniyan ti subu ni o ti je wi pe idajo ari ayeraye ni iba ma dro de wa lai si wi pe ani ohun kan ti a le gbekele tabi ani ireti kan lati odo olorun bi ki ba se wi pe olorun fi anu re han fun wa bi ki ba se wi pe olorun fun ara re nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun eni kokan wa je ki a dro na ki a ro ki a gbe yewo we pe bi ko ba si anu olorun ninu idile iru idile be ko le duro bi ki ba se pe agba olorun laye lati fun ani okan anu ati oju anu fun ara wa oko ati aya baba iya ati awon omo won ko le gbe lalafia lai si anu olorun ninu ile isin papa laarin adari ati omo ijo laarin okunrin si obirin bi ki ba se wi pe agba aanu olorun laaye ninu okan wa ati lati fi aanu olorun fun ara wa bi enikokan ko le sese wi pe ki agbadun onkohun ninu ijo nibi ise wa bi ki ba se wi pe an fi aanu bara wa lo ni ibi owo wa bi ki ba se wi pe an fi aanu bara wa lo ni ibi ile ti an gbe enikokan si enikeji re bi ki ba se wi pe an fi aanu bara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa we pe ko si ohun kan ninu wa ko si enikankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti a ti ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wi pe a je igbese kan a je olorun ni igbese kan ti ko si enikeni tabi ohunkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iyebiye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu olorun nikan soso oni o mu igbala wa fun wa gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan nigba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan soso lati wa gba wa la kuro ninu ase wa nigba ti a je ota olorun teti sile daradara we pe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba olorun a se je ota si olorun sugbon anu olorun oni o duro anu olorun o lo mu suru fun wa ti o duro ki a ba le ronu poada ati wi pe ki a ba le gba jesu christi omo bibi re kan soso ki a ba le gba agbo o ti an so ni wi pe lai si wi pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti ni anfani lati ni igbala bi ki ba se wi pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti mo iribiri ohun iyebiye ti jesu christi ti o se lori igi agbelebo a ke ba ti mo ona igbala a ke ba ti le ronupo ada a ke ba ti le gba jesu christi omo olorun gbo ki a si ni igbala ninu mika orikeje ese ikeje dinlogun ati ese ikokan dinlogun je ke a wo bi olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese wa je wa tani olorun bi iwo ti o n dari aise dedeji ti o n re iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori ohun ni inu didun si aanu nitori aanu re ni Olorun fifi oju ere han fun wa ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa ji wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo o si so gbogbo ese won sinu ogbun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi man lota tabi ohun ti o tobi ju be lo o dabi odo ti a fi man gunyan ti a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wipe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okuta nlanla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju dara dara ti ko le se ohunkohun komo komo ti o je wipe ibanu je dori agbakodo ti o je wipe ekun asunrin ni lojojumo ti o je wipe eru ese o nwo olorun eru ese npa ti o je wipe eru ese o fe mu lo si sare lai tojo sugbon ti olorun ri wipe ko si ohun dara dara kan ni igbesi aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si ilorun ti a le ka mo lowo ti a fi le fi anu han fun sugbon o je ni to je wipe eru ese npa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun ni kan soso je omo ni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na ti o je elese tele tele iwo ni eni na ti o je odaran tele tele iwo ni eni na ti o je wipe ibinu olorun iya ayeraye nduro de o iwo ni eni na ti o je wipe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni eni na ti o je wipe iba ma si igbadun iba ma si ireti kankan iba ma si igbala lati aro di ale iba ma si ohun kan ti o le fun ni ireti lati aro di ale sugbon nitori anu olorun o wo ninu ise o wo ninu iya o wo ninu ese re o si so wipe o n fe fi anu han fun o iba ma se anu olorun odo ti a so mo olorun aba ma le ja kuro odo yi tabi olo ti a so mo olorun o ni iba fa olo si orun arimabo lai tojo nkan ti a so mo olorun ese re yi iya ese yi iba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti nbo e o ba lo sonu apadi sugbon oni tani olorun bi iwo ti o n dari asedeedeji ti o n re iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori o ni inu didun si anu o n so fun wa wipe anu olorun o n lo mu idariji wa anu olorun o n lo mu eru ese o n lo mu kuro lorun wa anu olorun o n lo mu ibanuje eti ese wa fa o n lo mu kuro anu olorun o lo nu omije wa nu anu olorun o lo ko oruko wa si inu iwe iye lorun anu olorun o lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo oni o ti yi pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti te ase dede wa ba o si ti so awon ese wa sinu ogun okun gba to ke nkan won yi kuro gba to ja won kuro lorun wa ohun to se ni pe o so won sinu ogun okun o si mo wipe bi a ba so okuta tabi olo olo nlanla tabi odo ti o tobi ti o wo bi a ba so sinu okun ki lefo o ma nlo si isale okun ni bayi ni olorun se fun ese wa to je wipe o ti so ese wa sinu ogun okun ti a ko le ri won mo sugbon kini de to se be se tori wipe a gbadura popo ni se tori wipe a sokun popo ni se tori wipe a gba awe popo ni se tori pe a fi opolopo ini wa fun awon alagbe ni rara ko si ohun ti a le fi fun alagbe ti o le ra igbala fun wa ko si ekun ti a le sun ti o le ra igbala fun wa ko si adura ti a le gba ti o le ra igbala fun wa sugbon nitori anu olorun nikan soso oni o mu ki igbala ki o je ti wa olorun ko se nitori ore ofe re nitori anu re nitori ore ofe ti o ni si wa iyonu ti o ni si wa oni a fi die ni igbala oni a fi nke pe aba baba bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ki o ko rire bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ri wi pe o ti mo jesu gege bi oluwa ati olugbala re sugbon ran ti wi pe ki se ohun ti a fowo ra igbala ki se ohun ti a so wi pe emi ni mo je eni to to eni to to eni to ye nitori be ni a fi gba okan mi la rara ko si isogo fun eni keni nitori Jesu Christi nitori pe o fe wa o ku fun wa nigbati awa je elese nigbati a je odaran nigbati a je oniku pa ni eniyan nigba yi gan ni olorun fi anu re han ti o ran Jesu Christi lati ku fun wa wo Efesu Efesu ori keji lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro ninu anu nitori ife re nla ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ku nitori irekoja wa o so wa di aye pelu Christi ore ofe le ati fi gba yin la chari nihi bi ati ndaruko anu be ni andaruko ore ofe nitori wipe won ma nlo dogba dogba won ma nlo lese egbeji ni ibikan na ni anu olorun ati ore ofe olorun oni o je oloro le anu o je oloro le anu e le o fi ma le se anu fun o ti o le se anu fun mi ti o le se anu fun awon awon elomiran nitori pe o je oloro ninu ninu anu nitori ife re nla ki se ife kekere ni o gba wala ki se ife ti eran ara ni o gba wala ki se ife ti angeli ni o gba wala iba se wi pe ife ti angeli ni iba se wi pe ife ti eran ara iba se wi pe ife baba ni ti ara si omo ni a ko ba ti le ni igbala o ni sugbon nitori ife re nla ife ti o je wi pe olorun nikan soso ni o le ni iru ife be o ni o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Christi ore ofe le ati fi gba yin la ranti wi pe mo so fun nipa anu olorun wipe anu olorun lo fun ani idariji anu olorun lo fun ani igbala anu olorun lo fi ore ofe olorun lo fi fun wa anu olorun lo ko oruko wa si iwe iye lorun anu olorun lo so ota olorun di omo olorun anu olorun lo mu akuro ninu okunkun lo mu wa sinu imole anu olorun lo je ki olo ese ti o wuwo pupo ti a so mo wa lorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbesi aye wa ti ko je ke ani itesiwaju ti ko je ke amo bi ati gbadura ti ko je ke amo bi ati kepe olorun anu olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le mu ki a we won nu ki a ja won kuro ni igbesi aye wa bi o ba ti ni igbala boya o n reti we pe nigbati o ba je eni to ni iwontunwonsin tabi o je omoluabi tabi o je olododo fun ara re wo pe nigba na yo sese fun olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori wipe a je olododo igbala ki wa nitori wipe a je omoluabi oni nigba ti awa je elese Christi ku fun wa nigbati awa je ota olorun a fi ife olorun han wa ni ti wipe Christi Jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o kepe olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun olorun wipe o simi le anu olorun o nfe anu olorun o nfe igbala olorun wo epistle ti Paul apostle si Titu Titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun olorun olugbala wa ati ife re si eniyan parahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re kiyesi gege bi anu re li o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo awon nkan ti a so nihi won niye lori won se po jojo o nso o ni nitori iseun olorun olugbala wa o tun so ni nitori ife re o ni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo awon elomiran ti oye igbala koye won ma gbekele ise owo won won ma so wipe lati kekere ni awon tin lo si ile eko ojo isinmi lati kekere ni awon tin lo si ile isin wipe awon wa lati idile onigbagbo wipe lararo nigbati awon si wa ni kekere ni baba no ma nlago ta ma npe won jo ta ma nka bibeli ta ma gbadura won ro we pe nitori adura agbegba won won ro we pe nitori ohun ti won se won ro we pe nipa ise owo won ni a fi gba won la rara ki se be elomiran ti oye igbala koye a ma nso wi pe ohun o se bi seni kankan ri wi pe bi owo ohun ti ri be ninu ohun ti ri ohun oni ke teni keni ma dara wi pe lati igba ti ohun ti wa saye yi bi won domi sohun lenu ki bo sile wi pe ohun je ni tutu ohun je ni jeje won ma ro wi pe nitori be ni a o se gba won la a nso fun won wi pe ki se be o ni ki se nipa ise owo wa ninu ododo awon elomiran o ma nso wi pe lati igba ti awon ti gbonju lati igba ti awon ti daye awon ki be ni kenija bi awon ti le binu awon ki fi han bi eni keni ti le se won awon ma nlo je eni ati wi pe awon je awon ma nse ise ododo ati pe awon ma fun awon alagbe o ma fun won lowo ati pe gbogbo eniyan lo mo won si omo luabi o so fun wa o ni ko si bi a se le je omo luabi to bi a o ti le se awon nkan ese won sita ero okan wa nko ilepa okan wa nko bi a o ti e se nkan won yi ni gbangba e ta nse ni ikoko nko abi olorun ori e ta nse ni koko ko ri ero inu wa kori awon nkan miran ti o lodi ninu okan wa tani o le so wi pe o mo tani o le so wi pe o mo ju awon angeli lo o mo nkan ti oro olorun so o ni ko ti le ba iwa funfun iwa mimo lowo awon angeli ka ma se so wi ka ma se so nipa ti eniyan o ni ninu ese ni iya mi loyun mi o mo wi pe okan ese ni la n gbe kakiri eni ti ko mo olorun eni ti ko gba olorun gbo eni ti ko ni igbala okan ese iru ese o la gbe kakiri nitori be ko si ohun ti a le se gege bi ise ododo gege bi wi pe anfun alagbe lowo ti o le gba okan wa la elomiran ma so wi pe igba gbogbo lo ma nlo sori oke lati lo gbadura ati wi pe osu kan o le koja ko ma lo sori oke lati lo gbadura won ma jalankato nipa ti ise owo won won ma ro wi pe tori pe awon gbadura awon gba awe ati pe ni akoko awe ati adura be awon ma nse ise anu popo awon ma so pe nitori be awon ni lati de orun orun rere awon o mo wi pe ko si ohun ti a le se bi ki ba se wi pe eje Jesu Kristi we wa bi ki ba se wi pe a fi anu olorun han fun wa bi ki ba se wi pe fe olorun fun ara re o koju si wa lati se wa lore ore igbala bi ki ba se be a ko le wo ijoba olorun wese karun yi lekan si o ni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re gege bi anu re gege bi anu re li o gba wala omo adamu kan iran adamu kan iba ma le ni igbala iba ma le ri oju olorun omo adamu kan iba ma le bo olorun dore bi ki ba se wi pe anu olorun nitori pe olorun o je eni mimo olorun je eni to korira ese sugbon awon mo ese bi eni momi anje ese bi eni jeun a fi ese korun gege bi ewon oso sugbon nitori anu olorun ki eniyan ki o ma ba segbe oni aseran Jesu Kristi wi pe awa elese awa ti ko lolorun awa ti a o mo ojubo olorun awa ti a o mo bi a ti sin olorun wi pe ki anu olorun ki o le fa wa somora ki anu olorun ki o le mu wa wa sile nitori be bi o ba ni igbala no ti wi pe anu olorun ni o gba ola abi bi o ba ti ni igbala ki o mo wi pe ko si ohun ti o duro de o ye ki o sa wa sodo olorun wi pe igba ti o je anu olorun le a fi gba wa la anu yi si je anu lanla ti o je wi pe o nsan gege bi odo ni o jin ju odo lo nitori be ki a wa si odo olorun ki a ba le ni anu olorun wo peteru kini peteru kini ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba Jesu Kristi oluwa wa eni ti o tun wa bi eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku woni oni eni ti o tun wa bi awon elomiran o ma ba wa jiyan o ma nfe ja wa ni koro eko oro olorun o ma nso wi pe ewo ni won ton pe ni atun bi nitori wi pe nkan ti awon mo ni wi pe ki awon ki o ma lo si ki o ma lo si ilesin ki awon ki o ma ka bibeli ki awon ki o se confirmation tabi ki awon ki o se ti iribomi tabi iribomi baptism ti omo kekeke eyi ni ni awon mo gba ti won ba ti dagba tan boya a pe won wa sinu ijo yi ti a sin so fun ni wi pe a ko le se alai tun yin bi wi pe bi ki ba se pe atun eniyan bi on ko le wo ijoba olorun ti won ba jade lesin bi a ba be lo won wi pe iwa su ta gbo oro olorun ti a gbo bawo la se risi ani gbogbo e o ti e de ye ohun wi pe lati kekere lohun ti je olusin olufarasin olufokansin lati kekere ni ohun ti je ni ti o feran olorun popo wi pe oruko jesu iro e leti ohun bi ohun didun orin didun ni sugbon e ton tun won gbo nihin wi pe ki a di atun bi se ki se igberaga ni awon ejijo nihin rere se ki se igberaga lo nti won ti won ro wi pe awon ni nkan miran ti awon esin awon ijo ti o tin sin ki a to da awon ijo won sile se ki se igberaga lo je ka ro pe ani nkan ta won ton wo ni ki se be jesu fun ara re lo wa so atunbi ohun lo so ohun la tun so fun anihin o ni olubokun le olorun baba jesu christ oluwa wa wo to so ko se fun wa eni ti o tun wa bi eni ti o tun wa bi ati gege bi opolopo anu re o tun wa bi si re ti aye nipa jinde jesu christi kuro ninu oku nipa ni ti opolopo anu re opolopo anu re anu ti o jiju okun lo anu ti o gaju oke lo anu ti o gboro ju awo somo lo oni nitori opolopo anu re oni afiri wipe ko si eni ti olorun o le gbala elomiran ton ma ro wipe aye o ye fun elomiran ton ma ro wipe odaran patapata ni elomiran ton ma ro wipe o ti ese o ti dido ni igbese aye re wipe ko le sese lati ni igbala oni anu olorun o jinju okun lo anu olorun o gaju oke lo o gboro ju awo somo lo oni opolopo anu re nitori opolopo anu yi ti to je agbon magbe ti latodo olorun to je pe an gbon ninu re ko le tan o nitori opolopo anu yi oni o fin gba eni kokan wala nitori be bo ba ti ni igbala ke lo nduro de nigbati anu olorun po nigbati anu olorun jin nigbati o je wi pe enikeni ti o ba ke pe oruko lo wa ni a ogbala iwo lo tun nduro de nitori be o ye ke mo wi pe anu olorun nduro de eni kokan wa anu olorun ti a fin gba nila anu olorun ti a fin yi ni pada anu olorun ti a fin so ni di atunbi o nduro de eni kokan wa sugbon ni soro wi pe nigbati olorun ti o ba ti fi oju anu wo wa ti o ti dari ese wa je wa ti o ti gba okan wa la ki lo n bere lowo wa nitori wipe anu olorun ki se wipe ki a gba anu olorun ki a wa sa lo ki a ma wa sodo olorun mo ki a ma se ife olorun mo ki lo olorun be lowo wa nigba ti a ba ti gba anu olorun ninu okan wa ninu igbesi aye wa ohun kan lo nbe lowo wa ye ki a wo mika ori kefa ese kejo mika ninu majemu lai lai o sumo ipari majemu lai lai ninu mika ori kefa ese kejo ati fi han iwo eniyan ohun ti o dara ati ohun ti oluwa n bere lowo re bi ko se ki o se otito ki o si fe aanu ati ki o rin ni irele pelu olorun re oni ohun ti a fi han wa ninu oro olorun ati ohun ti a ti fi han wa tele tele ninu oro olorun ni wepe gba ti a wa paapaa ti a ti mo nipa anu olorun gba ti a wa paapaa ti a ti ni idariji ese nitori anu olorun gba ti a wa paapaa ti a ti to ebun orun wo nitori anu olorun gba ti a ti tun wa bi nitori anu olorun o ni ohun kan loko fun wa wi pe ki a wa paapaa ki a fi anu han fun awon elomiran wi pe ki a fe anu ki a se anu si awon elomiran bawo la se le se anu ki a koko so wi pe bi a ba fi anu han o je wi pe a n fi okan imore han o dabi eni ti o je gbese jesu papa so nipa re o so nipa anu yi bawo lo se so o so nipa idariji o so nipa enikan ti o je oga re ni igbese igbese yi po to be ge ti o je wipe ko le san igbese na bi a ti le ta ohun ati aya re ati awon omo re bi a ta won si oko eru ko se se fun won ni ojo aye won lati san igbese yi nitori be oga won o dariji eni yi bi o ti dariji o gba anu o gba idariji o gba ife lati odo oga yi sugbon bi o tin lo ni ori elomiran ti o je ni owo kekere owo binti to ye ki omo lu abi to ye ki eni ti ati dariji to ye ki o boju foda ni o ba ga ni lorun ni o so wi pe san igbese ti o je mi ni eni keji re wa so wi pe ah se soro fun mi ma san owo fun o owo na okunku niye lori owo na okunku po to nkan lo ba ju sogba ewon gba ti oga re gbo lo wa so fun wi pe ah iwo eni ti adariji iwo eni ti a fi anu han fun o se je ohun roro eniyan to be ti o je wi pe o le dariji eni keji re ohun ti jesu so fun anihin ni wi pe bi ati ri anu gba lati odo olorun ti ati dariji wa ti ati koruko wa ni si iwe ye lorun ti ati so awa ota olorun ti a so wa di ore olorun ti a so wa di omo olorun wi pe awa paapa anu ti ari gba yi o ye ki a fi anu yi han si awon elomiran wi pe gba ta ba se be ni an fi han wi pe a ni okan imore je kin ka die fun o ninu Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese ike ikejilelogbon nigba ti oluwa re pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni jio nitori iwo be mi iwo ki si saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o se o gbo ibere yi o ni kini de ki lo se to je wi pe o le saanu fun iranse egbe re gege bi emi paapa ti saanu fun o oluwa re si binu o si fun o si fi fun awon onitubu titi yo fi san gbogbo gbese eyi ti o ti je be na gege ni baba mi ti nbe le orun yo se si yo se fun yin bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese ji awon arakunrin re bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese arakunrin re ji nitori be ohun ti olorun bi lowo wa ni we pe ki a gba awon iliri ohun gbo we pe anu wa fun awon alaanu ati pe o wa fun eni ti

ran bawo ni a se le fi anu han fun awon elomiran wo Luke ori kefa ese ikerin din logoji nje keyin ki o le anu gege bi baba yin ti li anu ki eyin ki o le anu gege bi baba yin ti li anu bi abanka bibeli o ye ki a gba emi olorun laaye lati se itumo bibeli fun wa opolopo igba ni a ma nri awon elomiran o sese won ti fe yawo won a pe yawo won pe gbo ki n to fe o mo mo nkan ti baba re ati iya re ti won foju mi ri gbogbo nkan ti mo ni patapata ti mo ti sise fun ni won gba lowo mi ko to dele nitori be ye ko yi o pe o dele na sugbon bi baba re bo se se si mi ti o ni oju anu ti mo bebe ti o to digba to gba gbo nkan ti mo ni patapata laye ko to fi e fun mi ahan o ye ko mo iru nkan ti wa banile nitori be owo ti baba e fi mu mi owo be ni ma fi mu o sugbon olorun so fun a wi pe anu ti wa ki se bi baba ayawo bo se sanu fun wa anu wa ki se wi pe a n gbesan lara ayawo wa gege bi baba e bo se se si wa o ni nje ki eyin ki o le anu gege bi baba yin ti le anu awon elomiran won ba n ba elomiran se nkankan won ma so wi pe mo mo bi lagbaja se nse nitori be owo ti lagbaja fi mu mi owo be lemi na fi mu awon eniyan wonyi a ma ri iru iwa bayi lowo awon ti won di adari awon to je wi pe boya won ti wa ni adari ni abe elede gesi elede oyinbo tele eni ti o wa ni elede gesi ti an so yi nitori wi pe se amo an dagba si lojojumo ni nitori pe iwon igbagbo iwon ife iwon anu iwon ore ofe ti adari tele to ni yi to ni o ni bo se nse si won ohun si nigba ti o wa di adari a so pe emi na nsin mo ti di adari nitori be anu ti mo le fi han emi na mo ru anu ti mo nri lodo adari temi tele nisinsin temi na di adari anu ti mo le fi han o mo ni won nitori pe mo mo bilagbaja se si mi be na ni emi na be ni ma se si elomiran o ni anu wa odiwon anu wa ki se bi awon eniyan se si wa o ni sugun bi baba wa ti nbe le orun bi o ti sanu fun wa be ni ki awa na ki o ma sanu bi o ba gbe nkan won yi yewo bi o ba wo ninu ile awon elomiran be ba so nipa ti igbeyawo won ma beere lo wa won ma ni kini iyawo le se ti ma fini koko gba isita kini iyawo le se ti ma so pe ka pin gari wi pe o to ge e to se ni e ta jo gbe papo ni wi pe o ti to mo ti mo eko oro olorun wi pe mi o le fe iyawo mi sugbon gbe ti e loto kemi na kin gbe temi loto ki la le kini iyawo le se ti a ko fini le se anu fun omo oni idaun ni wi pe ki a ma se anu fun iyawo wa gege bi baba wa ti nbe le orun bi o ti sanu fun wa so o ye ki awa na ki a mo wi pe gba ti a ti je elese tele awon nkan ko bakun gbe awon nkan ti o bi olorun ninu ti awa na ti se sugbon nitori ore ofe nitori anu ti olorun dariji wa o ye ki awa paapa ki a mo pe bi a ba se olorun bi a ba ti se olorun ti olorun dariji wa bi aya ba se wa bi oko ba se wa bi omo ba se wa o ye ki awa na ki a le ni anu ki a le dariji o ni ki eyin ki o le anu ani bi baba yin lorun bi o ti se anu fun yin elomiran o sese omo je janduku eniyan omo je ole omo je bi oni kupa ni omo je eni ti o nkegbe buburu a se ti kilo fun omo yi o tete gbo gba to wa ya baba wa pinu wi pe omo yi o ni le ba wa gbele o wa ran omo jade o wa so fun yi pe lai ese o gbodo tenu leyi mo o fe je asunta lo ma sunta o sese ki o je igba yi gan ni oju omo wa wale o wa do balẹ pe baba e dariji mi o je se be mo baba so wi pe kin to mu ipinu lo pe si gba ti mo ti mu ipinu wi pe o ni ba wa gbenu leyi mo ko so to tun le gbebe ko to tun le be mi kin gbebe iya kunle ani e je dariji e je kan yi ki a ti e tun ki a tun wo owo e a so ko ti e pe ohun ni le dariji awon aladugbo awon ara ninu jesu won tun wa won ni e je dariji omode yi o so wipe sun ti fe ronu pada o n fe gba

0: ti mo wepe oni olugbala wa oni alagbawe wa oni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbese aye ti o yato si eyi ti a ngbe tele tele je ki o ye o wepe eko yi ti o nso nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti nso ni di mimo gege bi eni ti n batisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla ni waju onidajo ododo won je eko ti o se pataki ti o je pe bi akoba wa su re be bi akoba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipele je ki awo ikeji itan esin kristeni tooto lati atete ko se ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wi pe nipa eje re ni kan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti topinpin ti a si je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko na titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori 16 ese 18 emi si we fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu nje ki o da awon omo yin re loju wi pe oun ni okota iyebiye oun ni ipile oun ni apata ti a o ko ijo le lori ati wipe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi eni tin dani nide gege bi eni tin mu wa wa si odo Olorun wipe awon ipo oko tabi awon emi kemi ati esupa apa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin kristeni tooto ti fi gbongbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yo kuna fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bini ti o dide si ijo lati atete ko se ati lati opolopo odun sugbon ti o je wipe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori pe Jesu Kristi ni o je ipile nitori pe Jesu Kristi ni o je apata nitori be awon inu ni bini ti a se si ijo won ko le ba ijo je tabi ki won ki o da ijo ru tabi ki won ki o pa ijo run patapata sibe sibe gege bi a tin se inu ni bini wonyi gege be ni ijo lagbara si gbogbo akojopo itan itesiwaju ati ikede irere ni igba awon aposteli titi di akoko yi won je ki o ye wa wipe iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se jo ki se gege bi olukoni nikan soso tabi bi woli tabi bi oniwa rere tabi bi eni nla kan tabi aperere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a fi ni idariji ese iwaasu yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara o si ye ki o ye wa we pe ohun yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan ti n wa sihin si Jesu Kristi olugbala ati oludande wa ninu Korinti kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo lekan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi o ye ki o ye wa wipe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wipe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan woyi yo je ki isin wa ki o je ohun to je etewogba ni waju olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju olowa ki a mo we pe awon eko ihin rere ti o gbe jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon oni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo we pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wepe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wepe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele ye ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ese keta awon ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti atete ko bere si so lati odo olowa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni awa o ti se la awa o ti se bo ninu idajo olorun awa o ti se bo ninu ijiya ayeraye bi aba bi a ko ba nani igbala nla bi iru eyi nitori be o ye ki o je ohun ti a n so ni igba gbogbo fun awon ti o n wa si inu ijo we pe won ni lati gbadura titi won o fere we pe ati gba okan won la ati dari ese won ji won ati yi igbesi aye won pada si rere nipa igbagbo ninu Jesu Kristi nikan soso ninu Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta ese keji ki eyin ki o le ma ranti oro ti ati enu awon woli mi mo so saju ati ofin oluwa ati olugbala wa lati odo awon apostle yin we pe eko yi ti awon apostle fi lele ti won je ki o da wa loju we pe Jesu Kristi ni olugbala oni eni ti so ni di mimo oni eni ti fi agbara emi mo kuni oni ireti wa ni akoko iku o n si ni idakoro wa o ni alagbawe wa niwaju olorun o ni ki a ma ranti awon eko yi nitori pe eyi ni yo je idakoro wa ni akoko iku ikoni ti o ye koro nipa Kristi ni o n funi ni igbagbo lati le dojuko iku nigbati iku ba de eyi ni yo je ki a ma rin irin ajo wa nigbati irin ajo ba n lo sopin gege bi eni tin ri ohun ti a ko ri ti se ti ayeraye eko Kristi gege bi onilaja laarin awa ati olorun gege bi aropo wa ti o gba iya wa je ti o si ku fun wa gege bi eni tin sipe fun wa ati gege bi olurapada wa eni ti o ku fun ese wa ti o si jidide fun idalare wa eko yi ni o le fun wa ni igboya lati dojuko iku nigba ti akoko yi ba to eyi ni o je ki a so wipe iku oro reda isa oku isegun reda nitori be je ki o yi o we pe bi o ba ni Jesu gege bi olowa ati olugbala re nigba na ni o le ni idakoro ni esin Christianity o sinsin yo je itewogba ni waju olowa ki se eyi nikan a n pe wa nija we pe ani lati pa esin Christianity yi ani lati pamo ni toto titi a o fi ri olowa je ki a wo epistle ti Juda si eniyan gbogbo epistle ti Juda si eniyan gbogbo ese keta olufe nigba ti mo fi aisimi gbogbo kowe si yin ni ti igbala ti se ti gbogbo eniyan ko gbodo sai ma kowe si yin ki n si gba yin ni iyanju lati ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo lekan sosho eyi ni ipenija ti bibeli nfun wa wepe ki a ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo lekan sosho ki a ma je ki awon ti won waasu iwaasu eke tabi eko eke ki won ki o fi afefe eko keko gba wa kaakiri Kristi ati awon aposteli re won ti so tele saju wepe ni igba ekehin awon eleko eke yo po awon woli eke yo po awon Kristi eke papa won yo po jojo wepe yo si ronun fun awon eniyan lati sipo pada ati lati kuro ninu eko ti o ye koro ati lati lo si ibi etan nitori be ma se je ki awon egan aladugbo re ma se je ki eleya ti awon ara aye ti won fi o se nitori wepe o je eni tin sin olorun nipase igbagbo ninu Jesu Kristi tabi iyosho ti si ti awon alariwi si awon apeinda ti won yosho ti si o ma se je ki awon nkan wonyi ki o da opada ma se je ki awon nkan wonyi ki o mu ogbojege tabi ki o mo kuro lori ipile ti ati filele fun o eyi ti se Jesu Kristi je ki o ye o wipe gbogbo awon oro Olorun ti o ti gbo nipa Jesu nipa wipe ani lati ni igbala wipe o je ki awon nkan wonyi ki o duro ninu okan re o si simi le won o si duro ti won o si nse asimi lati ri wipe o je eni ti ati gba okan re la nipa ewenu mo eje Jesu Kristi wo Heberu ori kerin ese ikini nitori na eje ki aberu bi ati fi leri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma bada bi eni pe o kuna re bi abakuro lori ipile bi abakuro ninu eko bibeli bi abakuro lori eko ti o so fun wa nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni tin so ni di mimo gege bi eni tin fi agbara emi mo kuni gege bi eni ti o je oluso agutan wa oluso agutan rere ati gege bi eni ti o je ipile eko Kristi atabi eko ihin rere bi abakuro lori nkan wonyi a ko ni le de ijoba orun a ko ni le ri olorun ni ikeyin nitori be e je ki a beru ki a ri wipe bi ati fun ani ileri ati wo inu isimi re wipe enikeni ninu wa ko padanu iye aini pekun ati anfani lati ba Jesu joba ni ikeyin e je ki a dide duro ki a gbadura ki a so fun olorun wipe eyi ti a ti fi le wa lowo gege bi Jesu olugbala eyi ti a ti fi le wa lowo Jesu eni ti so ni di mimo eyi ti a ti fi le wa lowo Jesu Kristi eni ti yo fun wa ni agbara emi mimo ati eni ti o n dari wa ti o je ilekun si ayeraye si odo Olorun wipe a o di mu shinshin titi di ojo ekeyin a ko ni je ki enikeni ki o fi eko eke ki o fi tan wa je tabi ki o fi gba wa kuro lodo Olorun dide duro ki o diju re ki o se gbadura si Olorun ki ori wipe o pa igbagbo to tomo bi o ko ba ti ni igbala eyi ni ohun akoko ti oni lati se oni lati so fun Olorun wipe o fe ni igbala bi o ko ba ti ni isodi mimo o ye ki o so fun Olorun bi o ba ni idaniloju pe o ti ni igbala wipe o fe ni isodi mimo ti o fi fo okan re mo ti o si funfun laulau bi ojo didi bi o ba si mo wepe o ti ni agbara o ti ni isodi mimo o ye ki o gbadura ki a le fun o ni agbara emi mimo ki o ri wepe eko ihin rere ti a ti fi le olowo o di mu titi a o fi ri Jesu olowo ati olugbala wa.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Epistle to Paul Apostle, si awon ara Galatia, ori ikarun, nitori na e duro shinshin ninu ominira na, e ti Christ fi so wa di ominira, ki e ma si se tun fi orun bo ajaga eru mo ki e si emi Paul ni o wi fun yin pe bi a ba ko yin nila Kristi ki yo ni ere fun yin ni ohunkohun o si tun so fun olukuluku eniyan ti a ko ni ila pe o di ajigbese lati pa gbogbo ofin mo ati ya yin kuro lodo Kristi eyin ti nfe ki a da yin lare nipa ofin e ti subu kuro ninu ore ofe nitori nipa emi awa n fi igbagbo duro de ere ti ododo nitori ninu Kristi Jesu ikola ko je ohunkan tabi aikola ṣugbọn igbagbo tin sise nipa ife eyin tin sare daradara ta ni adiyin lowo ki en ki o ma se gba otito iyipada yi ko ti odo eni ti o peyin wa iwu karakiun ni mu gbogbo iye fun wo mo ni igbekele si yin ninu oluwa pe eyin ki yo ni ero ohun miran ṣugbọn eni tin yo yin lenu yo ru idajo tire enikeni ti o wu ki o je ṣugbọn ara bi emi ba n waasu ikola sibe e a ti se ti a n se nu ni bi ni si mi sibe nje ikose agbelebu ti kuro emi ba fe ki awon ti n yo yin lenu tile ki ara won kuro nitori a ti pe yin si ominira ara kiki pe ki e ma se lo ominira yin fun aye si pa ti ara ṣugbọn e ma fi ife si omo ni keji yin nitori pe a ko gbogbo ofin ja ninu oro kan ani ninu eyi pe iwo fe omo ni keji re bi ara re ṣugbọn bi eyin ba n bo ara yin san ti e si n je ara yin run e kiyesi ara ki e ma se pa ara yin run nje mo ni e ma rin nipa ti emi eyin ki yo si mu ifekufe ti ara se nitori ti ara n se ifekufe lodi si emi ati emi lodi si ara awon wonyi si lodi si ara won ki e ma ba le se ohun ti eyin n fe ṣugbọn bi a ba n ti owo emi samona yin eyin ko si labe ofin nje awon ise ti ara farahan ti se wonyi panṣaga agbere iwa eri pobia iborisa oso irira ija ilara ibinu aso isote adamo arankan ipaniyan imutipara irede oru ati iru won ni awon ti mo n wi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe awon ti n se nkan ba won ni ki yo jogun ijọba olorun ṣugbọn eso ti emi ni ife ayo alaafia ipamọra iwa pele isore igbagbo iwa tutu ati ikore ni nijanu ofin kan ko lodi si iru won ni awon ti se ti Kristi Jesu ti kan ara mo agbelebu ti o n ti ife ati ifekufe re bi awa ba wa laaye si pa ti emi e je ki a si ma rin nipa ti emi e ma se je ki a ma ṣogun asan ki a ma mu omo ni keji wa binu ki a ma se ilara omo ni keji wa.
0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a wá sọ́dọ̀ yín lónìí nítorí a wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí bàbá. A sì mọ̀ wí pé ẹ kò fi wá sílẹ̀ nígbà kan rí. A mọ̀ wí pé ó jẹ́ dídùn inú yín láti fà wá súnmọ́dọ̀ ara yín, láti jókòó kí a tẹ́tí sílẹ̀, kí a gbọ́ ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí gbọ́ràn, gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí ó ní òye wí pé ìfẹ́ bàbá sí òun ó pọ̀ rí kọjá ju èyí tí a lè fẹnu sọ. Lónìí bí a ti wá, a ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó dáhùn àdúrà wa. A ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ kò jẹ́ ta wá nù bí ó ti wù kí ó rí. A ní ìgbàgbọ́ wípé ìfẹ́ tí ẹ ti fẹ́ wa láti ìgbà tí Jésù Kristi ti kú wípé ìfẹ́ yìí ó wà bákan náà síbẹ̀ lónìí. Ǹjẹ́ bí a ti wá, bí a ó ti máa gbọ́rọ̀ yín, bí a ó ti máa là wá lóye, a ń bẹ̀ yín wípé iyì ọ̀tún àti okun ọ̀tún agbára ọ̀tún yóò sọjí nínú ọkàn wa ní orúkọ Jésù. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ fún wa ní etí ọmọ, ẹ jẹ́ kí a lè gbọ́ràn, ẹ jẹ́ kí a lè máa tẹ̀lé yín ní ìṣísẹ̀ kọ̀ọ̀kan, kí a má sì padà sẹ́yìn, kí àwọn ohun tí a ń retí láti ọ̀dọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlérí tẹ ti ṣe fún wa kí wọn kí ó lè jẹ́ tiwa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lónìí a ń wo ìwé wòlíì Aísáyà orí 40 láti ẹsẹ 25. Ìwé wòlíì Aísáyà orí 40 láti ẹsẹ 25 máa fi ojú kà á bí àtijọ́ ń kà á papọ̀. Ǹjẹ́ ta ni ẹ̀yin ó ha fi mí wé tàbí ta lí èmi ó bá dọ́gba ni ẹni mímọ́ wí. Gbé ojú yín sókè sí ibi gíga kí ẹ sì wò tali o da nkan won yi ti mu ogun won jade wa ni iye o npe gbogbo won le oroko nipa ti tobi ipa re nitori pe oun le ni ipa ko si okan ti o ku e se ti iwo fi nwi iwo Jacob ti iwo si nso iwo Israel pe ona mi pamo kuro lodo Olowa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi iwo ko ti imo iwo ko ti igbo pe Olorun ayeraye Olowa eleda gbogbo ipekun aye ki share be ni are ki mu ko si awari oye re o nfi agbara fun ala re o si fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le sobo patapata sugbon awon ti o ba duro de Oluwa yo tun agbara won se won fi yegun oke bidi won sare ki o si re won won rin are ki o si mu won loni mo fe ba wa soro lori diduro de Oluwa diduro de Oluwa bi o ba wa nihin ni ose ti o koja mo soro lori ayo Olorun eti je agbara ati okun fun onigbagbo awon nkan wonyi ti Olorun se wa loju lati ri ti Olorun ko si wahala o kan aya wa won je awon nkan ti o je ki igbagbo wa ki o le ki o gbona ki o lagbara ju be lo won o je ki ayo wa ninu Olorun ati ife wa fun Olorun ati igbagbo lati duro ti ri pelu Olorun titi a o fi ri dahun si adura wa won o je ki won ki o le fi ese mule ju be lo nitori be ma to awon nkan wonyi si o kan aya re ma se je ki won ki o lo kuro ni okan re ni igba kan loni ni an soro lori diduro de Olowa diduro de Olowa kini eredi ti afin duro de Olowa bawo ni a se le duro de Olowa kini awon abayori si awon ami ti o le wa ni igbesi aye wa wipe a je eni ti o ti duro de Olowa a si ti ri idahun eredi ti a fi n duro de Olowa ati paapaa akoko wo ni o ye ki a ma duro de Olowa ki awon ibeere wonyi ki a to le dahun won lese lese ki a to le dahun won ni kikun ani lati wo lati ese ikeedogbon bi oye ese ikeedogbon de ese ogbon bi o ba se ye wa si be ni a o se ni oye diduro de Olowa je ki n tun ka ese ikokanlelogbon leekan si o ni sugbon awon ti o ba duro de Olowa ki se awon ti o sare koja Olowa ki se awon ti o n sare ni iwanwara ni ikanju aile musuru ti won so wipe kini kin se mbo ni kin ya si ona wo ni kin gba mo ti de ikorita kini ipinu ti o ye kin mu ki se ru awon be awon ti o ni igbagbo ninu Olowa awon ti o duro de Olowa o ni sugbon awon ti o duro de Olowa yo tun agbara won se won o si fi yegun oke bidi won o fi yegun oke bidi won o sare ki yo si re won won o rin are ki yo si mu won bi a ba nso wipe awon wonyi won o tun agbara won se eyi nso wipe se iwo na mo awa ti a nlo moto lekookan bi a ba ti lo moto yi yala fun ose meta ose merin bi osu kan won ma so fun wipe o ye ki a gbe lo si odo awon mechanic wipe ki won ki o tuntun se ki won ki o tun agbara re se won a fo ile epo won a fo ibi ti omi wa won a fo gbogbo awon nkan ti o nje ki oko yi ki o ma se daradara nitori be a o fun oko yi ni akoko lati wa lati duro ni ile osise mechanic be na ni ago ara wa ki se okuta be na ni okan wa ki se irin be na ni igbesi aye wa ki se emi nitori be a re se se ki o mu wa o seese ki o dabi eni wipe ade ikorita a o mo ibi ti a o gba o seese ki o dabi eni wipe oke ni o wa niwaju wa ati gun oke yi o soro fun wa be ni nkan ti a nfe o wa ni odi keji oke yi tabi o sese ki o je wi pe omi ti o kun popo ti o si kunre koja oni o wa ni waju wa ohun ti a si nfe o wa ni odi keji omi yi eni a fi so wi pe bi abaduro de olowa wi pe a o fi iye gun oke bi idi eni wi pe oke ti o wa ni waju wa ti o dabi eni wi pe ko si ohun ti o le si oke yi nidi bi abaduro de olowa Olorun a fun wa ni iye BTD nipa igbagbo nipa adura yo je ki a le fi iye gun oke bidi ti o je wi pe oke yi ki o jamo nkan ni igbese aye wa oni a o sare ki yo si re wa bi abati wo awon omo wa ni ile iwe ti won ma nsare ije bi won ba tin dije a ma ri wi pe awon omo miran won ma sare bi won ba de aarin meji lori papa won sobo lole are won patapata sugbon awon miran ti won ti je ologbon ninu awon omo won yi won ti mura sile won ti sun darada loru won ti jeun kanu won ti ni agbara ki o to di wi pe won ti nsare won sare yi won sare eje yi won ti gbianju sile bi won ba ti be sini sare won ma sare lo won ma sare lo tete ki yo se re won ibe na ni an so fun awa ti aje onigbagbo awa ti o je wi pe a ko duro de oluwa a ko je ki emi wa ki o simi le oluwa o je wi pe a n gbe emi wa gbona nigba kugba o je pe bi nkan kan ba ti sele o ti gun wa lokan o ti dabi oko ti o gun eniyan lokan a ko fara bale lati duro de oluwa o ni sugbon awa ti a ba n duro de oluwa awa ni o ma gun oke pelu iye idi awa ni o je pe bi a ba nsare ki yo re wa ati pe bi a ba rin are ki yo mu wa bi a ba je eni ti o ntaja ti a n gbe awon nkan ti a nta ti a n gbe lo soja ti ki si se wi pe a fe wo oko ero tabi oko ayokele boya ese ni a n fi rin a o ri wi pe awon miran ti o je wi pe won ko ni okun won ko ni agbara won o jeun kanu bi won ba ti rin die a ti re won won a gbe eru won a gbe sokale won a joko se ba titi won ma duro de moto sugbon awon ti o je wi pe won ni okun won ni agbara won ti doja ni kiakia won a le ta awon nkan won yi fun awon ni bara awon awa ti o je pe a duro de oluwa nipa ti emi bi abarin ti a re sin mu wa bawo ni a o se de ibute ibi ti a nlo la koko ti o ye ki a debe eni o fi se pataki wi pe ani lati duro de oluwa sugbon mo so tele wi pe ki a to le duro de oluwa ki a to le so agbara wa di otun ohun kan ni ani lati kokko mo ye ki a wo lati ese ike dogbon oni nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba ni eni mi mo wi eyi ni ibere pepe eko ti o ye ki a ko ati ti o ye ki a mo se o mo wi pe awon elomiran oye bi a ba nso nipa ti olorun ko ye won daradara o se se awon elomiran a ma wa si lesin won ma so wi pe awon a wa fun igba die bi awon ba wa fun igba die bi ohun ta awon reti bi o ba tete te awon lowo awon a tun gba ona eburu miran awon a lo ba awon orisa tabi awon baba asale tabi awon balogun ni abule iru awon be won fi olorun we balogun ti o wa labole won fi olorun we awon baba asale won fi olorun we awon iyalode ti yemoja won fi olorun we awon eniyan kekeke ti agbara ko si lowo won eni olorun fi nbi wa pe ki a tile tun so wi pe andro de oluwa ki a to lo gbadura si oluwa ki a to be si ni ka oro olorun ki a ma ye iwe mimo wo lati wo awon ileri pataki ti o se fun wa o ni lakoko tani eyin o fi mi we ati tali emi o ba dogba o ye ki a mo wi pe olorun o ni eleda orun ati aye ko si eni ti a le fi olorun we o je alagbara o je eni ti o gbon re koja awon eniyan ninu aye yi o ni be a ba wo awon orun ti a wo lati odo awon angeli ti a wo wa si aye si odo awon eniyan wi pe ko si angeli kan ko si se eniyan kan ti a le fi olorun we ninu awon ijo miran bi won ba tin gbadura won ma ki pe angeli michael
3: angeli Gabriel, angeli Uriah, angeli Bayi, angeli Tohun, awon to ti sina, awon ti oye ihin rere oye, won fi Olorun we angeli. Won fi Olorun we eda owo Olorun o sese ki o je pe awon elomiran bi won ba tin gbadura won ma so pe Olorun lagbaja Olorun temedu won fi Olorun Olorun oga ogo Olorun alagbara Olorun eleda Olorun olodumare won fi we awon eniyan eleran ara ti emi re wa ni iho imure eni Olorun fi won pe ki atile to duro di Oluwa ki a to so wi pe an lo ba Olorun lati gbadura lati mu awon ebe wa lati si won paya ni waju Oluwa oni la koko tani eyin fi mi we oni la koko tani emi o ba dogba eyi ni eni mimo Israeli wi je ke wo Exodus ori kejo ese ikewa Exodus ori kejo ese ikewa o si we pe li ola o si we pe ki ori bi oro re ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi Oluwa Olorun wa oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi Oluwa Olorun wa awon elomiran ti oye oye bi mo ti so tele tele won ma so wepe ah opolopo isin lo wa wepe bi o ba si ona nibi ohun tun ohun tun wa ona miran lo iyi nje wepe won ro wepe Olorun miran tun wa nibo miran ibanuje awon tin to Olorun miran leyin yo po awon elomiran won ma ro wepe boya orisa kan orisa idile orisa baba won orisa ti abule orisa ti awon eleya meya lototo won ma ro wepe boya nkan won yi o le gba won won ma ro wepe bi awon ba wa si lesin bi awon ba ka bibeli ti adura o ba gba ti o ba dabi eni wepe nkan ti awon reti ko ti awon lowo won so wi pe awon mo bi kan ti awon le lo mbolo tun fe lo mbolo tun fe lo o tun fe da ibanuje kun ibanuje fun ara re oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi Oluwa Olorun wa ye ki o kale ninu okan re bi o ti kale le orun ni iwaju awon angeli ye ki o kale le okan re bi o ti kale le okan gbogbo awon ti o ti mo Olorun lati igba Adamu titi di akoko ti a wa yi wepe ko si elomiran yala le orun yala le aye yala ni isalele tabi ninu okun ko tun si elomiran Olorun wa okan soso ni ninu Exodus yi kan na ori kedogun ese ikokanla Exodus ori kedogun ese ikokanla ta le o dabi iwo Oluwa ninu awon alagbara ta le o dabi iwo ologo ni mimo eleru niyin ti nse ohun iyanu bi abandaruko Olorun o ye ki a mo wi pe eni ti nse ohun lanla ohun abami ohun iyanu ohun ti o je wi pe ko si enikan ninu awon angeli tabi enikan ninu awon eniyan ti o le se ohun ti Olorun nse nitori be je ki okan re ki o simi le Oluwa ki o si mo wi pe abayo ohun gbogbo ti o ye ki o se bi o ba fe ni eyori si rere ati itesiwaju ni wepe ki o duro di Oluwa so ni wahala ni so dabi eni wepe o nsun ekun asunrin so dabi eni wepe awon nkan ti o nwa o jina rere si o so dabi eni wepe wahala ninu ebi wahala ni bi ise wahala ni bi okowo re wahala pelu awon alabagbe wepe o fe mu olomi o dabi eni wepe o ti jin sinu ofin ko se eni ti o le yo jade o se duro di Oluwa o se duro di Oluwa o ranti awon ti o wa ninu bibeli bi a ba nka awon ti o wa ninu bibeli awon ti won ni wahala bi ti wa ni o ranti jabesi o ni wahala nkan ti o gba ni wo pe o duro di Oluwa o ranti Josephu aparomo ata si oko eru o lo si ewon wo iru eni bayi se o je wi pe Olorun ti gbagbe re ni se o je wi pe awon ileri Olorun ti Olorun ti fun tele tele so je wi pe awon ileri won yi ti kuna ni so je wi pe Olorun ko si lori itemo ni rara sugbon nigba ti Josephu ti o duro de Oluwa nigba yi ni aso agbara di otun amu kuro lati ogba ewon amu wa si ori ite oran ti Samsoni bi o ti le je wi pe afowofa Samsoni ni nitori wi pe o lo sinu ese ohun ti o je wi pe ko ye ki eni ti o je onidajo bi ti re alakoso bi tire olori bi tire ohun ti o ye ko ye ki o se ohun ti o se ayoju re mejeji sugbon kini o se o bi o ba je elomiran ni a ro we pe gbogbo nkan ti pin we pe ohun ti o kun ni pe ki ohun lo pokun so ohun ti o kun ni pe ki ohun wa ona tabi aye lati para ohun danu sugbon rara o duro de olowa o duro de olowa oni oni olowa nigba kan soso yi so agbara mi dotun iwo na o se duro de olowa be o ranti dafidi ni wahala wahala popo ninu ebi ni o ranti igba ti omo re absalom ti o dide si tabi o ranti nigba ti oba saul nigba ti o dide si dafidi ati awon eniyan miran pelu ti won fi se esin ti won fi se eleya ki lo se o duro de olowa ni o duro de olowa ni bi a ba wa sinu majemu titun se o ranti awon aposteli aso won sinu tubo Shoran ti awon apostili ana won legba aje won ni iya a fi opolopo nkan du won sugbon won duro de oluwa awa na be na lo ye ka se we pe bi awon ti isaju bi won ti duro de oluwa ti oju ko ti won be na ni o ye ki awa paapa ki a duro de oluwa oju ko si ni ti wa ni oruko jesu wo ori dafidi ikokan dini adorun ejo esan Orin Dafidi ikokan dini adorun ese ikefa nitori pe tali o wa li orun ti a le fi we olowa daun se angeli kan wa li orun boya michael ni o tabi gabriel ni tabi angeli miran o ni tali o wa li orun ti a le fi we olowa je iru eni be wa rara tani ninu awon omo alagbara ti a le fi we oluwa nigba ti o ti so nipa ti orun nigba ti o ti so nipa ti awon angeli nigba ti o ti so pe ko si eda kan lorun ti a fi le ti a le fi we oluwa o tun wa so fun wi pe ninu aye yi bakan na wi pe ko si omo alagbara kan ti a le fi we oluwa o se je ki okan re ki o simi le oluwa nigba ti o ti mo wi pe ko si eni ti a fi le we olorun ti a le fi we olorun wa nigba ti o ti mo we pe ninu ife ni ninu agbara ni ninu ogbon ni ninu ijolo oto ni ninu ohunkohun ko si eni ti a le fi we oluwa o se duro de oluwa o se gbe oju re si oke ki o so fun oluwa wi pe won duro de o je ki a tun pada lo si iwe isaiah ori ogoji iwe isaiah ori ogoji monka lati ese ikerin din logbon gbe oju yin soke si bi giga eni ohun ti olorun so fun wa o ni ki a gbe oju wa soke si bi giga ki a mu oju wa kuro ninu awon orisa petele ki a mu oju wa kuro ninu awon eniyan eleran ara eniyan ma nse ileri popo o sese ki enikan ki o so pe ma se yonu ohun gbogbo to ba nfe ni ma fun ohun gbogbo to ba nilo wa ma bere lowo mi o ni ki a gbe oju kuro ninu lodo awon eniyan won ti o wa nibi petele o ni ki a gbe oju wa soke si bi giga ki e se wo tani o da nkan won yi wo awon irawo tani o da won so fun mi be na ni olorun le o da won o ni ti mu ogun won jade wa ni iye bi a ba wo awon irawo won se katan orun ko ki a wo agbara re ati osupa ki a wo ohun ti o nse ati awon nkan miran ti olorun da ti awon onimo ijile ti won se awari re loni ki a wo je ki a mo we pe awon nkan wonyi won wa lati owo olowa oni o pe gbogbo se gafara fun mi o pe gbogbo won le oroko nitori pe ohun le ni ipa ko si okan ti o ku nitori be o ye ki o ye wa wi pe olorun wa alagbara ni nitori be ki a gbe oju wa soke ki a ma je ki irewesi ki o de ba wa ki a ma je ki okan wa ki o pororo ki a ma je ki esu ki o deru ba wa nitori wi pe olorun wa ko si ohun ti o le se olorun wa ko si awon ileri ti o ti se fun atele tele ti ko le muse je ki a wo ese iketadinlogbon ye se ti iwo fi n wi iwo jacobu ti iwo si n so iwo israeli pe ona mi pamo kuro lodo olowa idajo mi si re koja kuro lodo olorun mi
0: eni ariti awon omo israeli se ranti itan omo israeli o se ni laanu wepe awon wonyi won gbagbe ore olorun won gbagbe anu olorun won gbagbe ileri olorun won gbagbe majemu ti olorun ti ba won da on ti o se lanu ninu ni ti awon mo israeli ni wepe soranti lati akoko abrahamu ni olorun ti fun won ni ileri ti o si so wepe lati odun de odun ni ibukun olorun yo ma wa lori won ki se be nikan ati pe nipase abrahamu ati awon omo re ni a o ti bukun gbogbo idile aye bi abase wo olorun kokuna olorun ko ja fara ni akoko mose ni olorun pe mose wo pe akoko ati mu ileri ise wo pe o ti de bi o ti re je wo pe oye ko ye mose ni akoko ti o so wi pe ta le mi ti won lo doju ko farao olorun so wi pe ohun wa pelu re ohun wa pelu enu re bi o ba je eni ti o n ka bibeli daadara o ri wi pe opolopo ise ami opolopo ise iyanu le olorun se titi okan awon omo egypt ti okan won fi remi ti o fi je wi pe won ko ni agbara ti okun mo ti won so fun amo ise pe oya e keruyin ke ma lo e ni a fi gba won kuro ni oko eru se oran ti wi pe bi won ti de bi bebe okun popa ti won be si ro we pe aye fe pari ti won ro we pe o dabe ni pe iku ti de fun won nisinsin nitori pe oke wa lowo otun oke wa lowo osi awon mo ogun egypt won bo leyin okun popa wa niwaju nbo ni ke agbegba be ni won ke pe olowa ni olorun so fun mose pe ki o na pa re ni okun popa pin si meji ki se be nikan ogoji odun ni won fin je mana lai sanwo ti o je pe bi won ba ti ji looro ni won lo ko mana won ma jeun aso ogbomo won lara bata ogbomo won lese nihi ni won wa so wi pe ona wa pamo kuro lodo olowa idajo mi si re koja kuro lodo olorun mi e se ti israeli fi di afoju bayi ti ye won ra ti won ran ti awon ore olorun won ran ti agbara olorun won ran ti awon ileri olorun won ran ti awon majemu ti olorun ti ba won da sugbon ki a to ma da israeli lebi awa na nko nje awa na nigba ti a ba de ikorita awa na nigba ti o ba dabi eni wi pe omi poju oka fun wa tabi o poju gari fun wa nigba ti o ba dabi eni wi pe wahala wa fun wa ti o le ponran awa paapa ati gbagbe ori olorun ati gbagbe awon eri ti an je tele tele wi pe nigba ti mo ti denu ijo yi nigba ti mo ti ba jesu pade nigba ti mo ti ni igbala nigba ti olorun ti la mi loju nigba ti mo ti kuro ninu iborisa nigba ti mo ti je wese ti mo ti ko sile wo nkan ti olorun se fun mi awa ti a tin jeri tele tele awa di awa eni to awa di eni to kari so awa di eni to sunkun asun dekun awa di eni to rin kaakiri bi eni ti ko lọlọrun awa di atoroje atun wa ronu pe boya ka pada sibi ta ti nbo bawo lo se ri bayi se orowe po lọrun ti gbagbe re ni e se ti iwo fi nwi wi pe ona mi wahala mi awon nkan to ndoju ko mi awon inu ni bi ni ti mo ndoju ko ti mo ba pade wi pe olorun ko mo nkan won yi mo awon nkan won yi pamọ kuro lodo oluwa e se ti a fi sunkun be ni ti o ni baba e se ti a fi kaakiri be ni ti o lọlọrun se olorun wa ti ku ni se olorun wa o si laaye mo ni se ileri re ti yi pada ni se majemu ti o ba wa da nipasẹ jesu christi nigba ti o ku lori igi agbelebo se awon nkan won yi ko tun jamọ nkan ni waju olorun ni e se ti a wa fi so bi awon mo israeli bi alai loye bi alai logbon bi eni ti oju emi re ti fo wi pe ona mi pamo kuro lodo olowa ati wi pe idajo mi awon eto mi wi pe won ti re koja kuro lodo olorun mi eni o wa fi bi wa ni ese ikeji din logbon iwo ko ti mo iwo ko ti gbo pe olorun aye raye olowa eleda gbogbo ipekun aye ki saare be ni are ki mu ko si awari oye re ijile ni agbara olorun awa mari di ni agbara olorun bi abawa lati ipekun kan lo si ipekun miran ninu aye yi ko sese awa mari di ni ijile ni ife re ijile ni majemu re ijile ni awon ileri ti o ti se fun wa a o ti mo ni bi abaje eni ti o mo olorun
3: nigba ti a ba ti je wese ti a ti ko sile ti a ti gba Jesu Kristi bo gege bi olugbala wa bayi ni ona ti si sile fun wa lati mo Olorun awa ti a ni igbala awa ni a ni imo Olorun awon elesin ti won kan sin awon o ni imo Olorun nitori be o ye ki okan wa ki o bale o ye ki a simi o ye ki a mo we pe a ni Olorun to ga le Orun Olorun ti agbara re ki ba ti oni nitori be o ki a mo we pe lati ese kokandinlogbon o n fi agbara fun ala re o n fi agbara fun ala re o n fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le subu patapata oni sugbon awon ti o ba duro de olowa o ti a se duro de olowa ni wo pe ki o le fun ani agbara ki o le fun ani okun wi pe nigba ti awon miran ti a jo nsare ireje yi nigba ti won ba nsubu le ba ona nitori wo pe olorun ayeraye apa ayeraye ko je ibi sade won ko si je ohun to n gbe won ro ko je ohun to n fun olokun ati agbara nigba ti awon ba nsubu le ba ona wi pe awon ma sare ki yo si re wa a o ma rin wi pe are ki yo mu wa sugbon je ki n bi o le re nigba wo ni o ye ki a duro de olowa ati bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso wi pe bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso nipa di duro de olowa e je wi pe ki a gbadura ke apa opolopo ojuse ke apa ti segbe kan o ya mi lenu o si se mi laanu wi pe awon ti o dabi eni pe won ko mo Olorun awon ti o dabi eni wi pe won ko mo Jesu Kristi gege bi olugbala won ti le man gbianju lati duro de Olowa ni imo ti won ni idanu ti won o kan je wi pe awon o mo ohun ti a npe ni Jesu gege bi olugbala awon o mo idariji alaafia lati odo Olorun sugbon won ma ngbianju lati duro de Olowa bi a ba ri elomiran ti o je alaigbagbo ti o je pe ko ti mo Jesu Kristi gege bi olugbala sugbon o je bi elesin bi o ba ni isoro ranpe kan bi o ba ni isoro kekere kan ati so wi pe o n fe lo gbadura o n fe duro de Olowa awon elomiran o sese nitori pe oye bibeli oye won to won ti le ka nkan kan ninu majemu lai lai abi nkan kan ninu majemu titun won so pe awon fe lo sori oke oke yanu oke anu oke ori ofe oke alaafia oke bayi oke tohun won duro sibe o sese ki o je ojo meta ki lo de ti o je wi pe awon wonyi ti won o mo igbala Jesu Kristi awon yi ti o je pe won ko ti ni idani loju idariji ese won ki lo de to je wi pe awon ni won mo bi a ti duro de Oluwa awa ti Olorun si ti pe to ti ba soro asiri awa ti Olorun ti so fun wi pe ohun je baba fun wa ti emi Olorun ke aba baba ninu wa ki lo de ti a o le farabale ki a le duro de Oluwa ye ki a wo nigba wo ni o ye ki a duro de Oluwa ati bi a ba duro de Oluwa kini awon ere awon anfani ti yo je ti wa ninu orin Dafidi ori ke dogbon orin Dafidi ori ke dogbon ese ikarun simi le ona otito re ki o se ko mi nitori iwo le Olorun igbala mi iwo ni mo duro ti le ojo gbogbo nihin ni Olorin Dafidi lo ti nso fun wa wi pe ohun ni lati duro de Oluwa ki se ni ojo kan o ni le ojo gbogbo iwo ni mo duro ti iwo ni mo duro de le ojo gbogbo kini se ti ogbeni yi ti o fe duro de Oluwa se o mo wi pe Dafidi ti o korin Dafidi ti aka yi o je jagun jagun o ni opolopo isoro ni igbesi aye re ni igba miran awon nkan miran to n gbo latotun latosi won tako ara won ko si mo eyi to je otito ti ohun le duro le ninu won o dabi eni wi pe ni opolopo igba ni Dafidi ni o de ikorita ninu awon nkan miran ninu ebi re o de ikorita ti ko mo ona ti o ye ki ohun to tabi gege bi oba awon idajo miran awon miran ti o ye ki o se ti ko mo ona ti o ye ki ohun gba ipinu ti o ye ki ohun se tabi aba ti o ye ki o da nitori be aduro o fe duro de Oluwa nigba miran ni igbesi aye ti re o se se ki nkan kan ki o se laarin oko si aya o se se laarin ebi laarin baba iya si omo o se se ni laarin awon aladugbo tabi ni bi ise o de ikorita awon nkan ti o n gbo won takwa ara won ti bi aso ti bi
0: to won so tohun awon nkan wonyi ti won so ko bara won mu o si n fe mu ipinu awon nkan to fe mu ipinu le lori yi o ti mo otito ijinle otito nipa won iru akoko be nigbati a mo wi pe olorun mo gbogbo awon nkan to pamo loju eniyan won si paya ni waju olorun nitori be o ye ki o le duro ti oluwa ki o duro de wi pe olorun mo woju re olorun mo mo wi pe gbogbo otito awon nkan wonyi won o pamo fun o nitori be mu duro de o eni a fi duro de oluwa ni akoko ti a duro de oluwa yi a o ka bibeli a wo awon ileri olorun a wo awon ase olorun a wo awon nkan ti olorun pase fun wa lati se ti o dabi eni wi pe a ti gboju foda tele tele nkan miran ti o ma nse wa lose gege bi eni ti o ja fafa ninu isin olorun ni wi pe awon akoledo isin awon agbekari esin won ki je ki a le raye lati duro de oluwa elomiran o sese ibi to ti fe ka bibeli won so we pe arakunrin kan bere re o fe ki won lo se jire okan nita atundide elomiran boyo fe gbadura lori nkan kan ni boyo n duro de oluwa ni o si fe mo o fe mu ona re gun ni waju oluwa ah won ni won pe yin o e ko a lo si sise bayi o ko lo se bayi nkan won yi ki je ki elomiran ki o le duro de oluwa je ki a wo rin dafidi ori keta din logbon ori keta din logbon lati ese keta la di ese kerin la sugbon emi ti gbagbo lati ri ire oluwa ni ile alaye duro di oluwa ki o si tujuka ki yo si mu ole ayale mu ni duro di oluwa yo si mu ole ayale e je wi pe nigba ti o ba dabi ni pe aje alai lagbara nigba ti o ba dabi eni wo pe aje alai lera yala nipa ti ara yala nipa ti emi o je wi pe okun tan ninu wa agbara tan ninu wa o je wi pe ati rin irin igbagbo o nsoro fun wa ati gbe igbese aye igbagbo o nsoro fun wa o fe dabi eni wo pe agbara lati dojuko ota ati lati dojuko idanwo agbara lati duro sinsin ki a ma yese o dabi eni wo pe agbara yi o ndinku die die ni igbese aye wa o ni iru akoko be o ye ki a duro de oluwa iru akoko be o ye ki a duro de oluwa pelu igbagbo lati ri ire olorun ire oluwa ni ile alaye ninu orin dafidi ori keji le ni ogota orin dafidi ori keji le ni ogota ese ikarun okan mi iwo sa duro je de olorun nitori lati odo re wa ni ireti mi nigba ti o ba dabi eni wo pe ireti npin nigba ti o ba dabi eni wo pe o nse afeeri nkankan nkan yo si ti ite olowo nigba ti o ba dabi eni wo pe awon abani gbadura e ti jo gbadura awon ore re ti ejo ma nka bibeli ti ejo ma gbadura ti ejo ma mu ibere ara yin lo siwoju olorun won ti ba gbadura sugbon awon nkan won yi awon isoro won si wa sibe sibe o so we pe akoko de lati duro je de olorun akoko de lati lo siwoju olorun lati pa awon nkan miran gege bi owo gege bi ise gege bi awon nkan miran to ma di wa lowo lati pa won ti lati wa si oluwa tabi lati tilekun wa mori ki a duro je de oluwa nitori lati odo re wa ni ireti wa wa ye ki a wo orin dafidi yi kan na ori keta le ni ogofa orin dafidi ori keta le ogofa ini eji eta okan eji eta ese ikeji kiyesi bi oju awon iranse kunrin ti ma wo owo awon baba won ati bi oju iranse birin ti ma wo owo iya re be li oju wa nwo oluwa olorun wa titi yo fi sanu fun wa nigba ti a ba nwa anu olorun boya o ti sobo sinu ese lai ro tele ni boya o dabi eni wo pe idanwo ni o le rekoja ore ofe ti o ni ti o si dabi eni pe boya ori iro ni igbese aye re tabi ori pe oju kokoro tun tin wole tabi ori wo pe aran kan ibinu o tun tin wo inu okan re tabi ori wo pe awon nkan to lero tele tele won tin yo wole o si ri wo pe o nba igbese aye igbagbo re je o nso di apeyinda oni iru akoko be no ye ki o woju oluwa Iru akoko be ni o ye ki o ke pe Oluwa, iru akoko be ni o ye ki o so agbara re dotun ninu Oluwa iwe owe ni atun kan nisinsin yi ori ogun iwe owe ori ogun ese ikeji le logun iwo ma se wi pe emi o gbesan ibi iwo ma se wi pe emi o gbesan ibi sugbon rode Oluwa ohun o si gba o se se ki oro kan bi a

E je bere lowo Olorun ko Olorun ko so okun enununu wa dot la doto lati sese yi lati sise akefoluwa pe koni si eniken to ma je alaare leyin ipade yi gbogbo onigbagbo ati awon ranse Olorun ni wa gba oko na le la sare ko de ni rewo a o se laala a ko de ni koni su a o ni a ni kaare ogun Olorun a wa sori aye wa eje gbadua gbogbo idiwo ni kọlọrun ko mu ku o gbogbo idire loju ona si sodo tun wa ati ise akin wa ni kọlọrun mu idiwo ku o eje gbadua ọlọrun orun ko lana pe leyin ipa yi leyin ipade yi gbogbo wa la o wonu ohun otun lo ati lo sinu aye gege bi omo ogo oluwa a o ni je ni tan di lowo boya nipa asa boya nipa agbara boya nipa awon agbara okoko ohun ko hun yo le o to le fe satako irere olorun amu gogbo e ko loju ona gogbo idiwo lo ma ko lona be na ni a o lo ninu ipa ati ise akifoluwa

É que aleluia, oh. É que aleluia. É de candidu, biauxi, badua, papo. É de a soro. Se ti oluwa, kele kele pe, oluwa, bami soro. Oluwa ma wi o nitori mi ranse re ngbo oni lati gbo latodo olorun tarata ko olorun ko soro tarata sinu okan re ni oruko Jesu la gbadua Olorun wa orun a dupe lowo yin laaro yi a mo riri yin nitori ore yin ati anu yin te fi ran si wa a si dupe nitori pe e feran wa pupo e o si fe ka segbe baba n gbadua pe bi a se fe soju iwe mo laaro yi lati keko nipa awon nkan to ti pa opopolopo run e o si oju wa e o si eti wa e o si je fun wa ni okan to mura lati gba lati je olugboro si oro re loruko Jesu adupe pe o ti gbo adua wa o ni oruko Jesu la gbadua ami ejo ejoku semina keta la nlo sinu e nipa oro ofe olorun awunwo akori ipo amuye fun abo onigbagbo amuye fun abo onigbagbo ati igbapada kuro ninu ipada seyin ninu majemu lai lai ari ipile ohun ti a fe so nipa ilaaro yi bi ninu awo ibi ti mo fe ka fun wa laaro yi Exodus ori ikejilelogbon ma ka ese ikejilelogbon Exodus ori ogbon ole meji ese ogbon ole meji bakan na nisisin bi iwo o ba dari ese won ji won bi be si ko emi be o pa mi re kuro ninu iwe re ti iwo ti ko Oluwa si fun Mose pe enikeni ti o se mi o ki ese le dada o enikeni ti o se mi o ni mi o pare kuro ninu iwe mi niwon igba tolorun so pe ma yo e kuro ninu iwe mi ki esara nitori oruko eniyan ti wa nbe ka to pare nkan lo sele tolorun fi so pe bi nkan e ba sele seni yen mi o ni nkan mi ti ma seju pe ki npa oruko eniyan re kuro ninu iwe ti oruko e ti wa nbe lo e ki ese le dada ninu Ezekiel ori keta Ezekiel ori keta ma ka ese ogun nibe Ezekiel ni ori keta ni ese ogun nibe ni a so fun wa ni pe bi olododo ba yi pada ni ese ogun ewe nigbati olododo ba yi pada ko nu ododo re ti o da ese ti mo fi ohun idegbo si waju re yo ku nitori ti iwo ko kilo fun yo ku ninu ese re a ki yo ran ti ododo re ti o se sugbon eje re ni emi o bere ni owo re kiyesi gbolohun yen lekan si o bi olododo okunrin olododo ni tele onigbagbo ni tele o ntele oluwa tele o je n to n gboro soro olorun tele sugbon nkan kan ese kan se pe eni to ti jo olododo tele o wa yi pada ku onu ododo re leyin to yi pada ko sona mi iru eni be o bres ni dese bayi to ba je pe ni koko ti eniyan se nkan yen nkan kan sele eniyan ku
Oluwa so pe eniyan yo se gbe idi ni e ta gboro loye pe abo ti a ni gege bi onigbagbo to ba je pe aba wonu ijoba olorun ta ni iya ni pekun amuye wa nu eun sugbo pe ni lodo olorun nipa eko taaro yi agbagbo pe iye awon eyan ton ti sonu ti won ti ri sinu eko isina ti abo ayeraye yi olorun a dawo pada sodo ara e loruko jesu olorun le lenu peteru keji ori keji peteru keji ori keji maka ni ese ogun nibe peteru keji ori keji ni monka ni ese ogun ni ese ogun bi le so pe nitori leyin ti won ba ti yo to kuro ninu eri aye nipa mimo oluwa ti olugbala wa jesu kristi bi won ba si to fi ara ko ti a si segun won igbeyin won a buruju ti isaju lo nitori ibaso fun won ki won ki o ma mo ona ododoju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mo ti a fi fun won a so nipa amuye abo ayeraye yen ni pe a o fe lu ayeraye pelu olorun ni ojo ikeyin kiki lori pe amuye yi lori gbolohun yen pe o n gbenu kristi ati oro re titi o fi ku tabi igbasoke isele eyi ni nkan ti awon onigbagbo ti won tan abo ayekare kakiri ti won gbagbo won ko wasu won a ma ko ni ni eko eke wa tesiwaju lati ma mu awon eyan isina pe to ba ti deni igbala igbagba igbala re ledidi ni rara sugbon o gbodo mo pe o ndomo olorun kini nkan ton so won so pe leyin ton o ba ti domo o ti domo lai lai niyan to ba ti di omo omo lo ma da lo ma je won o ni so fun wa o pe leyin telese ba ti je lese won ni so yen fun e pe elese ni e tele elese na lo ma je lai lai to ba ti je elese na lo ma je ti lai lai ko wa si di to ja gbono lo fe lo mi pe ko lati faye fun jesu tori pe to ba nso fun elese ko ko faye fun jesu o ti nso fun ni yen pe ko gbono tesi waju nu ese re pe iyi pada wa o sese ko yi pada bakan na a gbodo loye fun awon nigbagbo pe awon to ti di omo o won gbodo tesiwaju lati jolo oto ninu ohun gbogbo ti won ba nse lati tesiwaju pelu oluwa gbigbe ti tesiwaju o se pataki idi ni e ti oro olorun fi so fun wa ninu exodus ti a ka tele olorun kede re olorun so olorun o so gbangba pe enikeni to ba se mi oruko re lemi a pare kuro ninu iwe mi ti mo ti ko nigbati jesu de to nlo to nko ni o ko o nko nipa oro apade o nko nipa oro rere o nko ni nipa lati sin lati tele o so ninu Johanu orike edogun ese ikefa o ni bi enikan ko ba gbe inu mi oni tohun la o ge kuro bi eka agbedanu bi enikan ko ba gbe inu mi jesu so o ni agbe won sonu eka yen agbe o sese kenikan yi pada aba yori e si wa nbe sugbo awa ta wa laaye ope ni lodo olorun pe anfani wa fun atunse pe bi a ba le lu anfani ti a ba si tu ona wa se ki a ma ba lo pelu awon ti a o parun olorun a ran wa lowo loruko jesu koko meta la wo ka to gbadua koko akoko a wo ikilo o wa fun wa lati ni iwe mimo ka wo awon ikile orisirisi to ba iwe mimo mu tolorun so nu iwe mimo ki a ba le keko ki awa gan pelu ka ba le ki esara lo ba ran wa leti le o ma lago fun wa ni exodus bi ta ka ni orikejilelogbon ni ese ikejilelogbon ati ese iketalelogbon mose o lo sodo olorun israel ti dese soluwa gegege bi adari koko akoko la so lori e o awon ikilo orisiri orinuru ni iwe mimo ani leyin to te ti ko laye yi
bayi Israel ti deshe won ti re koja won ti se oluwa won ti yi pada ku lona ododo olorun to je olooto ti o nsegbe oni nkan te se yi ele lo ma je abajade re e o segbe Mose wa drege bi asipe oni oluwa dariji won dariji won ala nu ni o o lo de gongo pe bi o ba ni dariji won je ki ngba po won oruko temi Mose yo ko ni iwe iye to ba wa se pe fun Mose fun re ka mo oruko Mose ko nu iwe iye bakan na o se fun enikeni yo lewu eni lara omo Israeli en to ti jo omo Israeli tele sugbon ta bibi Israeli sugbon to ba wa yi pada o yi pada Olorun wa so pe iru eniyan ki n se baba o bi omo ba dese baba o ni jeya omo bi baba ba dese omo ni ropo ese baba o wa so fun Mose gbangba pe oro yi o oro to yoju ni enikeni to ba se ani boruko e ba ti e wa nbe tele nu iwe iye tele iru eniyan gan ni ma yoruko e foda kuro ninu iwe iye o tan nitori na awon gbodo loye o pe olorun ni inu didun lati pada sodo re idi ni e ti be so fun ni pe o so gbangba pe nilo sorun wa ni eyin ire ajo wa laye yi o ni amuye ninu amuye wa nbe o duro lori ba ba se ntesiwaju nu igbagbo ki ese gbolu gbolohun ye o titesiwaju nu igbagbo bibe so fa omo e pe bi eyin ba tesiwaju nu oro mi nigba na ni eyin yo je omo eyin mi ni toto itesiwaju se pataki agbodo ma tesiwaju nu igbagbo ka ma tesiwaju nu Kristi ka ma tesiwaju nu iwa mi mo ati ododo ki n se fun igba die sugbon agbodo ma se titi di igba ti emi wa fi pin lori aye yi eni ken to ba yi pada eni to ba boju e to pada seyin eni to ba lo sinu ese enikeni yo lewu to ba pada sinu ebi re iruko oruko eni be la o yo foda ku onu iwe iye kini abaje abajade iru eni be a lo aye re pelu satani ati awon angel to subu pelu e nitori lo ni gbagbo gbodo du ni gbogbo ona lati ma gbe igbe aye to duro bi sisubu didi de duro subu sere o da iru oko be agba ijakule lo nikeyin a o gbodo wonu idowo lati wonu isina abo ayeraye tawon ni kan so opolopo idi lawon eyan fi nlo ti won fi nso nipa eko abo ayeraye yi kini idi tawon eyan fi nso ru e akoko tori aini mo to jile nu oro olorun awon eyan kan waasu won kan yo awon ese bibeli kan won wa lo won dile mu wa ma so fun gbogbo eyan pe to ba ti deni igbala ohun yo le wu ko se o le se itesiwaju ko ma se ku se o le ma jale o le ma se nkan to ba hun e ma bikita iyan ni asise niyan iru eni be ohun ti e loluwa aini imo to jinle nu oro olorun lo mu kawon eyan ko ma lo waasu nipa aini abo ayeraye ikeji aini ni ipa lati gbe igbe aye to bori ese igbe aye ilese o ti gbiyanju lati gbe igbe aye kristeni o wa le gbe tori pe o n gbekele rara o le oroko le se funra re o n subu sere iyen ko lo ma fun e ni amuye iyen o n sawawi pe leyin igba ti mo ki mi o le da se funra mi be se o ba le gbe nu ibu ti o bi o ba ni to ajalara asase leyin o da be yi ni nkan to nso iketa aini kaanu fun awon iwe igbalode tawon eyan te kakiri awon iwe igbalode wa tawon eyan te kakiri loni ti won lo kakiri ti won waasu leyin ore yin won wa mu nkan rorun fawon eyan tori pe won fe gbe won fe kerojo to ba ni ka itara yen ikaanu yen faru awon eyan be fun iwe won abajo to fi ngbagbo ninpa amuye fun abo ayeraye ikerin lilowo sinu idapo nibi ti isina ti won tin te isina kale idile ta gbe na ki isara
awon ta yan lo re ibi ta nlo nu idapo ta nlo tori pe a mo pe awon eyan yi nkan ti o da na nko ni ko bawe momo agbodo yera fun won olodun so fun wa bi owo otun ta fe mu e lo sinu ese ko mo lo soro apadi o da owo re ko ge ikarun won le tumo iwe mo lona won loye lati tumo iwe mo daada won a doju won a dori iwe mo kodo ikefa won a ma so nipa ibaye re nu ijo iwasu won iwasu to rorun to ba bomi bo ba bomi lu awon eyan oni wa si church won fa fe kerojo kan ba le moruko won a ma lo sinu iwasu to ma mu awon eyan lati ma gbegbe aye ese lati ma gbenu e ko ro lorun ko rorun won a ma wa gbiyanju lati jade ko ran mi leti agutan o yato selede agutan o yato selede ti bi elede ba subu sinu afo koni gbiyanju ati jade ah nkan ti mo n wa leleyi a ma pafo nu e be koni ti e fe jade a ma pafo nbe sugbon ngba ti agutan kan ba wonu ere ah a ma gbiyanju ati jade pe ibi ti e ko wa ko leleyi bi o rorun fun mi a si fe lati je jade ko nu e a se yato lati tele ilana bibeli awon eko nu bibeli idi tawon eyin mi tawon eyan fi ntele re eko se ina ikejo won a ma pe satan ati awon iko re bi a se n wo nkan tawon eyan se ngbagbo sinu awon eko isina bawo la fe fe jajabo nu e tori pe wu wa nu e o gbagbo ire ni owo nu e o nse o wa ewu wa nbe o kile ewu to wa nbe bawo la se fe jajabo akoko lati jajabo o gbodo ma keko nu otito oro olorun tori pe nu oro olorun lotito wa to ba duro nu otito otito wa wa nigbala otito to ba mo aso edo minira ikeji o gbodo duro ninu idaniloju e ohun ta ko e lati odo baba igbagbo wa duro pelu e wa duro nu nkan yen o wa wa ko pe mi o ni wonu etan ma tete si won ma dibo won rara so pe rara mi o gba nkan mi iko ni mi to lodi si bibeli ikerin o gbodo ko gbogbo awon iwe to lodi cassette dvd tv won apero won ma lo arin won o ikarun le sa jade ko ninu bo ba ni ko wa chewo si e a fe so e di pastor a fe so e di director le ise kan won a fe fi yan te ije ni won fe fi lo yen fun e o won ni a wa se fun e ma je ki yen ko gba e lokan to ko fa e o gbogbo awon to gbe abo aye re kakiri to ba ri wonu ijo re kini wa se tete so fa dari e a ni enikan bi yi o laarin wa o to n ko ni eko ti o da yi kawon elomiin ka ma ba fa won nipa eko isina eko ikeje a gbodo ko sore n ta je fun won awon iwe nkan won sore n to je ma gba lowo won ma ti e gba lowo won ma ti e gbogbo ohun ko ohun yo lewu to le je je ohun fa fun e koko keji ko mimo ipada seyin ati abayori kini o nfa ipada seyin a fe wo awon nkan to nfa genesis orike 25 awon nkan to nfa ipada seyin la fe wo yi o genesis orike 25 genesis orike 25 ese ikokandinlogbon 25:29 genesis ori 25 ese 29 jacob pa ipete esau si tinu igbede o re esau wi fun jacob pe emi be o fi ipete re pupa ni bo mi nitori ti o re mi nitori na ni a se npe oruko re ni edam jacob wi pe ta ogun ibi re fun mi esau wi pe sawo na emi ni nku lo yi ore kini ogun ibi yo se fun mi
Jacob wi pe bura fun mi loni o bura fun o ta ogun ibi re fun Jacob nigba na ni Jacob fi akara ati ipete lentili fun Esau o si je o si mu o dide o batire lo bayi ni Esau ga ogun ibi re bayi ni Esau ga ogun ibi re nipa ore ofe Olorun a o ni ga ogun ibi wa o ki lo sele ngba to wa nu igbagbo tele o wa yi pada ko nu igbagbo bayi o wa leyin lo de igbagbo o ti pada seyin o ti pada sinu ebi re tele bayi kini o de tawon eyan fi n pada seyin di pada seyin ni e o ati kini nkan to nfa ipada seyin ni koko keji ipada seyin le sele seni keni o si n sele bo ni igbagbo kan to ti nigbala tele to ti n gbegbe aye ododo tele to ba wa yi pada kuro ninu ododo re ife re fọlọrun itara e fọlọrun o wa bre sini tudi tutu ko gbona ko tutu awon nkan ti o ti tare tele o bre sini fa abora o lo sinu ese o mo nkan ti bele so bibele so nu galatia ori keji ese keji logun oni bi mo ba tun gbe nkan ti mo ti wo pale ro oni mo so ara mi di arufin mo so ara mi di arufin nkan ti bele so niyan bi o ba lo nkan to ti ko tele to ti wo pale tele o wa bere sin to ko gege bi corinthi keji keji ori karun ekeni lo ko be ni keni ba wa nu jesu de da titun o wa ti jo ti koja lo kiyesi o n gbogbo di titun o wa tun bere sin ni fi mu gboorun e nkan ati jo ti tele o bere sin ni je o bere sin ni gbe mi o bere sin ni gbe amora rara o bibeli so pe bo ba to se be iru eni be o di arufin arufin lo da a o ni je arufin loruko jesu e fun mi lami to da bayi mo fe ka wo awon idi tawon eyan se n pada seyin akoko won a fara fun dowo ti isekuse nu aye yi oloro ola lobirin ati awon nkan mi to mu kawon eyan ko pada sinu ese idanwo lati lo sinu isekuse po boya awon to ti gbeyawo atawon ti won ti gbeyawo to ba lo fara re fun iwa isekuse o wa tumo si pe o ti pa o di dapeyinda nitori idanwo lati isekuse o je okan to mu kawon eyan ko pada seyin ki nse yan nikan o idanwo owo nko ife owo bibele so fun pe ife owo yen gan ni gbongbo buburu o fe do loro ojiji o fe kole awosifila ife yen wa nbe lati kole awosifile awo alawosifila bawo yen se ni ki ola mi kole po yi gan ni dawo bi o ti opo nu awon yen fi npada se ki nse be nikan idanwo agbara nko agbara oselu agbara kagbara yo lewu to nwa agbara lati ma fi gagbara pe lawon elomi awon eyan ma nogbalaja nle fun e ma do bale fun ele adi nkan mi o bo se ntele leyi wa gbo nkan to ba gba ni wa wa fi fun to ba wa soju ona e ki o ba le je ni ti an wa re fun ko dadari ko depo to je pe ko gbe ege se ayan iyan won kan yi le mu e ko pera seyin kan mi kerin igbeyawo to lodi siwe mimo ti o ba we mo mu enikan wa ko se en to nwo e ba oni yawo e o fe arabirin kan eleyi ti o je ipe aso o bale oni en to ba wa ma wo fe ani bi o ba ti e desi mi ma ti e fe iwa igbeyawo ni igbeyawo nje ani bo ba ti e sese ma ti e ye eniyan pada iyen gan ni dawo mi idi ti awon eyan fi npada se ikarun I fi idogba dapo mo fe tele opolopo lati jo ibi idogba dapo nu eko owo boya lati yan lati ye ise owo bakan na wa mu kiru eni be pada se ikefa iborisa nko iwi borisa awon nkan to gbapo olorun nu aye re o ti fa aye re fun ani o le je boya aso igbalode o le je ohun nkan mi boya o lo ko lo boya o ko ni lo boya o lo sodo o lo n teriba fokita
ohun ko ohun to ba gbapo olorun nu okan re eleyi to ti bere si ni bun bebe biro isa ti o gba elaye ko rin fanda fanda tori ododo nkan ye borisa ni iyen gan ohun ni ohun kufa ipada sai keje ibaye re ati ife fun afi aye ibaye re ati ife fun afi aye ohun gbigbe aye e bi aye ta ni apere ninu imura e ohun ko ohun to nse ta leni te o ba figagbaga nbo lo ti ri yen ninu television nbo lo ti ri yen boya nu ere ere yoba agbelewo bayi o nse bi won o ti ero nipa ijoba mo o gba moro mo owo dodo mo eleyi o le fa o je okufa ipada seyin kini nkan tawon yan so nipa alelujara internet lori internet nko awon nkan woyi o n le fa ipada seyin bawo ni ka ma firawera wa fe dabi awon elomi ife o ife aye o fe nkan mi emi gba fura mi o mo fe duro lori keni mo fe teni keni mo le ti ba gbegbe aye igba bi mo won ma so mi loruko ti baba Joseph iya Maria mi o fe kawon yen so loruko ti won o di mi o je ah nkan yi o le mu ko pada seyin gbigbe lai ja lai gbadua nkan Christianity o gbadua yo je Christianity o lagbara bawo ni ni lowo sinu awon nkan tun lo anu aye ohun sai soke sodo ohun wowo o laye opolopo nkan lo nwa lati le je ki emi atoko ko wa nigbati ohun wa gbo nkan yi a wa se jamba fe mi e o toju emi e bawo ni ai ma yera eni wo dede nko didogbon si ra eni nko lai wa iranlowo gbogbo nkan ti mo so yi o nfa ipeida bayi bo ti wa mo awon okun fa ipada seyin kini abayori e je nkan ti e salaye le die die iru eni be a padanu alaafia okan aniyan nu okan lohun oni lalaafia to ba ti peida bibele so pe ko salaafia fun eyan buburu bibele wi pe ori eyan buburu la da soro apadi atorile ede to gbagbe olorun iru eni be olubi ni olubi eda iru eni be ko ni gboju wodu olo a wa yi pada ko lodo eleda eleda pe mo le gba aye mi bo se wun mi ba se wun mo se le gba emi mo nira mi nitori na mo pele ipinu lati se nkan ti mo fe ye mi gan mo lara mi ohun to ba wa ra mi mo le lo fun iwa ibile leyi abajade leyi nibo ba ti wa lo nu egere bayi iru eni be o ni lalaafia nu okan wa ma aniyan ade ikeji idarudapo ibanuje awa dori agba ikodo eri ku ama wa bae gbogbo igba to ba gbo nipa pe enikan ku aya alagaraga tori pe o mo bi to nlo ati ayeraye alolu ayeraye nitori aini idaniloju orun aini idaniloju orun niwon igba to ba ti pe yin iwo na mo o nlo pe koni wasu ko wo so fun e pe eleleleyi iwo na mo nu e pe o ti padanu idaniloju ati dorun bakan na igbe aye agabage bi nko ajo looto ati igbe aye ti o natan nba so pe e kaaro ton ba ni e kaaro ko ba pe e kaaro wa lo silekun wa wa gbe pe aaro tele so yi sele o ti su tori pe o je ni ton gbekele mo ato seleyi ni gere to ba pe ida ba yori eleyi ni pe iru eni be ko ni gbadu idapo pelu awon ara mo wa ma yora e foda segbe kan ki je pe o n lo sinu dapo mo ibi tawon eyan tin pejopo o ni lo be bibe so pe a o gbodo ko ijo ko ara wa sile ati bi awon elomi se nse wa ri pe o wa wa ni ipo be yato se leyi iru eni be a

ti ilekun t'olorun iba bukun e wa ti pa bakan na olorun a ko ele oni olorun ni da wadua e olorun a wa orun oni je nkan kan loju e mo bo ba pe orun orun oni da e lohun ani o wa da bi Saul to ma gbadura gbadura gbadura ko ni si daun awa lo sodo awon ajeni ndori lati ma wona abayo kin se leyin nikan igba to ba se gbogbo nkan yi wa sawari pe bo se iku ojiji ade aisa ojiji ade bo se iru eni be inira ati jiyaye loro apade ka to gbadura eja ko keta tori wahala wa ana abayo gbodo wa ti wahala ba wa ona abayo wa beni kan ba ti feti si eko abo ayeraye ati abo ayeri tetele bayo ti wa mo ti to ba oni wa se wa jade ko nu e ko keta niyan o ona abayo nipa kikuro kristen to ti pada seyin ona abayo nipa pipada ipipada kristen to ti pada seyin eje awu ile ni kaka Jeremiah ori keta ona abayo niyan Jeremiah ori keta a ka ese ikejila Jeremiah ori keta mo n ka ese ikejila nibe bibele so nibe Jeremiah ori keta wo ese ikejila bibele so nibe pe lo ki o si kede oro won yi ni ariwa ki o si wi pe yi pada iwo Israel apeyinda ni oluwa wi eni ken to ja peyinda iru eni be o ti wa nu igbagbo tele mo ti so fun wa sugbon o ti yi pada o ti yi pada o ti ko igbagbo ife ona akoko to rin tele igbe aye to ngbe to lo ngbe tele o ti ko le olorun wa so pe to ba wa re enikeni to ti pada seyin to ti ko igbagbo le iru eni be lo kede fun re eni be ko so fun pe yi pada oluwa fun e lo so be oni emi ki yo je ki oju mi ki o ko si o sugbon to ba ko lati olukuwada to ba wa ko lati yi pada nko ona mi ni pe olodun so pe nitori emi ni aanu ni oluwa wi oni to ba yi pada oni emi ki yo pa ibinu mi mo titi lai ni oluwa so emi oni pa ibinu mi mo olodun lo nsoro beyi ni nkan to gbodo mo pe mo ese ni ese mo ese ibi to ti subu mo ibi to ti yegere o ti yegere si oluwa olorun re o ti fi aye re fun awon alejo olorun so pe emi ki oni iseli apeyinda yi pada loluwa wi oni pada eyin apeyinda omo ni oluwa wi nitori emi o gbe yin ni iyawo ese kedogun emi o si fun yin ni oluso agutan gege bi tinu mi ti yo fi imo ati oye bo yin niwo igba to nigbagbo ba ti wa ri lekan abi pe o apeyinda ti de nu aye en tohun yen lese kese ki ma yegere o gbigbese to to lati da o pada ko to lo si ipo ipeyinda titi lae nibi temi mi mo ni ma ni dale bi e da elebi mo kini igbese ti wa wa gbe o ma so e ja wo igbese ti wa gbe ka to gbadura akoko mo ko si ranti ibi to ti subu ifi ori keje ese kini so fun wa oni o ti fi ife akoko sile wo bi to ti subu ko wa yi pada ko yi pada to ba mo ranti bresi ni wo ngba to ba ti mo ibi ti wahala e ba ti wa igba ele wa le yanju isoro yen ikeji ronupiwada ko jewo ko si ko ise re le ronupiwada o mo nkan ti ropinu ri pada je wa yi pada kuro nibi ti o ti sibi to ti nbo tele keta wa yi pada si olorun re pelu gbogbo okan re yi pada nkan ti mo nka fun wa nu Jeremiah ori keta yi pada si odo olorun olorun fe ka yi pada idi niyan tolorun reti lowo re gege bi enikan to je pe o mo pe o ti mo ipe ah mo ti yi mo ti sonu o mo o ya o ti yi pada ko lodo olorun bayi wa yi pada sodo olorun ma gbo kin se pelu okan abo pelu gbogbo okan re ikerin gbogbo

Eki aleluya. Moni, eki aleluya o. Awa ninu ipa mi, ipa ibukun lati oke Ọlọrun wa. Ọlọrun, abukun yin, abukun okan, abukun ara wa. Abukun ise ranse wa, abukun ile wa, abukun ile Idoma. Abukun orilede wa, asibukun gbogbo agbala aye. Nipa ise iranse iranse Ọlọrun laaro e loruko Jesu bayi a o dide duro bi a o se ko orin nu iwe eto lorin wa sugbon ta ba ni iwe orin lowo ka mu jade ki n le dabi oluwa mi ki n le dabi re 258 lorin ta fe ko wa orin 258 kin le dabi re olugbala mi eyi ladura ati ebe mi tayo tayo ni mo faye rubo kin le gbe aworan Jesu wo kin le dabi re ninu ife ni inu rere ohun idariji iranlowo fun awon alaare ki n le wa elese to sako ki n le dabi re oninu tutu eniyan mimo onisuru ifarada egan ninu irele ayo ninu iya nitori re ki n le dabi re mo wado re ki n le dabi re bi mo ti n bebe tu emi re jade sori mi si okan mi ni tempili fun o se mi ye laye yi atorun ki n le dabi re.

en ti o ti yi wa pada eleyi ni eni ti a ya ara wa soto fun lati tele eleyi ni en ti o ti pe wa to so fun a pe gbo agbara ni orun ati ni aye ohun ni a fi fun ohun o si wa wi pe ni ese kokan din ni 19 nitori na e lo e ma ko orilede gbogbo ki e si ma baptise won ni oruko baba ati ni ti omo ati ni ti emi mimo wo ese ogun ni ese ogun ki e ma ko won lati ma kesi ohun gbogbo ohun kohun ti mo pa ni ase fun yin ohun kohun ti mo pa ni ase fun yin njo mo o ni lo ma ba awon alagba awon igbimo sanhedrin awon adari elesin ile na pe kin le fe kin ko won rara oluwa wa jesu kristi o ti so fun wa o ti fun wa ni ohun ti o ki ako won ka ko won nipa ironu ku ada igbagbo bi ko se pe e ba gba mi gbo gbogbo ni yo se bi be gege o ti so fun wa pe alabukun fun ni awon otosi ni emi o fe ka ko won nipa irele ki a si fi irele ka fi si ise tori ti iru ti won ni ijoba orun alabukun fun ni awon to nkaanu nigba ti ese ba wa ma se fi ese sere agbodo kaanu ori ese ni ayika re eleyi ohun wa bi ni waju olorun pelu ninu ijo a o ni wi pe o ma jafafa rara be ko o je iwa wiri o je iwa laigbon lati wa si waju olorun en olorun to fun ni lofin lati ru ofin re ni waju re iru eni bi o ja laigbagbo ko mo pe olorun je onidajo a ki yo a ko mo fosoke ka ma wa se ayeye ka ma wa fi itelorun han nigba ti a ba ri ese tabi idibaje ni bikibi okunrin yen o le je nta bola fun lodo awon alaigbagbo bi ti e awon elese bi ti e nitori idi eyi nigba to ba huwa bi won a ma bola fun a ma yin a wa ki se be nitori pe jesu kristi o fun a ni oro na pe alabukun fun ni awon to nkaanu tori pe a o ti won ninu awon ta n tu ninu pelu iyipada okan pelu idahun si adura pelu iyipada okan awon ni awon eyan to nkaanu fun ese won won banu je fun ti won ti se won de won su won dubule won kabamo inu erupe ati eru won kabamo ohun ti won ti se alabukun fun ni awon onirele tori pe won ojogun aye alabukun fun ni awon ti ebi npa ti o ngbe ngbe sipa ododo nitori pe a o te won lorun pelu ododo yi alabukun fun ni awon onilaja tori pe omo olorun ni a mo pe won alabukun fun ni awon olokan funfun awon olokan funfun won ti to oluwa lo oluwa ti so kan won di funfun o wa wi pe a won ori olorun o tun wa wi pe a o ko won gbogbo bi ta ba lo a o si kiesi ohun gbogbo ohun kohun ti mo ba ti pa lase fun yin nigba gbogbo oluwa yo wa pelu wa o so pe won o wa pelu wa titi de opin aye ani titi de opin aye bo ti wo luko ri kesan ni ese keta o le ni ogun 9:23 luko ri kesan ni ese

0: ti a n ko sokan po n dagba soke ni temple mimo ninu oluwa ninu eni ti a n gbe yin ropo pelu fun ibujoko olorun ninu emi.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Je ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe wo pe e ti ran wa lowo titi de akoko yi. Adupe awon oro ti a ti gbo. Adupe awon ti e ti se fun wa. Adupe fun awon ibokun lanla ti e ti fun eni kokan wa. Adupe fun idani loju wo pe e wa pelu wa. Adupe wo pe e o fi wa sile. Adupe wo pe bi a ti reti bi a ti gbadura ti a ro mo ileri yin wo pe e ti se ohun ti a n bere e gba ope ati iyin wa loruko Jesu. A si n gbadura wo pe awon ibokun temi tara e te ti fun wa yo je ajemonu loruko Jesu wo pe a o ni padanu ohunkohun ta ti se fun wa bi a ti de ipari awon eto wa fun ti ipago ajinde yi a n be yin wi pe oro ta o gbo nisinsiyi ki o se ise asepe ninu okan eni kookan wa bi e ti ran wa jade lo lati sise fun yin a n bere wi pe ogbon ati agbara ati oye ati itara lati se ise naa pelu itewogba e o fi fun eni kookan wa loruko Jesu. Adupe wi pe e ti gbo loruko Jesu ni a gbadura. Adupe lowo Olorun wi pe o mo wa ri ibere o tun mo wa ri ipari ipago wa. A si dupe fun opolopo ohun ti Olorun ti se fun wa. Mo gbagbo wi pe ko si eni to n pada lo si ile ni owo ofo. A le gbe opa ebinisa wa soke wi pe titi de yi ni Oluwa ran wa lowo de bi a se ma n so ni ilu wa wi pe bayi la o ma ri a o ni ri bayi bayi. A ti so nipa agbelebo ati igbala wa. A ti so nipa agbelebo ati isodi mimo wa. Nisisiyi a fe so nipa agbelebo ati ise isin wa. Ninu Johanu ori kejila ese ikerin le logun oni looto looto ni mo wi fun yin bi ko se pe woro alikama ba bo sinu ile ti o si ku o wa li ohun nikan sugbon bi o ba ku aso eso opolopo ise se Kristi eti an so nihi to tobi julo si aye ati si ijo Olorun o ro mo agbelebo ati irubo re iku Jesu lo mu igbala ba ara aye irubo Kristi lo mu isodi mimo ba ijo iye ati Kristi je lo fun won ni iye ati pe iyonu re lo fi iye si wa lenu ni toto gege bi ati ka nipa Jesu ti a si n ka nipa ijo awa ti a je omo lehin re oni bi ko se wi pe woro alikama ba bo sinu ile ti o si ku yo wa li ohun nikan oni sugbon bi woro alikama yi bi o ba bo sile ti o ba si ku yo so eso opolopo bi a ti n so nipa Jesu bẹ́ẹ̀ náà ni ó yẹ kí a máa sọ nípa ti ara wa nítorí wípé ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí orí ó ní láti ṣẹlẹ̀ sí àwọn ẹ̀yà ara bí àwa náà bí a bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ ìsìn tí yóò lè so a gbọ́dọ̀ ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀gangan ibi tí àgbélébò wà nínú iṣẹ́ ìsìn wa. Àwọn tí wọ́n bá ń kọ àgbélébò ti won yeri fun agbelebo isoro tabi agbelebo asigbo tabi agbelebo inu ni bini atiti inira won ko le se ise isin to moyan lori ninu ijoba olorun eje wi pe agbelebo ati ise isin wa won ma nlo ni fegbe kegbe won o le ya ara won bi o ba ti gbe agbelebo sile lori wi pe ise isin re koni je itewogba bi o ba ro ara loye bi ara ko ba di bi o ba di oku nigba na ni ise isin re ni o to le je itewogba ni waju olorun gege bi oro jesu oluwa ati olugbala wa ichi atika je ki aka ese ti o tele oni eni ti o ba fe mi re yo so nu ini eni ti o ba nse akebaje ara eni ti o ntojo ara ko fe isoro ko fe inu ni bini ko fe wahala ko fe asinigbo oni eni ti o ba nse be yo so emi re nu o wa nso fun awe pe eni ti o ba si korira emi re le aye yi ni yo paamo titi de titi o fi di iye aini pekan ninu ese ikerin de logbon oni bi eni keni ba nsin mi ki o ma to mi leyin bi eni keni ba fe lati sin oluwa ki o ma to oluwa leyin kini a npe ni tito oluwa leyin nitori pe tito leyin ati sisin won lo ni oju ona kan na ni luko ori kesan luko ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikan ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni ijo gbogbo ki o si ma to mi leyin ije ki o ye wa wi pe lai si agbelebo ko si wi pe a n to leyin bi a o ba si to leyin a o le se ise fun oluwa bi a o ba si se ise fun oluwa a ki yo le dade lojo ikehin o wa ye wa nigba na wi pe lai si agbelebo ko si ade irora iya iponju ti aba farada ninu ise isin wa si olorun ati si eniyan ni o mo ki ise isin wa ki o lere ifara eni robo ninu ise isin olorun o niye lori popo ni waju olorun bi a o se ma wo ipa meta ninu iwaasu oni eje ki a ma fi okan ba lo ikini sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ikeji sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun pelu ifara eni robo iketa sisa apon lati gba awon ti onula lona kona sisa apon lati gba awon ti onula lona kona bi a se wo awon ipa mete ta won yi lori wi pe ohun ti a n pe ni agbelebo o ro mo ikookan ninu won a n so nipa igboran a n so nipa gbigbe agbelebo a n so nipa ifara eni robo a si n so nipa sisa apon ki a wo ni okookan sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ki o yi eni kookan wa wi pe aigboran o ma n ba ise isin wa je aigboran o ma n je ki ise isin wa ki o ma ni itewogba ati kiko agbelebo kiko iya tabi inu ni bini o ma n je ki ise isin wa ki o ma je itewogba ni waju oluwa sise ise isin pelu igboran ati wigbe agbelebo awon ese bibeli ti afeka nisisin yi ni won so fun wa awon ohun ti ani lati se saju sisin olorun tabi saju sise ise esin si olorun ninu episteli kini si awon ara Thessalonica ni anka ori kini ese ikesan episteli kini si awon ara Thessalonica ori kini ese ikesan nitori pe awon ti kara awon royin nipa wa iru iwole ti awa ti ni sodo yin bi eyin si ti yi pada si olorun kuro ninu ere kuro ninu iborisha kuro ninu ere lati ma sin olorun alaye ati otito oye wa nigba na we pe bi ki ba se we pe ako orisha sile gbogbo awon orisha to wa lowo wa ni le wa ni idile wa bi ki ba se pe ako won sile isin wa ko le je itewogba a ki sin olorun ki a tun ma borisha le kan na oye ki a mo we pe olorun ni oba ki a se ko gbogbo orisha sile ije we pe ki a ro gbogbo awon orogun to le ma ba olorun ta kangbon ki a ro won loye nitori we pe a ko le sin olorun pelu mamoni ninu luko ori kerin de logun luko ori kerin de logun ese iketala ko si iranse kan ti o le sin olowa meji aya sebi yo korira okan yo si fe ekeji tabi yo fi ara mo okan yo si yan ekeji ni ipo si eyin ko le sin olorun pelu mamoni ese ni lati kuro lowo wa ani lati di eni otun eni igbala ki a ko awon ohun ti oro olorun lodi si ki a ko won sile ki a to bere si ni se ise isin si olowa ninu Joshua ori ikerin le logun Joshua ori ikerin le logun ese ikerin la nje nitori na eberu olowa ki esin ma sin le ododo ati le otito ki esin mu orisa won ni kuro ti awon baba yin sin ni hakeji odo ni ati ni Egypt ki esin ma sin olowa bi ati so ninu majemo lailai be na ni an tenu mo ninu majemo titun wi pe bi aba fe sin olowa ani lati ko ese sile ani lati ko ise ara sile asin ni lati ko awon orisa sile ese iketa le logun nje nitori na emu olorun ajiji ti nbe laarin yin kuro ki eyin si yi okan yin si olowa olorun israeli awon eniyan na si wi fun Joshua pe olowa olorun wa le awa o ma sin ohun re le awa o si ma gbo bi ati ri awon kan wonyi oye wa wi pe lai si iriri atunbi iriri igbala tabi iyipada okan ti o daju ko sese lati sin olorun ni itewogba Deuteronomy ori kewa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun bi abati nka won ni ki iwo fura re ki o je ki emi olorun ki o ma tumo awon oro yi dele ninu okan re ki o mo awon ti olorun bere ki o to di we pe o gbo wole ise ese olowa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun nje nisisin yi Israeli kini oluwa re nbere lowo re bi ko se lati ma beru re bi yesi nkan akoko ni yi we pe ki o ma beru oluwa olorun re ikeji lati ma rin li ona re gbogbo ki a to so wi pe an sin olorun ohun akoko ke a ma bero re ikeji ke a ma rin ni ona re gbogbo ilana ti o la sile ke a rin ninu re oni lati ma fe ohun ti olorun ba fe ke a fe ohun ti olorun ba ko ke a ko o tun wa so fun a wi pe ati lati ma sin oluwa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ori o meta to saju ke a to so wi pe an sin olorun tabi an se sesi si olorun oni la koko ke a beru re lekeji ke a rin ninu gbogbo ona re iketa ke a fe oni leyin na ni a o ma sin pelu gbogbo okan ati pelu gbogbo aya wa ni ese ogun ki iwo ki o ma beru oluwa olorun re oni ki iwo ki o ma sin o ran wa leti wi pe ni sisin oluwa o lo papo pelu ka ma beru oluwa ati ki a ma sin oni ki iwo ki o faramo ma se faramo orisa ma se faramo aye ma se faramo awon nkan to wa ninu aye oni ki a ma beru re ki a ma sin ki a ma faramo ninu Joshua ori kejilelogun Joshua ori kejilelogun ese ikarun kiki ki e kiye sara gidigidi lati pa ase ati ofimo ti Mose iranse Oluwa fifun yin lati fe Oluwa Olorun yin ati lati ma rin ni gbogbo ona re ati lati ma pa ase re mo ati lati ma faramo ati lati sin se ori ohun ti bibeli nsoju abere niko ki o to so fun a wi pe ki a ma sin oni la koko ki a pa ase re mo ki a pa ofin re mo o tun so fun a wi pe ki a fe ki a ma yin ki a ma rin ni ona re gbogbo ati ki a tun ma pa awon ase re mo ki a faramo oni leyin na ki a ma sin pelu aya yin gbogbo ati pelu okan yin gbogbo nitori na eni kokan wa ti ati wa sihin ti an gbaradi ti an mura sile ti an so wi pe a o sin Oluwa o ye ki o ye wa wi pe ririn ninu ona Oluwa sise igboran si oro Olorun ati nini igbagbo igboran wi pe awon nkan wonyi lo ma nje ki ise esin wa ki o je ojulowo ati itewogba ni waju Olorun ki wa ni eredi ti ani lati rin ti ani lati se ti ani lati huwa gege bi ati nso ninu bibeli gege bi ati ka eredi eyi ni wi pe eni ti o ba je omo Olorun eni ti o ba ti ni igbala toto ki se ti ara re mo o je ti Olorun ninu Corinthians 1 ori kefa ese ikokandilogun ati ese ogun oni tabi eyin ko mo pe ara yin ni temple emi mimo ti nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo Olorun eyin ki si se ti ara yin bi abati di eni igbala bi oruko wa ba wa ninu iwe yi Olorun bi abani emi Olorun ti o nje ri pelu emi wa wi pe ati di omo Olorun o nso fun a wi pe a ki se ti ara wa nitori ati rayin ni iye kan nitori na eyin Olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin ti se ti Olorun o ye ki a mo ede enu eni ti o je onigbagbo ati iranse Olorun ninu Samuel 2:15 ni ati nka ese ikerinla ati ese ikedogun ohun ti anka nihi o je apere fun wa bi eni kokan o je apere ohun ti o ye ki a ma so fun Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala wa ni igba gbogbo o si je apere iru iwa ti o ye ki a ni ninu ijo pelu awon adari wa ninu ijo wo lati ese ikerinla Samueli keji ori kedogun ese ikerinla Dafidi si we fun gbogbo won awon iranse re ti o wa lodo re ni Jerusalem pe e dide e je ki asalo nitori pe ko si eni ti yo gba wa lowo Absalom e yara ki a lo kuro ki ohun ma ba yara le wa ba ki o ma si mu ibi ba wa ki o ma si fi oju eda pa ilurun nihi ni an ri Dafidi bi o ti le je wi pe o ni isoro o ni wahala bi o ti le je wi pe omo bibi inu re lo dide si awon eniyan woyi ti a pe ni iranse Dafidi sibe won mo wi pe awon je iranse ati wi pe Dafidi o nje oba lori won won o ka wahala ti Dafidi ni ailera alebo ti Dafidi ni won gba wi pe o si je oba lori won wo ede enu won ki o le ye wi pe awa ti agba Jesu gege bi olowa ati olugbala wa iru ede yi lo ye ko wa lenu wa ni ese kedogun awon iranse oba si we fun oba pe gege bi gbogbo eyi ti olowa wa oba nfe wo awa iranse re ti mura tan o ye ki a mo wi pe bi a ba nba olowa soro ki a mo wi pe o je olugbala wa o je oba fun wa bi awon ti o wa ninu aye bi won o ti le gba gbo awa gba Jesu gbo ki a si mo wi pe gege bi eni ti o se ise iranse o ye ki a so fun wi pe gege bi gbogbo yi ti olowa wa oba nfe nitori o le oba awon oba olowa awon olowa ki a si so fun wi pe iranse re ti mura tan ati ninu ijo pelu bi abani adari lori wa tabi oluso agotan lori wa o ye ki a le mo wi pe bi oluso agotan bi o ba ti nlana sile wi pe ise esin ti a o se niyi ki se wi pe ki a ma jiyan ki a ma so wi pe rara ona miran wa to ye ka gbe iru ise be gba o ni ki a ma dahun bi awon iranse Dafidi bi won ti dahun ki a so wi pe ohun gbogbo ti olowa tabi ti adari wa ba nfe awa iranse re amura tan ninu awon oba kini ori ogun awon oba kini ori ogun ese ikerin oba Israeli si da o si dahun o si wi pe olowa mi oba gege bi oro re ti re li mi ati ohun gbogbo ti mo ni awa ti a je omo Olorun iru oro yi ni o ye ki o wa lenu wa wi pe Olorun wa Olowa wa oba lori wa oba lori ijo wi pe ti re li awa ati ohun gbogbo ti ani nigbati iyi ba ye wa yeke yeke a o fi gbogbo okan wa teriba fun gbogbo ofin ati ilana re nitori pe awon omo aye o kara maisiki iru ijo wa ara eni ati iru igboran ati iru ise ese be si Olorun o daju wi pe won o tako wa won o se inu ni bi ni si wa won o gbo ewuro si wa loju won o si gbiyanju lati da lati di wa lona ni gbogbo ona awon wahala ati inu ni bi ni won yi ni a npe ni agbelebo a si ni lati gbe awon agbelebo won yi ki a ma tele Jesu ki a si ma tesiwaju ninu ise isin Olorun nisisiyi ipa keji ninu iwaaso wa sisin Olorun ati ijo Olorun pelu ifara eni robo sisin Olorun pelu ijo Olorun je ki o ye o wi pe bi a ba nso wi pe sisin Olorun a nso nipa sisin ijo Olorun nitori wi pe a o le paala saarin awon mejeji bi o ba sin Olorun ori lati sin ijo Olorun ninu Chronicle 2 ori ikarun din logoji Chronicle 2 ori karun din logoji ese iketa o si wi fun awon omo Levi ti n ko gbogbo Israeli ti se mimo si oluwa o nso ni hin awon iranse awon ti won se ise esin ni ile israeli o pe won ni awon omo levi awon yi ni ati ya soto fun ise esin oluwa o nso fun won wi pe egbe apoti eri mimo ni lo sinu ile na ti solomoni omo dafidi oba israeli ti ko ki yo si je eru li ejika yin nitori tele tele won ma gbe apoti eri mimo yi le ejika ni sugbon won so wi pe ki won ki o gbe lo si temple ti solomoni ti o ti ko oni esin oluwa olorun yin nisisin yi ati israeli awon eniyan re oni esin oluwa bi e ba si tin sin oluwa ki e ran ti we pe e o sin awon eniyan re lati ifihan inu iwe mimo ni ati ko wi pe ohunkohun ti a ba se si eniyan olorun olorun la nse si ohunkohun ti a ba si se fun awon eniyan olorun olorun ni a nse fun ore tabi ibi ti a ba se si awon eniyan olorun olorun fura ara re ni a nse si lati oni lo je ki o yi o wi pe bi o ba se ka si omo olorun o nse ka si olorun bi o ba se ka si eni to ntele jesu iranse olorun iru ika be ki se eniyan lo nse si o nse ika be o nse si oluwa fura ara re bi o ba si sore bi o ba se ise anu bi o ba se ise esin bi o ba toju omo olorun kan olorun lo ntoju olorun lo nfi ife han fun nitori wi pe ohun ti a ba se fun omo olorun olorun fun ara re la se fun ninu Matthew ori kedogbon ese ogoji eyi ni a ri oro jesu to so fun awe pe bayi ni o ri lojo ikehin ohun kekeke ti a se ohun lanla ti a se yala o dara yala ko dara bi a ba se si omo olorun a se si olorun oba yo si dahun yo si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ti se fun okan ninu awon arakunrin mi won yi ti o kere julo eyin ti se fun mi niwon bi eyin ti se fun awon arakunrin mi awon omo leyin jesu ohun yi ti won se si jesu wo ese ikarun dini adota ese ikarun dini adota nigba na ni yo da won lohun wi pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ko ti se fun awon fun okan ninu awon ti o kere julo won yi eyin ko se fun mi awon wonyi won o mo eko ti an ko yi ki o to di we pe ikopa oju won de won ro we pe bi awon ba ri jesu awon feran jesu bi awon ba ri jesu awon o se ise iranse fun jesu lai mo we pe ise iranse ti a se ore ti a se anu ti a se adura ti a gba itoju ti a se fun awon omo olorun olorun fun ara re oluwa fun ara re la nse nkan wonyi fun awon ti a se ko ti a ko se olorun ni a ko se nkan wonyi ni a ko se fun ninu ise awon apostoli ise awon apostoli ori kesan ese ikerin ati ikarun ise awon apostoli ori kesan ese ikerin o si subolule eyin so nipa solo o gbo ohun ti o nfo si pe Saulu, e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi. Saulu ko ti ri Jesu loju koju, sugbon o se inu ni bi ni si awon ijo. Ohun ti Saulu se si awon ijo, Jesu so wi pe ohun lo se si. Oni Saulu, e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi. O si we pe iwo ta ni Oluwa. Oluwa si wepe emi ni Jesu eni ti iwo nse inu ni bi ni si ohun irora ni fun o lati tapa si egun awa na mo wi pe a ma nso ni ede yoruba wi pe eni ti aba fe iya re ni omo re wo ni nitori be o ti aba se si omo iya la se si a ma nso pelu wi pe eni ti ori ewo re ni ti o na lopa ilewo re ni onitan korira nitori be ohun to ba se somo olorun ohun to ba se si ijo olorun olorun funra re lo nse si o ye ki a wo ipa meji ti ise esin olorun ti o pin si tabi ise esin si ijo olorun ti o pin si ikini si si ijo lapapo gege bi ara kan bi a ba nso nipa si si ijo olorun yi pin si meji ikoni wepe a nse ijo olorun lapapo bi ara kan ikeji ni wepe a nsin olori jori omo ijo kokan ye ki a wo ni kokan ikini sisin ijo lapapo ninu ise awon aposteli ori ogun ise awon aposteli ori ogun ese ikokan de logun bi mo ti nfi irele okan gbogbo sin olowa ati omije pupo pelu idanwo ti o ba mi nipa idena awon Jew bi emi ko ti fa seyin lati so nkohun ti o sanfani fun yin ati lati ma ko yin ni gbangba lati ma ko yin ni gbangba e je bi ati nwa suni nisisin yi o je wepe a nse ise iranse fun ijo lapapo lati ma ko yin ni gbangba sugbon tun wa so fun wa wepe lati ma ko yin lati ile de ile e je wepe a nse ise isin fun enikokan tabi si enikokan ninu ijo ninu galatia ori karun galatia ori karun ese iketala nitori ati pe yin si ominira ara ara kiki pe ki e ma se lo ominira yin fun aye sipa ti ara sugbon e ma fi ife sin omo ni keji yin ni kokan o ye ki a mo we pe ani lati sin eni kokan ninu ijo ani lati se ise iranse ise esin fun eni kokan ninu ijo ani awon ojuse kan ninu ise iranse gbangba si ijo lapapo o sese ki a wa ninu egbe awon akorin o sese ki a wa ninu egbe awon tin sona o sese ki a wa ninu egbe awon tin fadura jagun o sese ki a ma dari idapo oju ile o si sese ko je wepe adari ekun la fi wa se o sese ki a je oniwaasu awon iru ise ti a nso won yi won je ise ise ti a nse si ijo lapapo sugbon ise olorun ko pari sibe bi ati ni ojuse ti a nse fun ara lapapo be ni ani ti a nse si enikokan fun enikokan ni inu ise isin wa bi Jesu Christi bi o se ni ise isin si gbogbo agbaye be lo ni si ijo be lo si ni si enikokan eyi je apere tabi apejuwe fun wa ani ise isin ti a ni lati se si gbogbo agbaye e lo ki e wa sun rere fun gbogbo aye ani eyi ti a ni lati se ninu ijo nitori o fi awon kan se bi aposteli bi woli bi ajihin rere bi olokoni ati bi oluso agutan ki a le se ara Jesu ni pepe sugbon bi ati ni ise iranse si aye ise iranse si ijo ati ise iranse si enikokan o ye ki a mo wepe irele ni lati gbe wa wo abi a ni lati gbe irele wo ki a le se ise yi apere yi ni Jesu fun wa ninu Johanu ori ketala Johanu ori ketala lati ese ikejila oni Johanu ori ketala ese ikejila nitori na leyin ti o ti we ese won tan ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin nje pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati olukoni yin ba we ese yin o to ki eyin pelu o si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa we pe a ko le duro gangan bi opo ina oju titi ki a so we pe a n we ese fun elomiran nitori be ise esin wa o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a bere o gba wi pe ki a teriba ki a to le se ise esin to pe ise esin to peye ati ise esin to je itewogba wi pe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi tin gberaga ani lati ko sile lati mo wi pe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a teriba o gba wi pe ki a je oloto si olorun ki a si se ise na gege bi jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na nisisiyi a n lo si ipa keta sisa apon lati gba awon ti o nula lona kona bi a ti n wo nkan yi a wo apere jesu kristi funrara re nitori wepe o so fun wa o ni ohun ti fi apere lele ki awa na ki a ma se gege bi ohun ti se ninu matthew ori ogun ese ikeji din logbon ani gege bi omo eniyan ko ti wa ki a se iranse fun bi ko se lati se iranse fun ni ati lati fi emi re se irapada opolopo eniyan o ni omo eniyan yin so nipa jesu ko wa pe ki a ma se iranse fun ohun sugbon ohun fe ohun gba lati se iranse fun wa iranse ti o se fun wa ni o je ki a ni igbala iranse ti o se fun wa lo je ko wa lori ige agbelebu fun eni kokan wa iranse to se fun wa lo je ko ta ije re sile ki a ba le ni igbala isodotun isodi mimo iyipada to peye ninu corinthi keji ni iwe mimo tun ran wa leti ohun ti jesu je tele tele ati ohun ti o se ki a ba le ni oro iye ainipe kan corinthi keji ori kejo ese ikesan nitori eyin mo ore ofe oluwa wa jesu kristi pe bi ohun ti le je oloro ri sugbon nitori yin o di talaka ki e ki ele ki a le so yin di oloro la nipa aini re eyi ni ise esin ti jesu kristi to se bi o ba ka itan jesu papa nigbati a fi han nigbati a mu ati nigbati petero yo ida ti o be enikan leti bi jesu ti so wi pe ohun lagbara fun rara ohun lati koya bi ohun ba fe koya sugbon bi ohun ba ko iya na o je wi pe igbala koni le je ti wa nitori be jesu ko ko iya gbogbo iya to je nigbati a bi o mo wi pe iya aboje an gbe kaakiri o mo wi pe iya ile je pelu nitori wi pe o ni omo eniyan koni ibi ti yo fi ori re le iya aso je iya gbogbo nkan lo je jesu ati wi pe nigbati a fi han nigbati a mu nigbati a kan mo agbelebo o ni o se se fun ohun lati pe awon legioni angeli ki won ki o le je ranwo fun ohun bi ohun ba fe se be sugbon jesu ko fe ko iya ki o ba le se iranse fun enikokan wa o ma n gbo ti awon eyan ma n so wipe awon ko iya onigbagbo ki se be eni a fi n gbọ pe elomiran so pe ohun ore koya tabi ogun koya tabi olu koya tabi ade koya ṣugbọn a so fun pe bi o se ti Jesu ni ohun o koya o gba iya je oruko Jesu ni ore jiya ki se ore koya nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori idande awon elomiran nitori wipe ki awon elomiran ki won ki o ba le kuro ninu ipo osi ti won wa ki won ki o le lo si orun rere ki won ki o le wa si apa ti olowa o ye ki a setan ki a le saapon ki a le se ohunkohun ti o gba wa ti o na wa lona kona lati gba awon ti o nu lati gba won opolopo lo kawo gbera nipa ti emi ti won se awawi we pe a ori sese fọlọrun ni ṣugbọn o ye ki a mo we pe eni kọkan wa bi o ba kawo gbera owo to dile ni isuma nri lo Jesu si so fun wa o ni e se ti o fi duro lati oni moni lai ri se ninu Matthew ori ogun lati ese kefa lo ti je ki o ye wa oni o si jade lo lakoko wakati kokanla ojo oni awon ori awon alai rise miran ti o nduro o si we fun won pe ese ti eyin fi duro lati oni moni lai rise won si we fun pe nitori ko si eni ti o fun wa li agbase e je wipe bi iwo na bi o ba nse ro awawi bayi o ti la oju re lati ri oko ti o pon fun ikore o si ti se ti re lati gbo ohun ti emi olorun so eyi ni o fi so fun won ni ese ikeje yi o wi fun won pe e lo pelu sinu ogba ajara eyi ti o ba to li emi ni eyin o si ri gba oke aimoye awon elese ni ayika wa ni o nduro fun oro igbala won fe gbo bi a o se gba won la won fe gbo oro ihirere Jesu wa nso fun awe pe ki a lo lati waasu fun won ninu Matthew ori kewa lati ese ikefa sugbon e kukuto awon agutan ile Israeli ti o nu lo bi eyin si tin lo e ma waasu we pe ijoba olorun ko si dede oni bi a o ti tuka nihi bi a o ti ma lo si ile wa bi a o ti kuro ni ipago ki a ma lo ki a ma waasu irere ki a ma so fun wi pe ijoba olorun ko si dede ese kejo e ma se dida ara awon olokun e so awon adete di mimo e si ji awon oku dide ki e si ma le awon emi esu jade o wa so fun a we pe ki se to lowo ki se we pe bi a ba ti nse tan ki a ma toro owo lowo awon ti a nsise iranse fun ofe le eyin gba ofe ni ki e fi fun ni so se se be mo ni so se se be ninu Luke ori kewa ese ikeji ati ese iketa o si we fun won pe ikore po awon elese won po jo awon eni ti o ti di eni igbala nitori be ikore po awon ti won duro lati gbo oro yin rere oro ti yo gba won la oro ironu po ada oro igbagbo ikore po awon ti won lo si ile isin ṣugbọn ti o je wi pe oro yin rere eko yin rere bi won se ni igbala ko ti iye won won po ikore po ṣugbọn awon alagbase ko to nkan nitori na ebe oluwa ikore ki o le ran awon alagbase sinu ikore re mo gbadura we pe o je ikan ninu won lara awon ti o lo wa awon ti o sonu
3: awon ti o wa ninu ese awon to npafo ninu ese lara awon ti o lo wa won ti o mu won wa sile si odo Jesu inu Luke orike edogun Luke orike edogun lati ese ikerin okunrin wo ninu yin ti o ni 100 agutan bi o ba so okanu ninu won ti ki yo fi mokandinlogorun iyoku sile ninu iju ki ti ki yo si tose eyi ti o nu lo titi yo fi ri ohun ti olorun so fun ani we pe ki a to awon ti o nu lo ki a wa won ki a wa so si won ki a gbadura fun won ki a se gbogbo ni ipa wa ti a le se titi a o fi ri won titi a o fi jere won sinu ijoba olorun nigba ti o si ti ri tan o gbe eleji ka re o nyo ayo kan ti a ni ni we pe awon elese won ri igbala bi o ba si iru igbala be fun awon ti nse gbe ko si ayo kan ti o le ni gege bi omo olorun nigba ti o si de ile o pe awon ore ati aladugbo re jo o nwi fun won pe e ba mi yo nitori ti mo ri agutan mi ti o ti sonu mo wi fun yin gege be li ayo yo wa li orun lori elese kan ti oronuko adam ju lori oloto mokan din logorun lo ti ko se aini ironupo adam eyi ni ise to je wa logun ise jere okan ise to se pataki julo ise to sumo okan olorun julo oluwa nfe ki a gbagbe irora wa oluwa nfe ki a fi ilepa ti aye ki a fi sile ki a farada iponju ki a farada iya ki a pinu ki a jeje we pe ati setan lati nawo lati nora fun igbala awon elomiran aba ati setan oluwa nfe ki a tara sasa lati fi ona igbala han awon elese ti segbe gege bi paulu gege bi esteri bi won ti pa idiwo gbogbo ti sapa kan ti won si ba olorun damaje mo we pe won o je ohun elo igbala fun igbala ohun elo igbala fun igbala okan awon elese be na ni olorun so we pe ki a pa gbogbo idiwo ki a pa won ti sapa kan ki a ba le je ohun elo igbala fun okan awon elese olorun be lowo re we pe ki o dide we pe ki o se ki o se kia ki o lo so fun awon elese ki a je ile ti omo olorun je ki a je ile ti omo ki a ma je agbo magba bi o ba je ile ti omo gbo bi olowa ti nbebe ise wa fun gbogbo wa gbo bi emi ti nwi pelu we pe je ipe na bayi mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pepe won lo sibi to ba ran mi mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi bona ti le sokun ero ko ba mi mo setan fun ise olowa ohun kan pe o nisisiyi feti si ohun na o nso si o leti jeje je ipe na bayi pe mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi okan popo won ku ninu ose yara lati se iranwo nitori akoko nko ja lo dide nisese ki o so fun Jesu bayi pe mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pipe won lo sibi ti o ba ran mi mo setan lati sise fun o Jesu emi de ran mi bona ti le sokun ero ko ba mi mo setan lati sise fun o Jesu emi olorun pe o on so fun wi pe ki o dide lati sise fun olorun nitori ikorepo alagbase o to nkan o wa so fun wi pe ki o mura sile ki o setan lati jiya ki o setan lati farada iponju ki o setan lati na ohunkohun ti o gba o ti o na ki o setan lati nawo lati nora lati gba awon elese awon to nku ninu ese lati gba awon elese awon to wa ninu okokan lati gba awon elese awon ti won o mo nipa Jesu olugbala oluwa wa ki o setan ki o mura sile lati se ohunkohun ti o gba lati na ohunkohun ti o na lati so fun awon elese wipe igbala wa igbalawa lese agbelebo pe won wa mu won wa je ki won ki o gbo oro igbala lati enu re olowa ran o nise sofe ko ise fun olorun olowa ran o nise n pe o wi pe ki o jeje ki o so fun olorun wi pe mo setan lati sise fun jesu mo de o ran mi

È che alleluia! È che alleluia! Non ore da fidore candy la doje nigba ti oluwa mu ikolosioni pada awada bi en tin lala nigba na ni enu wa kun fun erin enu wa o kun fun yin nigba na ni awon kefiri wi pe oluwa o soun la fun wa oluwa o soun la fun wa nitori na awa nyo njo lo o soun la fun wa sey na le so lo to so dai loju mo ni njo lo ko soun la fun wa bi mi o gbo yin se nu wa dun o je akoko odidi ojo metala lato ke sile ojo kerin logun labuja ati ojo kokodi logbon ni gboko ti iranse olorun wa su ekan lojumo ni gbogbo ojo metala yi iwasu meji lo waasu lojumo sibe agbara won okun won po agbara ipa won nje ori ami are lara baba ba okan na mama nko ha won ti won leyin won si awon go pelu won ta kebe bibeli wa so pe je ki awon eniyan mi mo ki won korin mi mo tin ba ni ko yin olorun laaro mo fe ko ohun yen ko goke a fe dupe lowo olorun fun ipade yin tin ba ni eke aye yen gbohun yo eke hallelujah eyi gan ni akoko ojo nnu ile yi sugbon ati baba kan wa tolorun pe soju afefe ni gbogbo ipade yin egbo leyi ani laaro ngba to da be ni pe boya ojo osu ti gbogbo adudu akopo rabi so to ba tun diro le to da be ni pe boya gbogbo e tusu atu pora ni ojo akoko ni Abuja fun ami fun ojo ibukun ko si nkan to jo baje owo olorun leleyi eleyi gan ni pe olorun orun o ti wa pelu eniyan olorun a o ko le se eke aleluya keti sile igbagbo wa o ti yato se ya igbagbo e ti yato gbogbo nkan ti yato okan mi ti yato wa si oke ni di bo se n pada lo oba ala oba kabiyesi fura osidoma inu won dun ke baba wa nu oluwa lati 2024 no tin fe kan wa a si so nipa e won tin seto a nro tori pe won fe pe awon fe ri iran olorun nile awon lati 2024 no tin je lenu ngba to de wa de nigba to wa ya lale ojo yo de be ni pe won ye die lale yan ko rorun fun won sugbon olorun orun o yi o so do lobiri po ami ife okan won ohun la muse de gongo ewo awon kani isokan gbogbo ijo wa papo ewo iyipada okan ewo ise iyanu awo se ha ele eni to ketan ese e na eni to je pe egugu eye o duro pada ise iyan ta ti ri tile ohun lati sele ni doma mo ni eke

Eke aleluya. Mo ni eke aleluya o. Inu wa dun. Mo fe jeri kan fun yin. Ninu ifilo yi. Ki ipade yi to waye so ti gbangba yi. Eyin te wa lotupo e mo. Ojo kan ro ni ni gbogbo ojojo lojo nro. Sugbon nigba ti so ji bere orun so pe ojo maro mo ko si nkan to ma je ka we eyan ko ma le to ma fo okan won ku o ayin oluwa o oni ni baba nbari ipade to wa so pe oni ni opin to gbeyin nu isoji ta gbangba yi mori ton jide ton fo soke fun ise iyanu e laleyin mori orun ton so fun o pe o ni pada lo le pelu oke to gbe wa bi mori jesu eleyin to je ipe o duro leyin eri re o gbogbo to ku nu aye re ti o da lale yi olorun a se mo fe ko ni asopo pelu orun lale yi ni asopo pelu agbara oro na to njade latori pepe yi lale lati odo re ise olorun ko si gbaradi pe emi na ajeri lale yi Ake olukuluku wa kaabo si ojo to gbeyin asale to gbeyin nu isoji ti isoji ta gbangba yi inu wa da mo lore fun gbogbo awon eniyan latodo awon baale awon ijo mi awon oluso-agutan awon oludasile ijo awon bishopu ati gbogbo awon to ti nwa e si ri loni e ri won lati ibi ti iwo waju e lati iwo waju e gbogbo won lo joko sepe lo so gbogbo won joko gbogbo abe ka gbogbo abe ati baba yen ni gbogbo abe ati baba yen ni won wa a o le ma daruko won leyo kokan nitori akoko sugbon mo fe mu da yin loju pe oro ranti yin na ninu ifilo yi mo fe ran wa leti pe bo le je pe isoji yin pari loni idapo ko ti pari o a o tesiwaju pelu oluwa a o si tesiwaju pelu idapo fun eyin te ti fi aye fun Jesu nu isoji ita gbangba yi ni gbogbo agbala aye ni ojo isimi to nbo o je ojo ta pe ni apeje awon onigbagbo apeje fun awon onigbagbo a o ni ojo isimi to nbo yi ti eyin ti e wa nile isoji ati gbogbo awon regioni ati ijoba ibile ni gusu benue ni worun benue lago meta oso la ma ni lojo isimi ona meji la pin si lotupo ona kan wa o ma wa ni inokro methodist church methodist inokro in memorial ni ona federal highway lo le wa lago meta osan gbogbo awon egbe cpc won gbodo wa pelu wa a o mo a o jo finu foju
ojo wo ba se fe fi du finu konu ba se fe pa awon eyan yi mo gbogbo eyan olusagute e ma gbeyin o laago meta oso lojo isimi opolopo nkan la ni lati fun yin lati le fi ran yin lowo lati pa igbagbo yin mo ibere leleyi irinajo na irinajo yen a si tesiwaju ibi keji ti apeje ya wa ni ijo deeper life to wa ni ona Saint Anne ni jare ni bi laago meta oso le le ala waye eyi to ba ti sumo wo ni wa lo nu mejeji ni pa oro ofe olorun a o wa lona mejeji lati bi kan debo mi ati mbaradi awon oluko to dato to ma ko wa ni oro na ki abele fese mule ninu oro olorun igbala re ba ntale lo ma je loruko jesu lale yi a fe ran wa leti pe ose kan ki pade to waye o ko ose kan ti pade ma waye ose kan ki pade to de baba wa nu oluwa Oluṣagutọ Dr. WF Kumuyi ti won je oludasile isoji itagbangba yi awon funra won won so ri pe ilera eto ilera ofe awon dokita wa kakiri nibi awon ibi gbogbo ni orilede ati die lati ode orilede yi nigbati mo dodo awon dokita yen ni St. Ellen's Hospital nibi ti won tin se ise abe eni to je oga won patapata o so fun won awa dari wa pe ikan okan lara awon to sise abe fun iba na won ni 1 million kaabo naira to ba je pe won fe se nta ni sugbon o won se lofe nitori na won se ise abe yi opolopo ise abe na se won si ri pe won bojuto lati ri pe gbogbo e won wa lara alaafia te won lowo nipa ore ofe olorun gbogbo ise abe ti won se patapata lo da won si toju awon eyan nipa awon alaboyun won bojuto awon alabiamo nibobi awon reti won reti egberun eyan won wa ni opolopo egberun won si gbadu ilera ofe gbogbo ogutan fun won ofe ni kile ti mo bi so leyi isoji itagbangba ki se ipo kan a kan so nipa ka ma fun yin ni oro na nikan oye da o sugbon o ni se pelu ilera agu ara wa awon eniyan wa ni ile idoma ni pataki julo eyi si ni nkan ta gbadun a si dupe lowo baba wa nu oluwa ikan lara awon dokita so fun awon adari wa pe won lo si ipile kan fun isoji ta gbangba fun ilera ofe ise abe ti won se nbe nigbati won pa gbogbo owo e papo oju milioni meji la dota lo 52 million fun opolopo awon eyan won ti mo ye titi wa ma je bayi a n gbadua fun ibukun isoji ta gbangba yi lati je bantale ninu aye wa ninu ise iranse wa ninu awon ijo wa ninu awon ebi wa ati lori ile yi ati ni gbogbo ibi ti ati ni asopo ni gbogbo agba laye loruko jesu lekan si aki gbogbo ikaabo o oba wa wa nikale latojo ta ti be na ti n ba wa be won si tu wa n bi lale yi bakan na ami
Baba wa nu Oluwa, awon na wa nu ile. Bayi, a o teti si awon ore lato orile ede. Bayi, a o gbo ore lati awon region ipinle ati orile ede ni gbogbo agbalaye.

0: A life devoted to God's purpose is never driven by yesterday's accomplishment, but by tomorrow's assignment. For decades, Pastor Dr. W.F. Kumuyi has carried the gospel from one nation to another with a clear sense of divine responsibility. While many reflect on past milestones, his attention has remained fixed on the next place where Christ is to be preached, the next people.
1: Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láti dọ́dọ̀ wọn nípa àwọn àti àǹfààní míì láti lọ kéde agbára tí ń gbà ní láti hìn rere.
0: Àwọn tí wọ́n bá wọn rìn papọ̀
1: wọ́n rí i dájú pé wọ́n jẹ́ iyebíye ní gbogbo ohun tó bá ṣe ló. Gbogbo ìwàásù ló ní àmì àtọ̀runwá. Gbogbo ìgbéjọpọ̀ ó ní àǹfààní láti kọ́bìnrin àtobìnrin jọ sọ́dọ̀ sí Kristi láti bá àwọn onígbàgbọ́ lókun láti múra àwọn èèyàn sílẹ̀ sí ìjọba náà. Ní kíákíá tí iṣẹ́ náà gba kọjúkọjú ni ó gba kí iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn. Wọ́n tẹjú mọ́ sí àṣẹ ńlá náà tó lùgbà Jésù paláṣẹ. Lónìí, ẹnìkan náà, èròǹgbà kan náà fún àwọn ọkàn àti ìfàyẹyí kan náà sí ìpè Ọlọ́run, òun ló mú ọdẹ ní òtítọ́ fún òmìnira ológun nípasẹ̀ Kristi. Bí a ṣe ń retí ọ̀rọ̀ náà lálẹ́ yìí, ǹjẹ́ pẹ́ káwọ́ pẹ̀lú ọkàn tó tẹ́, gbogbo ìgbà tá a bá lè níwájú Ọlọ́run, ó jẹ́ àǹfààní fún ayé wọn láti yí padà. No,
0: ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, shall we rise to our feet and warmly welcome to the pulpit God's servant, Pastor Dr. W.F. Kumuyi.
1: Sorry, guy, wasu.
2: Joyful congregation, praise the Lord.
3: Hallelujah.
2: The Lord bless you more and more. Beyond your expectation, the Lord bless you. And the Lord be with you. And the glory of the Lord, which has been given, will be revealed more and more in your life.
3: Ni oruko Jesu. Mo kí yín káàbọ̀ ní alẹ́ yìí sí ọjọ́ tó gbẹ̀yìn ti GCK tó wá láti inú oṣù kẹfà wọnú oṣù keje. Ọjọ́ tó sì wá gbẹ̀yìn yìí ó ló kó wa japọ̀ láti wá sí ìjọba ìlú olúùlú òtùpó àwọn èèyàn òtùpó. Kan láyọ̀ pé o wà níyìn, kò láyọ̀ gan-an pé èmi wà níyìí láti sìn yín. Olúwa yóò sì bùkún olúkúlùkù wa, olúkúlùkù yín. Má fààyè gba àmì yẹn kó wá kéré ju ètò ẹ̀ tí ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. A ó gbàdúrà papọ̀ báyìí. Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, a mọ rírì àfẹ́ràn rẹ àfọlá fún ọ. A gbé ọ̀gá nínú ọkàn wa, nínú ẹ̀mí wa. Àti pẹ̀lú gbogbo ohun tá a jẹ́ gan-an, afọlá fún ọ. Ẹ tẹ́wọ́ gba ẹ̀yìn àtọ́pẹ́ àti ọlá tá a fi fún yín lórúkọ Jésù. À ń gbàdúrà lálẹ́ yìí. Ẹ sí ojú ìmòye wa. Ẹ fẹsẹ̀ wa múlẹ̀ sí nínú orí ọ̀fẹ́ yín, nípa orí ọ̀fẹ́ yín. Kẹ́ ẹ sì darí wa sí àtúbọ̀tán tó ní lọ́kàn fún olúkúlùkù wa. Láàrin wa, nínú wa, kò sí ìjánukulẹ̀. Láàrin wa àti nínú wa, kò sí àìfọkànbalẹ̀. Kò sí yí padà sẹ́yìn, à ń tẹ̀síwájú, à ń tẹ̀síwájú, à ń tẹ̀síwájú títí tí a fi dé òkè gíga àti àtúbọ̀tán tí ó ga jùlọ tí ẹ ti gbé kawájú wa. Ẹ sí Olúwa. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. A wo Exodus orí kẹtàlá. Exodus orí kẹtàlá. A ń wò ó láti ẹsẹ̀ ìkíní. Olúwa sì wí fún Mose pé ẹsẹ̀ ìkejì. Ya gbogbo àwọn àkọ́bí sọ́tọ̀ fún mi. gbogbo yi ti o si akobi ninu awon omo Israeli ati ti eniyan ati ti eran ti emi ni se o so wipe awon omo Israeli laarin won e to ba ti je on la ko bi to tinu jade to tinu obirin jade pe patapata lodi to hun sugbon mo Christi Jesu oni eni na to ku ni ori ige agbelebu nigba ti awon omogun de odo re won fe mo boya to to lo ti ku ni tawon yoku won kan egun won sugbon o egogun ti Jesu a o kan nitori pe eleyi ni aso tele pe a o ni se egogun re sugbon aso tele kan wa pe won lumi ni owo ati ni ese ati lu lo ati kan ma gbelebu as his face isokun ikan ninu awon omogun wa fi dagun legbe eje atomi ti egbe re jade eleyi si ni pe nipa se eje to jade yi lati egbe re to ti ara re jade baye awa na jade nipase re nitori pe nipase re nipase eje na irubo to se igbe aye re to fi rubo baye awa wa di omo olorun gege bi olorun ti wa so fun awon omo Israeli olukuluku eni to ba gba enu ko jade wa to jade wa be ti emi ni bayi ati jade wa ki se lati nu obirin nikan a jade wa sinu ijoba na nitori pe eje na ati omi eto ti egbe re jade bayi ati di ti Oluwa t'Olorun mo ni wo t'Olorun ni o mo ni iwo ti Olorun lo je niwon bi Peteru Paul ti je ti Olorun iwo na t'Olorun ni o niwon bi emi ati gbogbo awon adari wa tabi enikan ninu awon oran si Olorun ti a je ti Olorun iwo pelu ti Olorun ni iwo se bayi ninu ori yi ati pe gbogbo orilede Israeli bi se jade kuro ni ile Egypt Oluwa o wa dari won si atubo to logo o ti so pe o ma mu won lo si ile to nsan fun wara ati fun oyin o si mu eleyi se ninu aye won o mu eleyi na se ninu aye tire na o ti gbagbo o ni gbagbo lasan o ti jade kuro nu ese o ti wa sodo Christi olugbala re yo dari re si opin ologo ti atubo to rere ni oruko Jesu yo si ma to pelu owo re o ni sina yo ma seso lori re ni osan ati loru ni yo ma seso lori re koko ta ngbe yewo lale ni ito ni atoke wa si opin ologo an pe gbogbo ri yi si pa meta akoko sise ito ni oni lati pa wa mo ito ni si iso lori ofe ti idande o ti gba ola nipa iso lori ofe yi yo wa mo pa omo yo mo dabo bo igbala re esami yo dabo igbosan re yo pa idande re mo yo mo seso lori e lati yin titi de ojo iwaju ekeji oni sise imundagba tojubo awon iran tin dagba pelu iyasoto lati koni lati koni oni lati muni dagba lati muni dagba kamuyan ko dagba tojubo awon iran ti mu dagba ti n bo nigba ta ti ko won ta ti ko mo ta ti ko eni to sese de ni igbala ta ti ko me yin ni ona ti o ye ko lo nigba to ba dagba bo se n dagba ninu oluwa ko ni pada ikeje no ni sise mu dagba toju bo awon iran ti n dagba pelu iyatoto iketa oni sise atokun sinu atubo to logo pelu apon on to wa ki kan se pe ko kan gba wa la nikan o fe gba wa la o le lo de ti se fun oponu wa sugbon o fe mo to wa ko mo to wa titi ko mo sa tokun wa titi a fi de ile leri wa debe o gbogbo dina oluwa yo mu kuro ni ona re nwa wo akoko nibe akobo akoko oni pipamo didabobo ise olori ofe ti dande ati ka ese kini ati keji exodus ori ketala nwa wo ese keta so pe mose si wi fo awon eyan na pe o so fun won pe e ma ranti ranti ojo ni ninu eyi ti eyin jade kuro ni ile ni jibiti kuro ni oko eru e ma ranti ojo na o je ojo iyipada okan re ojo isodotun re ojo ti o de ni igbala nigba to mu o jade kuro ninu igbeko ti ese to wa mu wa sinu imale ti olugbala ati sinu imale ti igbala to ni ma ranti eleyi o ojo to mu okuro nipa agbara ni oluwa fi mu yin jade kuro ni yin oni a o ki o si je akara wuwo a n pe ele na si ipa meta akoko akoko ni mimomo fi owo akoko sile fun oluwa bi a se fi omo akobi won sile ni gbogbo ebi na fun oluwa gbogbo nigbagbo bayi wa mamo fi owo akoko fun oluwa ekeji ekeji ni fifi igba gbogbo ranti ipile itusile re ati osile o deni igbala o deni ta dani de oni yipada ada olore lare lofe ma ranti eleyi nigba gbogbo ele ti se ipile itusile re wo keta oni kiko eyikeyi iwukara sile pata pata ranti o ki kan se wi pe okan ninu iwokara fifi igba gbogbo patapata pelu gbogbo okan ko ma ko gbogbo to ba fara jo iwokara patapata akoko bayi oni mimomo fi ohun akoko sile fun oluwa ati ka exodus ori ketala ese ikini si keji akoko akoko bi ti a fi sile fun oluwa kilode nitori pe won wa ni ngba ti won wa ni jibiti ni ale idajo yen angeli ku o la ilu yen koja sugbon awon ni igboro si oluwa won fi eje na eje odo agutan ti o pa won fi won ko won jo po won wa fi sinu awokoto gege bi itoni itoni oluwa won mu ewe isopu won wa won fi si epo mejeje ati aterigbale won tori na eje ami yen wa nbe olorun si so pe nigba ti mo ba wa ri eje na emi yo re yin koja nitori eleyi gbogbo akobi ni ibi ti awon omo Israeli ti an gbe gbogbo akobi be ni apamo laye kosiku olorun wa so pe nigba to jami ti mo ti se leyin fun yin mo pa won mo be bayi o eyin fura ra yin wa fi akobi yin sile fun mi sugba bayi ki kan se akobi nikan ni eje Jesu Kristi lo ti gba wala o ti da bobo wa o ti pa wa mo iwo gege bi omo Olorun o ti re iku koja si niye nitori pe o ti re iku koja siye bayi o wa wa mama wa se pinu pe wa fi ara re ati ohun akoko ninu aye re sile wa fi fun Oluwa Matthew ori kefa afẹ wo ese iketalelogun o ni sugbon e tete ma wa Olorun wa di ohun akoko ninu aye re Kristi olugbala o di eni akoko ninu aye re oro re o di ohun akoko ninu aye re ife re o lo di ohun akoko ninu aye re ona Oluwa o di ohun akoko ninu aye re o ni e tete ma wa ijoba Olorun na ati ododo re gbogbo nkan wonyi ni a si fi ko fun yin ami ti otupo wa fi Olorun si akoko nu aye re ibukun ati ibukun ati ibukun yo ma tele ekeji nibe yen ekeji o ni fifi igba gbogbo reti ipile itusile re nu exodus ori ketala nwo ese keta exodus ori ketala ese keta Moses si wi fun awon eyan na pe eran ti ojo oni o le je ti te ojo ti abi oni patara sinu aye sugbon ojo to ga wa ojo to se pataki julo wa ojo ti amu ojade ku onu igbekun okunkun ojade wa sinu omina ologo ti Oluwa nigba to di atobi ko ojo na sile ma ran ti ojo na ma ran ti nti o je tele ma ran ti irun pada re ran ti pe o di ileri na mu pe enikeni to ba ke pe oruko mi o la gbala ran ti igba ti ele isele o so wi pe eran ti ojo oni ninu eyi ti eyin jade kuro ni jibiti kuro ni oko eru nitori owo agbara Oluwa fi mu yin jade kuro ni akiyesi je akara wiwu o ti da oni de o ti da wa ni de o ti gba wala a si wa nu gbala na ni oruko Jesu ko si ranti wi pe Jesu Kristi o ni ipile na ranti o wi pe oro re irubo re o ni ipile na to mu wa jade Timothy keji ori keji a o ka lati ese ikokandinlogun 19 o sugbon ipile Olorun ti o daju duro sisin lati ipile yi o nigba gbogbo ipile yi o duro gbeyin o ni edidi yi wi pe Oluwa mo awon ti se ti re ele ni ipile na ati pe ati pelu ki olukuluku eni ti n pe oruko Oluwa ki o kuro ninu aisododo o ti kuro na kuro ninu aisododo o ti ronu pada idi re to fi deni igbala sugbon aisedede wa nu aye ni ojojumo idawo ifanimora onfa on to nfa ni ninu nkan ataye yo mo to e wa ni rara mo ti n pa ipile na mo ipile na na pe ko ma fi gba gbogbo ko ma kuro ninu esu dodo nu iwa ibi wese kokan le logun 21 o ni bi enikeni ba we ara re mo kuro ninu won yi ohun o je ohun elo si ola ti aya si oto ti o si ye fun lilo bale oluwa yo lo lona to mere wa yo lo e lona to han gbangba yo lo pa titi lai lai yo si tesiwaju lati mo lo to mo tesiwaju to ba ti je onigbagbo fun igba die lati gba to ti di onigbagbo o ti nlo o nlo sugbon bayi wa tesiwaju ninu iwulo ninu ijoba olorun ni oruko jesu ti amura sile fun ise ere gbogbo oluwa yo pese re sile gbogbo ise rere ladugbo re gbogbo ise rere ni ijoba yi ati ise rere ni orilede wa ati leyin orilede wa ni oruko jesu ma se so pe pe mo ye yo mo ye yo je ko ye yo je oye ko ba le je pe wa le je eni to wulo to lere lowo olorun ni owo olorun ni oruko jesu wese ikeji logun 22 oni ma sa fun ife kufe iwe o fe ife kufe aniyan buburu ife ti arara ninu aye re mo ni tele tele o ma sa tele won sugba bayi o wa ya pakura lodo won o ta kete si won bo se ta kete si won be won ni ko wa sodo wa mo ko buru bi ko ba wa awo to lo nigba ti an ba tu e wa be wa sa fun won ko si nkan kan ti o ta epo si aso ala re ko si nkan kan ti o ba o je ninu tempili olorun ni oruko jesu o ne ma sa fun ife kufe iwe sugbon si ma lepa ododo igbagbo ife alafia pelu awon tin ke pe oluwa lati nu okan funfun wa oluwa yo so okan re di funfun ami to da oluwa yo po okan re mo nigba gbogbo ni oruko jesu jesu alaye fun o fun eni na ti okan re ti o ba mo I mo wa ninu re lo ni amo eleyi sugbon koko na re I mo to nbe ninu ye se lo dabi ofa nigbati ofa ba wa nibi kan gbogbo irin kekeke eso ati awon abere ati onko to ba ti je irin to ba wa nibe ofa ye yo mo fa kini ye mo ra to ba je pe I mo to ba ti wa nu okan o ma n wuwa gẹgẹ bi agberin onfa awon eyan buburu awon alanuye anisekuse awon onifekufe awon to n ba ni je yo ma fa sodo nitan sugbon to ba je wipe o le je ki okan re ko di funfun gbogbo nkan won yi ko ni fa mo ra mo rara ni oruko jesu awo iketa nibe iketa labe koko akoko kiko yikeyi iwo kara sile pata pata iwo kara melo eso king bo gbogbo iwo kara gbogbo iwo kara atika exodus na exodus o so fun won wi pe won gbodo mu ai iwo kara kuro nu le won fun ti wa o kini ye tumo si Matthew ori kerin din logun mo fe ka ese ikefa Matthew ori kerin din logun 16 ese ikefa nigba na ni Jesu wi fun won pe e ki sara ki esi ma sora ni ti iwo kara awon farisi ati ti awon sadusi o ti e so gbangba kanju abeniko ni ile Israeli nigba na awon farisi won yara won soto won je egbe awon eyan kan ti won je ni giga ninu esin awon eyan ma nwo won sugbon won ni iwukara won ni awon nkan ti o ye won ni ninu okan won ninu ebi won ninu ise adari won ninu akejopo won ninu ibi mimo won ninu sinagogu Jesu wa so wipe e ma kesara ki esin ma sora ni ti iwukara won farisi ati ti awon sadusi awon omo eyin ko ye won lese kese wo ese ikeji la ni ese ikeji la nigba na leyin gba ti Jesu salaye fun won patapata oye wa ye won nigba na ni o to ye won pe ki se iwukara ti akara ni o wi pe ki won kesara re sugbon eko ti awon farisi ati ti awon sadusi an pe won ni eko eke o si fe ki awon omo eyin re ki won kesara ki won ma se ni ajosepo pelu ki won ma se darapo pelu eko eke won wo Matthew ori kerin le logo 24 an ka lati ese keta bayi o ye ko yi o ke yi ojo pe akoko eko eke wa ekeji ikede eke wa iketa ase eke wa o le gbe nikan to so pe ele ni ase yi ti a wa pa lase o gbodo wa die se ase yen so ba iwe mimo mu so je ase to tona tabi ase ti o tona ikede ti o je ike o buru ju eko ike lo ikede ike o le buru ju eko ike lo bi Jesu ba so wi pe eke sara eko ike jo jo yo wa ke sara nipa as ikede ike enikeni to ba so eleyi enikeni to ba npete eko ikede ike ke sara ti an ba wa koja ikede yen to wa di gbangba wi pe won wa pase ma wo ruko won o ma se wo ipo won o ma se wo ipo ti an wa to ba je wi pe ase ti an pa yi o je ike ke sara nipa eko tabi ase ike Matthew ori kerin le logo 24 ese iketa bi o si ti joko lori oke lifi awon omo eyin re to wa nikoko wi pe so fun wa nigba wo ni nkan wo yi yo se kini yo si se ami wiwa re ati ti opin aye o mo nigba ti a ba kuro ni ta ba kuro a o pari sopin aye awon omo eyin wa to wa won bere pe kini yo je ami biwa re ati ami opin aye wo ese ikerin Jesu si dahun o si wi fun won pe e kesara oro na to re o bo se kesara nipa eko keko ti awon farisi ati ti awon sadusi o wa tun kesara nipa ikede ike ati eko ike o ni e kesara ki enikeni ki o ma se tanyin je ni ese ikarun nitori opolopo yo wa ni oruko mi wi pe emi ni Kristi won yo si tan opolopo je awon eletan yo wa ni opin gbogbo Peteru wa nbe Johanu wa nbe awon aposeli akoko won wa nbe awon aposeli simo won mo Jobu ori okejilelogun ati ese ikejilelogbon pe iwo gbimo ohun kan pelu won mo eleyi won mo gbogbo awon kan ta le ka nu samu omo yin won mo majemu lai lai won mo orin David kerin le logun ti oluwa nile ati ekun re sugbon peteru ko mu eko ike jade wa ikede ike tabi ase ike nigba to wa so wipe opo yo wa ti wo so pe mi ni Christi won yo si tan opolopo je peteru ko so fun ijo Jerusalem pe a o dide duro ni a o pase pe ko ni si oniwasu eke ko si woli eke bo le se le pase nkan nigba ti Jesus so wipe yo wa eleyi ni ase eke wese ikefa o ni eyin yo si gburo ogun ati idagiri ogun eyin yo gbo e gburo ogun ati idagiri ogun o so nipa opin aye bayi awari ni opin aye Jesus ni pe demo fun eni fo ni wasu ko ni wasu alakoso kalakoso boya ndipa life tabi mi kibi to ba mi to tu ko ti wa eko eke o na le ko eke ikede eke o ni ikede eke ase eke o na ni ase eke eni kan to ko dide duro ni to so eleyi o so wi pe a fe kede pe ko ni sogun mo ninu aye ore mi Jesus so wi pe ni opin aye ogun yo wa idagiri ogun yo wa kin lo de ti Jesus fun ara re ko kede pe ko ni si ogun nigbati o wa si ti wa si si apostle inu ni bi ni dide ani Paul apostle se so wi pe ohun ija wa ki se ti ara awon apenija akoko ipenija ni woyi pe teru ko wa dide ko so pe o fe kede koni sogun mo o mo oro na oro Jesu enikeni to ba se leyi o buruju enikeni to ni eko eke lo ikede eke I ase eke Jesu so wi pe o ni e ma se je ki okan yin daru oni gbogbo nkan wonyi ko le se ki o ma se Jesus so wi pe gbogbo aso tele wonyi ninu Matthew ori kerin le logun yi o gbodo wa si muse oni sugbon ope ki se isese yi tori na fun enikeni lati dide duro ko ni an pase ko ni sogun mo ninu aye ko buru eko ikini leyin gck e o si gbo ohun ti Christi oluwa wa to so nwowo ese iketala oni sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin o na ni a o gbala o mo nigbati enikan ba dide to ba se iru ikede ati ipase bayi pe koni sogun mo koni si ti bayi koni si ton mo nigba to ba pada dele to wa gbo pe o si nsele be ogun wa nibe yen ni ila orun pe ko ti pari ni ojo kefa wa bere si mo ya lenu pe ki lo de tolorun o da wa dura wa nitori wi pe omo bibi re kan soso o ti kede wi pe lopin ohun gbogbo eleyi ni ohun ti o sele ti o ba mo eleyi o le ni idayafo pe olorun o da adura o n gbadura o n da awon adura sugbon ko so fun wa wi pe ko ni sogun ko si enikan to le dide gege bi omo ijokijo tabi iranse ni ijokijo ko wa so pe Jesu o so dada emi o fowo si eleyi emi wa mo kede mo pase eni na o n kede eko ike kedeke ati aseike wese ikerinla ese ikerinla oni a o si wasu irere ijoba yi ni gbogbo aye lati si eri fun gbogbo orilede gbogbo orilede Jesus si so wipe ogun ati idagiri ogun yo wa ni bi gbogbo sugbon eleyi ko di irere lowo o fe ki irere awon to wa tun kan ni gboya o fe ki a ni iduro sinsin o fe ka ni iduro okan to duro pe ohun to ko ma sele ni bi ki bi ninu aye ni bi gbogbo pe awa a o wa sin irere a o si tesiwaju lati ma wa sin irere ani bi o tile je wi pe awon eyan won se ohun to ti won se oni nigba na ni opin yo si de jo patapata koko gbogbo ohun to ba je wukara awa si koko keji bayi oni imudagba toju bo kiko ati mimu awon iran ti o ndagba dagba pelu iyasoto pelu iyasoto awo exodu ori ketala mo fe ka lati ese ikejo exodu ori ketala lati ese ikejo oni iwo yo si so fun omo re ni ojo na pe an se yi nitori eyi ti oluwa se fun mi nigbati mo jade kuro ni Ijibiti won lati ko awon omo won won lati ko awon omo won won lati so fun awon omo won ohun gbogbo ti oluwa ti se fun won eleyi o si wa sabe mimu won dagba toju bo kiko won ki won mo mu won dagba toju bo o meta la fe wo akoko siso itan rapada fun awon iran tin bo ekeji oni sise ikoni iyasoto nipa irubo leyin irapada ninu aye won ifare niji won iyasoto won oni lati fi ko omo won ki won ko awon to sese de ni igbala ki won ko awon omo eyin kristi ni ona ti o fu ara han awon ti esin ko ti an de ni igbala awon omo eyin woyi won so wi pe ti olorun ba le se leyi ninu aye baba wa ninu iya wa ninu oluwa ti oluwa ba le se nipase eni ti o mu mi wa sinu imole irere bakan na lo le se nipase mi iketa dida awon omo eyin leko nipa ikoni nipa irapada wo akoko bayi akoko siso itan irapada fun awon iran tin bo o ko won ninu exodu ori ketala ese ikejo si kewa ninu orin dafidi nwo orin dafidi ikeji din ni 78 orin dafidi 78 ikeji din ni 80 eti awa ti gbo ti a si mo ti awon baba wa ti so fun wa itan irapada awon baba wa won so fun wa bi o se jajaga igbekun awon baba wa won ti so yi fun wa awon baba toni awon iya toni awon onigbagbo lode oni agbodo so fun awon omo wa agbodo so fun awon to de ni igbala nipase wa nipa itan irapada bi o ti ra wa pada mo nwo ikeji nibe ikeji o ni sise ikoni iyasoto toto nipa irubo leyin irapada bayi awon obi won lati ko awon omo won nipa pere gbagbogbo ni baba ma n gbadua ati ko eleyi o ma n ka bibeli a ko eleyi o ma n wu ajeje pelu iya wa ati ko eleyi gbogbo oro Olorun ninu.

0: ipinnu yi o ma se pataki gbogbo awon asona atawon to ma ran wa lowo lati gba oruko sile e dodo won leyin oni e tun nilo iranlowo wa si olorun ran ananiya si saulu oninu ananiya nitori jolo oto o fun ire ara re ni o lati jajabo lori ohun to nbo yi wa jajabo nitori na je olooto lati sipaya gbogbo nkan ton nilo lati le dodo re dele re lati mo number re number ti o je ko nlo to ma rorun fun wa ki nse ti won ni le ri o olorun so fun ananiya ibi ti wa ti ri saulu bo se ngbadura o so fun ibi to wa gan ibi to ngbe gan address ile eni ko fi ile gangan gan awon iranlowo to ma se iranlowo fun lati be owo kan le fi ona han nipa o to nde bo wa de ba aye e jowo e je se kia kia iya gba ni moran e je ka gba gbogbo ohun to ni se nipa won gbogbo awon nkan ta bere e ko sile e po e ko gbogbo e sile patapata iwe pelebe e wa nbe e je ka ko daada pe letter nla gadagba gadagba e jowo eyan papa ni moran se kia kia o je ise ta gboro se kankan e jowo gbogbo bere ta bere nibe ni ke dahun ni letter nla ko si ran gbangba pelu ero ibanin soro yen bo so ba je pe alaye mi wa je kan salaye se iwe yen awon ebun kan wa eleyi ti a o fun o nibi apeje awon ti yo se ibenibo fun ni ojo isimi to nbo yi wa tete debe lago meta osan leyin ijosin ibikibi yo ba fe lo laaro fun josin o se le leyin ijosin wa pada si be fun igbani ni mora ti ran lowo lati ran lowo si ona yi to lo si olorun o nbe erin ajo elone pelu ipinu to ni iye eyin te ti se ipinu nu isoju ita gbangba yi ohun kan na le na gbodo wa nbe o ibi wejeji ti ijo deeper life ni otupo ati ni methodist church eleyi ti a ti salaye e fun wa ati ni awon region wa ni awon olu iya ijo ni region wa ohun kan na le o se nibe ete na ni pe lati pa yin mo lati ran yin lowo lati mo ona gege bi olutoni latodo oluwa si awon ti won lagiju koja no majemu laila nitori na eni lo itoni eni lo igba imoran e mu o te nse lokukudun e mu lokukudun o te nse bayi o ipinu ti o gaju te le se laye leleyi to ma mu idorun nipa oro ofe olorun ani iru awa yi na ta ti se pinu yen a gboro tesiwaju ka ma rin ni ona toro ka ma to wa losa ati loru ninu irin ajo wa lo si orun nipa oro ofe olorun a o de be mo ni a o de be a o dorun a o de paradise ologo na bakan na en lati mo pe bi e ba wo wa lori afefe e ti gbo iwasu na 35 fun Jesus lori afefe leyin iwasu olusagutan niro leyin asopo kan wa ti akosibe GCK so connect e mo ibi te le te to ma yo nbe e jowo e sopo mo asopo yi awon nkan ibeere ta bere nibe dahun e ki a ba le ran lowo si lati tubo rin pelu irin oto pelu Kristi boya nu radio tabi television te se faye fun Jesu lale yi e jowo e foruko yin ranse no phone number ati ibi te ngbe nipa atejise si number ti ma pe fun yin +234 9144 9263 eto gbo +234 9144 44 9263. Bi a ti so apejo yo wa fun gbogbo awon to fa yo fun Oluwa lojo Sunday ojo simi to nbo yi leyin soji ita gbangba yi baka na e te wa lori afefe apeje a wa fe yin na gbogbo nkan ta bere nipa yin te ba ti ko gbogbo e iwe ipesi ipade ya o so fun yin nipa ipade ole afefe lati ni eto yi kan na lori afefe fun gbogbo awon to fayan fun Oluwa baba wa nu Oluwa awon ni o ma sise iranse si wa ninu eto na baka na fun awa ti a nse to yen ni awon ibi ipade ita so ani bo ti e si nbi lotupo sugbon o wa ni awon ibi to wa ibi kibi yo le wa ni gbogbo agba nla aye Africa Nigeria ni ile alawo fofo ati ibi kibi ani bo je pe enikan ni ri daju pe apeje yi o waye ni region re ni ipinle re ni isori ekun re ni ijoba ibile re ki o ba le je pe awon to faye won folu anu ipade yi bo se pododo to a o le pa won mo fun ogun olorun a o si pa won mo lati dorun likeyin loruko Jesu e je ngbo ami yin o ami e jowo egba ni moran nbo le ba se ohun de e je ki mo lati ohun ba se nse leyi eyi la le to gbeyin ma gbadura nu okan re ma gbadura gbogbo wa je ka ma gbadura bayi ka ma wa oju Oluwa ani ni gongo ti lori iwasu ta gbo o ye ka ma fi awon koko yen le Olorun lowo gbogbo wa bayi je ka ma gbadura bi a se reti awon agba ni moran lati fun wa lesi be ba ti se tan ibi kibi yo le wu ka le wa e jowo e no asi ayin soke ma le mo boya e ti se tan ninu igba ni moran yin lowo alaafia mi nibi nje ale mo le ri nkan nibe ni kiakia boya e ti se tan laarin ko lowo otun mi lohun nko te ba ti se tan e jowo e ju asi ayin si mi ma le mo pe e ti se tan a le pe baba wa nu Oluwa lati wa gbadura fun wa bi awa se n gbadura bayi nu okan wa ta n gbaradi ta mura sile fun ibukun wa ta mura sile fun ise iyanu wa iwosan wa Olorun si n bo lati be wa wo lona agbayanu tesiwaju lati ma wa Oluwa be ni mo le ri afisia kan ti won ju e seun e seun lọwọ alaafia mi nje mo le ri asia yin te ju lọwọ otun e jowo te ba ti se tan e jowo e ju asia yin ma le ri yin lọwọ otun lohun lọwọ alaafia mi ehn mo le ri pe e tin pada sori ijoko yin yin fi han pe e ti se tan a si gbodo gbaradi lati gba eto da lale yi Olorun a fun wa leyi to da loruko Jesu Olorun a fun wa leyi to dara ju loruko Jesu ise iyanu to dara ju ohun Olorun a se fun wa ami ami e ma gbaradi bayi e nde duro lori ese yin a nreti baba wa nu Oluwa lati bo se ngoke bo ojo ibukun yo ro pa wa lale yi
1: Eke aleluya. Alela. Ale to daraju. Ale se iyanu. Agbara to sise nla lale yi ninu aye re loruko Jesu. Oluwa o ti da adura re. Oluwa ko mu ileri re se lori aye re iwosan ipin re niyan ilera ogo re niyi idande ati je gaba Oluwa yo fi ese re mule nu aye olukuluku wa omo se yanu fun awon to nbere fun omo omo ti o tara re jade gan oko rere aya rere enikan ni oluswato ara mi damu osaisan sugbon bo ti osaisan ise iya ni yesu wa sona re mo ni se mo lo ngbogbo omo elisa o beere lowo obirin yen ara sinemu kin lo fe kin se fun o se kin ba oba soro nitori ti ebi obirin yen so pe mo ngbe laarin awon eyan mi mi o ni aini kan a kan toju e pelu ile ta ko fun e won fun lo nje ni gbogbo igba o wa so pe mo ni lo nkan kan rara Gehazi o wa soro kelekele fun Elisa wi pe be ni won lo gbogbo won ni le ti won sugbon won o lo mokunrin ko so mo kankan rara o ni pe pada mo beere lowo re pe kin lo nilo o ni ebe adua kankan lakoko yi ni woyi amodo wa gbe omo ti e obirin na o so fun eniyan Olorun tori omo ko ti gbo iwa susaju e ko gbo wa susaju ikede yen ati asotele yi pe wa gbe omo ti e o so pe motan mi motan obirin re je sugbon oro woli na ko bo sile oro to ti gbo nipa ileri Olorun ninu aye e lale yi koni bo sile lasan aya rere o nbo sona re oko rere o nbo sona re omo omo ti o tinu e jade to ni lera e wa sona re gbogbo rere to se alai ninu aye re oluwa yo fi fun o lale yi wa gbe owo re soke bayi o ngba nisisin wa wa gbowo keji si ibi ti o ti ri irora kan pelu ipenija elaisan kankan arun karun oluwa o ti ri o nibi to wa bayi yobu ku fun o baba ni oruko jesu to tobi amu gbogbo eniyan olukuluku eniyan ni olukuluku eniyan ninu ero aye lujara wasiwaju yin oluwa e so gbogbo aye dotun e so aye kokan dotun e ja ide kuro nu aye onikokan e mu esan kuro e mu arun kuro e mu alebu ara kuro nu aye enikokan loruko jesu emu iwo so

0: check yourself. Keep checking yourself.
1: Ma yara le wo. E ma yara yi wo.
0: Open your eyes.
1: Na oju ba yo le ri o. Ti de ko lo ni keke yara o le ri bayi. Soro ti wo le ti wo ni gboro bayi. Soro si wo wa soro jade awon wo ti ti. Nkan to wu lagu ara re ye. O ti sora irora ye o si nbe mo.
0: Listening to the first
1: person. I will be called. Yes, we go. Yeah, Papa, bye. And yeah, Papa, you

0: ami.
1: Praise the Lord.
0: Eki aleluya. Eri akoko. Eri akoko. Ni kia kia.
1: Iwo
0: ema yi ara iwo bawo elomi se njeri. Iwo na ma ma jeri sita.
1: First person, first person.
0: Eni akoko bayi. Eni akoko ejo. Etesi waju. Eki aleluya. Eja patewo fun Jesus e ki hallelujah awon arabirin wa Mrs. Rose Idoko enaume ni ijoba ibile ehonumi o ti le lodun kan bayi ti won ni opolopo ipenija iru ara nru won ani arumolegun karama gbon won o ti e le gori okada funra won ṣugbọn ifọwọ kan ologun Olorun ni jeta nigba ti ranse Olorun baba wa nu Oluwa gbadura gbogbo awon isoro to subulura won yi kori ko si kankan nbe mo owo ti won o le ju won le ju pa bayi won ni wahala lati rin won o le rin daada fura won gbogbo e ti pora danu e ki haleluya e ju won yi owo na no jule won oye o owo na no ju yen o nibi ti asopo ti wa ni ara wa irora ma nwa nbe igba mi ti ibi ti apa ti sopo mora won yi tabe se sopo mora won gbogbo a ma lole o sese ki egugun yen kan le papo kan ma lora won to le ma mu irora wa ki ese igan sodi igba mi won le jogun e bakan na boya tori ise ton ti se mi o le je boya won ko arun yen sugbon lojo satide leyin adura iranse olorun gbogbo arumole egun odun kan ati wo won so e le ri o bayi won ri dada e ja patowo foluwa e ri miran iwo na ma yera e wo ko si ma jade bo yi ara re wo ma jade bo wa fun eri re ri elomi Eki aleluya. Oruko eni ni Evangelist Bashiru Emmanuel Saibu Sokoto lati wa. Won fe dupe lowo Olorun pe awon deni igbala. Won sise Olorun tele sugbon nipa oro ofe Olorun to mu igbala wa. O pa won mo. Won fe dupe lowo Olorun fún ààbò ọlọ́run. Bàbá wọn sọnù láìpẹ́ yìí, ó kú lọ́lọ́ ṣòkú bọ́ ṣe ń padà bọ̀ látẹ̀búlé. Bàbá ẹ gba Jésù, wọ́n ti ń gbàdúrà fún gbàlà pé ìgbàlà tí bàbá èyí tí bàbá àti ìyẹ́ ò ní wọn ò ní padánù ẹ̀. Bọ́lá ó sì rán wọn, á gbà wọ́n là ìjẹ́ta kí bàbá wọn tó kó gba Jésù bọ́ ṣe ń padà bọ̀. Àwọn ajínigbé wọn wà lọ́nà, Ọlọ́run mú kí wọ́n sùn, àti ẹ̀mọ̀ kan wà ńbẹ̀ títí nígbà tá a fi kọjá. Kán tó jí, wọ́n wá pè wọ́n lófin ni pé ká kúrò lójú ọ̀nà, ká má gbọ́ ọ̀nà ọbẹ̀. Pé wọ́n ti gbọ̀nà kan, wọ́n ti yìnbọn sí mọ́tò tó ń bọ̀, àwọn ti kọjá, àwọn fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ààbò Ọlọ́run àti ìgbàlà wọn. Hallelujah o, Ọlọ́run àbùkù fún yín, ẹ̀rí mìíràn. Àwọn tẹ́ ẹ mú wá tí nǹkan ń ṣe wọ́n, ẹ yẹ wọ́n wo nǹkan tó ń ṣe wọ́n ò ṣe wọ́n mọ̀, ẹ̀rí mi. Ẹ kí Hallelujah o. Orúkọ obìnrin ni Mary Ayẹmẹ láti ìsọ̀rí ẹkùn Zion ló tún po. Ẹ rí wọn lọ báyìí torí àkókò wọn ò ní fàágùn. Wọ́n ní nǹkan kan tó wú sí wọn lára fi bí ọdún 15 ní ọwọ́ ọ̀tún wọn láti ìgbà náà. Wọ́n ti ń ṣàlàyé, wọ́n ní kán lọ àlọ́ àbọ̀, ṣùgbọ́n ní 2018 wọ́n ṣeṣẹ́ abẹ láti ìgbà náà. Wọ́n sì ní ìrora ẹ̀, ìrora ẹ̀ máa lè ní gbogbo ìgbà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, ọmọ ọdún 5 sẹ́yìn. Wọ́n sì ní ìrora ní ọwọ́ òsì wọn. Wọ́n lọ sí ilé ìwòsàn, wọ́n sọ fún wọn pé bí wọ́n ṣe máa ń rí nìyẹn, pé tí wọ́n bá ti ṣòro iṣẹ́ abẹ ìmíì á fẹ́ yọ jáde. Láti ìgbà náà ni wọ́n ti ní ìrora fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Kí ló wọ́n Ọlọ́run wá ṣe fún yín báyìí? Nípa ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, wọ́n sọ fún Ọlọ́run pé ìsọjí ìta gbangba yìí tó máa parí lónìí lánàá nígbà tí bàbá wá ní Olúwa tó ń gbàdúrà. Wọ́n ń wojú bàbá bí bàbá ṣe ń gbàdúrà, àwọn gan pẹ̀lú ń gbàdúrà. Wọ́n ń fọwọ́ kan ibi tí nǹkan ṣe wọ́n lẹ́yìn àdúrà yẹn. Ìrora ẹ̀ pòórá dànù, ó ti lọ láéláé, kò ní padà wá mọ́, ẹ̀rí mìíràn. Ẹlòmíì tẹ́rì kàn báwọn ẹlòmíì ṣe ń jẹ́rìí, ìwọ náà yẹ ara rẹ wò kó wá jẹ́rìí rẹ. Alẹ́ yìí ló gbẹ̀yìn o. Ẹ tẹ̀síwájú lẹ́rìí yín. Ẹ kí Hallelujah.
2: Operation kéyáyé jògìgònù. Ọ̀wẹ́ ń kọ̀ láta ẹgẹ́nẹ́, òkùn ní igágágá. Njọla ní yẹgran, njogigo ní yẹgran, bẹtẹnẹa ogigo yìí máa gèbí làmù. Àbọ̀ gèbí à, omi fi ọ̀ma, wọn mọ́lá ọlẹ́bẹ̀ nkè yín ó fún wa. Èyí ó gbà ju wọn àlùlù ní ifúrufúru gẹ̀ẹ́n. Ntọ́wọ̀ ìtsọ là ń yá ẹgẹ́lẹ́ lóhùn ta. And ọ̀hánu ọ̀wọ̀ ìtsọ lù ń hẹ́ tá ọ̀yí ná prẹ́pà mà ọ̀nyàmùrọ̀ nyírọ̀. Ìyọ yìí à, iyọ tọnyirọ máa ń kìyé nu kúmọyè iyọ tọnyà kéwọ ọnyanu kejì ọnyanà numagẹló ọwọ ìtsọkọ àtsádànà ẹgẹnẹ ló wà kó lè bọ bí yan lè bọ òbí ekú Jesus Christ.
1: Interpreter.
0: Ẹ kí Hallelujah. Arábìnrin orúkọ wọn ni Mary Sunday. Wọ́n ní òun tí dókítà ń pè ní òwúsùwúsù nínú oṣù kẹfà náà ní iṣẹ́ abẹ. Láti ìgbà náà wọn lè rí ọ dáadáa, àní ìgbà tí wọ́n bá rí iná báyìí ojú a máa gún wọn. Ṣùgbọ́n lálẹ́ yìí, lálẹ́ òní, nígbà tí àdúrà ènìyàn Ọlọ́run ń lọ, wọ́n gba ìwòsàn wọn. Ẹ̀rí kejì ni pé ọmọ wọn ó bíbejì. Orúkọ ọkùnrin là ń pè ní wọ́n sọ ní bàbá wa ní Olúwa. Obìnrin wọn sọ orúkọ mọ́mí lórúkọ màmá. Arábìnrin yẹn sọ pé bí wọ́n bá wu ríran báyìí, níṣẹ́ ló máa dàbí wọ́n dọmi tútù. Ó máa ń ro wọ́n tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n báyìí tí wọ́n bá lè wo iná báyìí, torí pé Ọlọ́run ti fọwọ́ kàn wọ́n, lè wọ́n lè tẹjú mọ́ná. Ẹ̀rí mi, ẹ kí Hallelujah o. Ẹyin Jésù lógo. oruko eni ni Veronica Zan lati arin gugu benu ina fe wa o fe fugo folo fo to se nu aye won nigbati a fe bere isoji ta gbangba yi o ye ko bere ni ipile won sugbon nkan kan sele won wa sun lo sabuja won o se won bakan bakan sugbon won fugo folorun pe bo se lo sabuja ni ojo isegun ipe e ko be lojo ojo ru ngba bi ti won joko si ni bi ipade yen ni ipade awon adari emi mo o bere si ni ba won soro o bere lowo won ni bo lo ma njoko sinu ijo ibolokọ ede ma njoko ni bi pepe alafo yen ni bi to njoko abi ti oko njoko o si nlo o nlo alilujara re baba wa nu oluwa won wa nbi koni ju awon ni wa leko tabi ni india tabi ni bikibi awon le mi olorun wa so fun won o gbodo so gbodo sumo kini o ro pe o le ri gba bi o ba so po mo ya mi oroyan won ni ah awon tete ya gba mu lese kese won wa so fe mi mo pe ki n se mi nikan o aloko mi gan awon omo mi gbogbo won patapata ni mo gbo wa sori pepe gbogbo aini lo wa nu aye wa nu ebi wa olorun a se gbogbo e pata ti waju akoko naa nipa temi inu won odun sira won ipo ton wa won ri awon ami ti won ri tele won ri mo are bakan naa ilera won o lagbara to nitori naa won bere si so fun oluwa pe lati ojo ru yen titi dodi oloni gbogbo nkan ti o danu ebi wa gbodo yanju e onu aye omo ati nu gbogbo wa wa jeri lana won fe wa jeri won wa ranti pe won o ti gbo lati odo omo won kan wa ni mi o ti gbo lati odo langbaja o mo fe gbo lodo e ki gbogbo e ri mi ko ba le pe pe pe loni ngba ti won wa nu apero awon adari o pe won won wa so pe awon ni ipade apero awon ti awon ba ko ni rara mommy e jade sister mo fe ba yin soro ngba ton jade sister o nsukun o kan nsukun ni oni mommy nje je mo pe oga giwa le ise won ti ni won lara lati odun meta ti won ti ko ti yi pada won kan ri latodo e bayi pe o ko ma binu fun gbogbo nkan to hun ti se fun pe o mo pe ohun lohun di itesiwaju ohun lowo ati be ni ati be lo oni ma sokun mo eleyi ni idahun sadua won wa so fun wi pe nkan ton so fun olorun lana ati nkan ton se lese kese o oka e bale oni mo mi e se o oni mo da be ni pe kim baja se ki lo ba se ki lo jagbele lori won ni oni won so fun pe rara o o olorun ti dawun adura wa ogbo ohun ibi okunrin yen se iwo lo ba to ni ko ma so ru nkan to so ja ile nu rara o olo le ri bayi olorun ti se inu edun oni die mo fi npe mo fe mo nkan ti ma se fun a fi gbogbo ogo omo abigbeyin won pe won ni mama ohun gbogbo lo daada ewo se iyanu toluwa n se fun won olorun dawun adura olukuluku wa na ni eri nu ebi won mo fe so fun yi pe awon gan fura won won le ri oku olorun ko ti pada nu aye won gbigboya imulokan le ani ilera o ti won ara won ti ya won pada lo gege bi obire jagun jagun fun ogun olorun eke haleluya eje patewo papo iru awon eri bayi pupo nu wa ale makasi ni ewo nkan to olorun se fun mama yi eje patewo papo fun agbayanu eri eri miran eri miran ma yera re wo ohun to olorun se fun e ma bo eke haleluya brother Matthias anebilu ko boda yi lati otupo ni Oyinmini region ni otupo ni Benue Ariwa fun ojo die ni won tin ri mo la irora ni badi won ibadi won wuwo won wa so fun yawo won pe nkan yin sha won won ni ah GCK Abuja nbo awon ni gbogun awon pari isoje alabuja ira e wa nbe ti gboko ira e o lo ṣugbọn lale yi gbogbo irora e ti lo ibadi won to ru won o ti fuye bi iye e ki hallelujah olorun abukun yin e jo eyin are adari wa mo ri pe opolopo awon eyan ni won kurajopo fun eri won fe ka foro wa won lenu wo gbogbo eyin pastor wa regional overseer wa district pastor wa e jowo e lo si owa alaafia mi ki aba le sa awon to ye ka sa ale lo gbo po nbe e ja lo be ka foro wa won lenu wo ka si mu ojade bo ba si se njade bo je kan so gbogbo kobon komo kan lo sinu koko nkan to sele ki a le joyin olorun logo papo eri miran hallelujah o hallelujah o o inu won dun omo irora wa lese won irora yi ti lo bi ose merin won lo church won ni le bole nu moto won wa nu moto nbe lati ma gbo iwasu lati okere lojo eti to koja yi won wa si bi pelu oko won atawon omo won lati joko nu moto le nta lohun tori irora won o le rin dada ṣugbọn lale yi won so foko won pe a nbo ni be ni a nbo wa bi nigba ton fe wole lenu ona lohun igi ina fi rin won ni won ti jugi enu won ni igi esu won ti sonu won lawon ofigiri mo won ju nu arukunrin won joko leyin won o wa ba won o ni madam mo gbagbo pe egba olorun bo fun iwosan o ni be ni won la mo pe olorun a kuku se pelu adura ti gbogbo e irora yen a lo abo igba mi ibadi igbakun won a gan erukun won a gan sodi won lo si ile iwosan nkan ton so fun won pe won mlo ogun won lo ogun ni won so fo ko won lana pe o su mi ati ogun lilo yi won lo ti eso won libi wo ba ya ina lana opa mejeji na fi rin won fi kan sabiya otun won fi kan sabiya osi lati fi rin ṣugbọn won fe da gbogbo ogo pada sodo olorun pe ni role yi won wa nbi lale leyin adura eyan olorun won le rin lati abẹ ati baba e debi won ti gba wo san ati wo won san won ti jugi inu e nilo gi mo e ja patewo foluwa olorun wa dara tori e ki hallelujah irora ose merin lese osi won won o le dari tele bi o se pe won ba lo opa to fi rin sugbon oju kanu leyin adura eni olorun ani lale yi opa keji ohun lari toju si ile isoji eta iwo te n wo lele yen adupe lowo olorun irora ose merin to le se pelu arumole egun olorun wo won san lese kese leyin adura eni olorun e le ri won bo se rin bayi e ki hallelujah o won ni e ki ta ba ni ke hallelujah klo e ke se o e ke hallelujah ni na o e ri miran e ja ma ya photo won e ke eyin oluwa logo
2: gbogbo ya e lo konu gbo oro na tu ma yo chichi o wa inu oyi la ma nga lo dregan nga be be ko konu gbo de ka hu ma bo konu wa je olu na ti dodu ma nu kenyon abonu nwa mu wa ndowo choku mo le ka bu nga nyo a nga ti bi meno cho ma wole
3: ntọwọ ichu ayinya abọna adaka lo yo gbọ ko ka je odadu manuel ona to chi a ola bo cho a abọna abọ cho a owo cha da lu heta owo cha da no hu nta ma ko lu heta yo
0: amen eki hallelujah aruko arabere wa bless you pe won ni irora nu ibadi won bi osu kan bayi ise iyanu ise ni ojo eti nigba ti baba wa lo gbalua ohun gbogbo o ti pora o pora eri eni elomi eri miran eje agbo eri miran eki hallelujah o won fe jeri si ore olorun ninu aye won fo ohun toluwa se fun won ni kete leyi 2023 ni osu kefa isoji ti osu kefa 2023 oruko won ni ada emmanuel lati oyinmini region oyinmini isori ekun won dupe lowo olorun fun tolorun se fun won won gbe won rin ajo lati otipo lo si abule won ni osu kini ni ojo kini osu keje 2023 won pa won di awon eyan lojoji wa se awon ajinigbe ni won kan surubo won ni won lori okada na wa ni nkan bi kilometer 80 kilometer latokun bi ni nkan bi ago mefa sa ago meje awon okunrin marun no su won lo sinu igbo won ti e mo bon se bole lori okada na tori won o faaye gba won lati duro kan to bere si ni doju ija kan won mu won lo sinu igbo ni gbogbo ale na jo nkiri fun kilometer nu igbo won kan gbadura si fun ara won pe awon dake won so pe olorun won gbadura si nu awon turning boy won nu won lo gbadura si nu pe won ni fibo won ni yibo si won won ni yibo lu won ni se won ni nkan won gbadura pe oluwa bo je ke mo ti won ti rin pelu ese lasan bawo la se wa bawo le se bo lowo won eki hallelujah won dupe lowo olorun ngba ta ji won gbe lale ojo yen won wa pelu awon ajinigbe ni gbogbo ni gbogbo oru ko si nkan to se won won gbadura pe okan olorun ko bo reji kaku ijikasi won keke olorun ko le gba won lowo won won ni olorun mi o mo bi wa se gba won o sugbon mo pe wa kuku gba mi won si ngbadura eyin ara se ngbadura kaakiri nipa oro ofe olorun laaro kutukutu nijo keji laago mefa idaji won ko gbo ohun yen lojo keji ni ojo kiri logo odun 2023 won ko gbo ohun yen pe dide won bẹrẹ si ni fọwọ nuju ẹ jabọ lọwọ won ọlọrun da won nide ọpọlọpọ ẹri la ni nbẹ ẹri to ṣẹlẹ ninu isọji ita gbangba yi la fẹ ẹri to ṣẹlẹ ninu isọji ita gbangba yi gan ni kẹ jẹ ka gbọ hallelujah
3: odanowo cho ya ifo ye igu ma oju ne na na hi wo ina la agnes ona nke mi cha ma district o gbu wikepa no attack your cowe gim attack your dan kun go koko nya ko gba hu ko team yo la to gbonun ama o to ti che meta nya ngbi ola ama o tenne adano lo ko gba lene a unyo le ani ola gbo ogun finu ke wa mu a owo choke o ukranu oke yu lele agen o to che jari re kaini owo cho inu heta e
4: praise the lord
3: owo cho gbogbe che na no ge gbaja gba beche nya mene
4: amen
3: o ina onyo nye ko lo tu che ke gbadula no bi ame ye ku chi
4: thank you interpreter
0: eki hallelujah o oruko arabere wa ni sister agnes ona lati ijo eko isiama ni ugu region ugu nkan bi ose meji seyin ni won ni won wuko won o si le sun sugbon lana bi iranse olorun se gbadura iko yen o duro won wu komo won de sofofo loni won gbadu oro won lato ni lo won wu ko e mo lato ni lo e ki haleluya o lori afefe e ri die la fe gbe lori afefe looto ani iriri anu ati omini anu aye awon eyan bi a se mu eri jade wa lati ipile delta ni wori bi olorun se wo obirin san a fe gbo latarata latenu won ni wori o fe dupe lowo olorun fun to olorun se fun igba die bayi ni won tin ni iriri airo dada airo dada yi o nbu si debi pe won le rawo eyan dada won le ri eyan to ba jina si obi o se kire ni e ba sumo won kini ndu won tori won ri wi pe oju won o iriro won lo le ko riro dada mo eru n ba won sugbon lojoru bo se de inu ijosin inu isojita gbangba yi ninu ijosin na won sawari pe kini buru bo se n wo yawo ibi ta tin yaworan won ri gbogbo nkan kan gbogbo eko dudu ni won ti eroju olusaguto dada eru to n ba won pe ah sawon ni omo bayi nu olohun won kan fe kan gbadura eru ti n ba won won so fo olorun pe olorun jo eru n ba won o eru n ba won pe awon se ba won se ni iran leleyi won ti e ni gbagbo mo sugbon mo fe ki o wo won san won gbadura titi nu ijasin ijasin ye wa oju oro oju won e lo n dun won bi olusaguto se be adura iwusan won gbowo loju won gbowo keji soke won so fo olorun pe iwo olorun mo mo ke ko ti e si gbagbo kankan nbe mo eru de nba mi bi pe ah se ma ba won se ma foju eleyi won lawon oni gbagbo to ma duki ise iyanu ki kan ri gbagba sugbon lale yi oluwa orise iyanu fun mi nise iyanu anu oluwa saanu mi ko da oju won pada kan le riran nitori na won gbowo le oju won nu won won si se emeji won so fo olorun pe olorun jo janu fun awon leyin ami to gbeyin ngba ton laju bayi won gbo ko loju won wa wo ero television to fi wo lusaku ton won le ri gbogbo e kedere won le ka gbogbo nkan to wa ni oju won le ri jija jaga pe eri re won le ka gbogbo e dada bayi won ni e le ya video ara re eri re ki o si pe se ajo pe re gbogbo e ko pe pelu wa boya nipa https.flash2t.m won le ri gbogbo nkan te to ko si oju tele oju television bayi won ko fe dupe lowo le inu won dun lojo na inu won dun ani lesekese ni won gba ise iyanu esekese won de dupe lowo olorun to se fun won won dupe tolu olone ko sa fe mo pe ise iyanu e se be dabi be ko won ni martin lo le ko wa di pe kiri e pada titi dojo e do ni oloni oju won ti ran daada kedere won fi ogo fo olorun ilera pipe ati ise iyanu ara oto leleyi looto looto a fe mu eri wa latori youtube eni yi so pe awo so kuro ninu irora oju leyin adu eyan olorun e ki haleluya ami joshua ekun dayo lati osun ni nigeria so pe eyin oluwa logun awo so kuro ninu eje riru ati irora won ti dominira patapata loruko jesu ami lati oju owe gs olusaguto agba gloria ede so pe eyin oluwa logun lojo alamesi lojo to koja won ni irora ni oyo tun won liwo to ba lo loto aboso si ipo leyin adu eyan olorun won gba iwosan won lesekese iyen ni pe gbogbo irora patapata ti pora olorun mu iro ko ka to lo si ile so itarata a fe mu eri wa lati jo ibenue lati gboko nipa arabirin eni ti awosan ngbati won fun ni o majele je o je majele gboko lo ti wa won wa lati jeri nu aye won fun iwosan olorun ni 2007 ni won fun ni majele je ara tun ru won lati 2007 2024 ti kini esele wahala yi ara won o ya osu mefa ni won o le dide won o le rin won o le se nkan kan fun ra won bi ko se ke boya enikan fa paro won ni to yi bere ni ojo keta ni wa pe won ti enikan kopa ni o pe won o wa si pade yen won joko nigbati ise iranse nlo won bere pe ibi to ba ru o bo wa elebe iranse olorun si so be won se be lese kese o bi be si sun jade lara won won gbadu won gbadu won foko gbadu a oru be si ni jade lara won won o jade leyin waasu lati wa jeri tori won se run ni awon irura kan won wa lo ngbatan dele ni adu awon loru won sakese pe gbogbo irora lara won ko si mo won o le duro fese mejeji duro won le bere tele won o le ma mira soto mira sosi won le se nkankan bayi won le bere soto ko si ra kankan mo lago ara won nigbati ranse olorun ka bo le bi to ro wa ton ba tebe a ro won tele sugbon won a kan ma ru mora ni sugbon bayi ko si ro ra kan mo lale ana nu ipade yen ni otupo won wa nbe loju koju nigba ton tete si iran olorun bo se won wa su won ni lale ni ojo ise iyanu ibi to ba se irora ni irora iro ya en oluwa sa se pe ise iyanu iwosan re bo kan so be le ti olorun emi mo wa ba won o so fun won o wa be si ni fo ni won lara gbogbo ire idaraya ti won le se tele won le sere idaraya won wa njeri si olorun fun ohun tolorun se pe bọlọrun se lu olusagutan kumuyi lati da won ni de ko nu irora ti ile iwosan o le se sugbon loni won njeri si ogun olorun bayi ara won ti ya pere pere copper johnson won o se o kọlọrun ma daabobo ko si olorun ti lu won fun rere won ti gbadura pe o gbe erongba okan re nu odun wa to ku lati lu a o lo fun ogun olorun jesu o se o fun gbogbo to se fun arabirin looto looto ani ri ohun nla toluwa ti se nu aye awon eniyan lori afefe bi a se nlo si ile isoji tarata ki a to jerimi e se ami to rile lale yi e patewo atewo ikowo atewo ikowo ami eri miran a o gbadiri die ka to kase nle.
5: Hallelujah. Owa pamle wa pare aputu bon yo he kam ka hele nte fuji le mbele hele mpamle e sole ko ka jum ko dum jade ka o ka me kwani nyonge ka mo nyo ka ka sa je nyam o ka ri an ko ka hengi nge ka ka o lo ye ka u do ho nyi jam u a me gala le i program ole ma mi ka ta nam sam o wa lo yam jo moto le ko ba ni la mu wa ri program ole le m lo go go le a lo tra i fra dem jam pe o da le le m lo go go le ja bi ala la gba je le.
0: Eke hallelujah. Arabirin wa ti won sese jeri oruko won ni Arabirin Comfort. Ijoba ijuna ti wa won pe won wa ni ijo Methodist na lo won somo ijo Deeper Life won tin jiya nunu ipake lati gba toko won ti ku kosowo lati lo fi gba ile ile ile iwo san won wa pe won wa nipa oga won ati iyawo won ngba tan de bi ni ojo eti leyin adura iranse olorun won gba iwo san won gbogbo nkan to wu yana ni aini aye o lo lese kese eke haleluya o ipake opora se o tun ma pada wa rara o ti lo lai lai niye eke haleluya o eke haleluya o oruko eni ni agise fefefo won fe jeri fun iwosan t'Olorun se fun won na aye won ni bere osu yi ni won sese abe nipa okuta lara won won a so fun iya won pe wo nkan bi ko to imola tan ni won lo dabe ni ke boya won tun ni se ise abe keji ngba ta gbo nipa isoji ta gbangba yi won so fun baba won pe won ni lo le pelu nkan to wu sara won leyin adu eyan Olorun lale yi won gba iwosan won eke haleluya won ni eke haleluya kilo eke se o ye ke eke haleluya ni o ti lo o iwosan won o je ba ntale fun won eyi Jesu logo oruko arakunrin ni brother Peter lati le ijo isori eko liberty ijo ni ajo won wa lati jeri si ore olorun nu aye won ni odun to koja ni osu keje bi eleyi ni won ni jamba lori okada nu ijamba ye won farapa ija ifarapa won eyin na farapa ni erigi won ni pari ereke won lati gba yen lati gba na won tin ni irora ni gbogbo igba to wa fe jeun won ma mu mi tutu irora wa nbe ton ba njeun ara ma ru won ton ba fe ton ba lanuju e irora wa nbe sugbon fe so fun pe lale yi bi iranse olorun se gbadura won ko gbe owo le pari ereke won ni ibi ti irora e wa bi iranse olorun se gbadura leyin adura won won kan ri pe ara tu won ko si rora e nbe mo won yera won wo won le lanu won tun le pa de dada ko si rora kokan nbe mo bo se so fun bayi won ti do won ti dupe lowo olorun won fe de gbogbo ogo fo olorun to se fun won loruko Jesu won ti dominira eje abawo yo eyin akorin wa fun wa lori orin ka to gba eri mi laleyin

0: ere mi wa ni pe se not yi se ebi re ni abi nipa afi oro olorun ko awon omo re abi awon omo not eni wa fa don fa nkan yi lati ibere tori pe ta ba wo not a ri pe o duro ninu aiko re ninu ba se ka lati bere a ri pe not o fi ara mo apere o gbe o nguwa gege bi o ko apere die lodo Abraham nje awon mo re ni o gbe ko ni abi ko fi eko oro olorun ko won dile jinle debi pe won fi wuru iwa bayi
1: lot ti koja lo awon mo e ti koja lo e to wa so nsin se iyen mu won kuro ninu boya orun rere tabi orun apadi ti eni kokan wa onkon ti o wo ke a so nisinsin se o yi ipo won pada lohun arakunrin
0: lara sir
1: aha nitori be ke ma ma bere ibere ti o wo lo e to kan wa ni we pe awa ti an gbe igbesi aye wa nisinsin yi kini ohun ti o ye ke a se ki olorun fun ara re ko fun wa ni eti igbo ati aya igbase ki a ju ti loti ati awon omo e ti won ti koja lo si aye raye nitori pe ibi ti igiba wo si ibe ni o ra si ibi ti won wa nisinsin ko si atunse fun won awa ti a ni atunse lo ye ka be olorun we pe ati ri ara wa gege bi ati ri a si n be olorun fun anu re ati fun ori ofe re ki a ju ti awon ti o ti koja ki a ju sile ki a karamaisi ki igbala ti wa arakunrin soye yin
0: oye mi sir
1: e je adede duro lati gbadura nje eni kokan wa ti a ti gbo nipa idajo olorun loni nibo la o ti lo aye raye ki a fi awon to ti koja sile ki a fi lot awon omo re tabi noah tabi awon elomiran tabi dafidi tabi abraham ki a fi won sile ki a ronu oro tara wa nje a ti ni igbala nje a ti kepe olowa nje a je ti olorun nje a ti ronu ko ada nje mi olorun sakoso igbesi aye wa

han si wa sugbon o duro lori wipe bi a ba gbagbo ni anfani iye bi eyi ni o le je ti enikan kan wa ife olorun nipasẹ jesu christi ni ohun to se iye bi eju fun enikan kan wa ninu aye yi nipa ife yi ni igbala fi je ti wa nipa ife yi ni a fi ni iye aini pekun ife yi na lo npese ibogbe ayeraye fun enikan kan wa lorun olorun feran wa popo sugbon ki anfani yi that yi ti an so nipa ife ki o to le je ti wa ani lati ronupo oda ki a gba jesu gbo ki a si fun ife na laye ninu wa bi a ba ko ife na a o padanu iye ati ibokun ayeraye ninu romo ori karun ni a tin ka ese ikejo ati ese ikokanlelogun romo ori karun ese ikejo o ntenumo fun awi pe olorun fe wa nipa ife yi ni a fi ni idariji ati igbala oni sugbon olorun fi ife ohun paapa si wa han ni eyi pe nigbati awa je elese kristi ko fun wa o so fun awi pe nigbati a je elese nigbati o dabi eni wo pe a ko le ran ara wa lowo ti ise owo wa ti ko je ete ogba ni waju olowa ni olorun fun ara re ni o la ona igbala fun eni kokan wa wi pe bi abasa ti le gbagbo igbala iye ayeraye iye anipekan yo je ti wa ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iye anipekan nipase jesu kristi olowa wa oye gbogbo awa ti an ka bibeli ti a si gba oro olorun gbo wipe iye yo je ti wa bi a ba gbagbo ati wipe ife yi a fi fe enikokan wa wipe olorun fi ife re sori enikokan loni bi a ti wo ife alailegbe yi ti o fun ani iye anipekan a o pin eko wa tabi iwasu yi si ipa meta ikini ibanuje ayeraye nitori ainani ife kristi nitoto ni kristi feran wa nitoto ni kristi ku fun enikokan wo odo agutan olorun ti o ko ese araye lo sugbon ki a mo we pe bi a ma se alainani ife kristi yi ibanuje ayeraye idamu ayeraye ati iponjo ayeraye ni o je ti iru eni be ikeji iye ainipekan nipase ife kristi iye ainipekan nipase ife kristi iketa ife atokan wa si olorun nitori kristi ife atokan wa si olorun nitori kristi ke lo si ipa akoko ibanuje ayeraye nitori ainani ife kristi ki oye wa fun pe enikokan wa wipe jesu kristi feran wa olorun feran enikokan wa ke ma se ri enikeni ti o so wipe boya ife olorun ko san de odo ohun tabi ife olorun ko de ibi ile ohun ninu marko ori ikewa marko ori ikewa ni ati nka itan ogbe nikan nibe lati ese iketa din logun oni bi o si ti njade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun o bi lere we pe oloko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye ainipekan nihi ni ari we pe ohun to n dun ogbeni lokan ni we pe o mo we pe aye yi ki se awa ilo ati pe bi a ba kuro ninu aye yi ki se bi kan na ni gbogbo wa o lo wi pe awon kan won o jogun iye ainipekan sugbon o se wa lanu we pe awon miran won o jogun iya ainipekan iponju ayeraye eleyi ni o mu ki okunrin ki o ma bere wo pe oloko ni rere o se se ki o ti ma gbo nipa jesu o si ti wo igbesi aye re o si mo we pe o yato si awon oniwaasu ti won wa ni ayika o mo we pe o se se fun oloko ni yi lati to ohun si ona ti o mu ese ohun le iya nipekan e ni o fi n bere ibere to to o si n bere lowo eni to to o wa si orisun iya nipekan lati bere we pe kini n o se ti won le ni iye ainipekan jesu ko fi fepo boyo o so fun ni gbangba wipe o ni ohun ti o ni lati se
ni ese ikokandinlogun iwo san mo ofin ma se panshaga ma se paniyan ma se jale ma se jeri eke ma se renije bo fun baba oyin iya re eyi ni apa kini ohun ti jesu so fun o ri wi pe nihin jesu wo awon ofin mewa o so nipa eyi to je mo ti arakunrin wa sugbon o fi ti olorun o fi se apa kan o fe ki okunrin yi o fe ki o gbe won yewo ni kokan o so fun ni ese ogun o si dahun o si we fun pe oloko ni gbogbo nkan won yi li emi tin kiyesi lati igba ewe emi wa ye ki o ye wi pe ohun ti an so ni yin o je mo ojuse enikokan si aladugbo re sugbon o ku ojuse wa si olorun ki a to le jogun iye ni pekun nitori ya ni lati fi olorun pelu gbogbo okan wa pelu gbogbo agbara wa pelu gbogbo inu wa nihin nigbati jesu wo ninu ese ikokan le logun nigba na ni jesu si wo o feran re oye ko ye wa nigba na we pe bi o ti le je wo pe ko ti ni igbala bi o ti le je wo pe ko ti je alabapin ninu iye ni pekun sugbon jesu wo o feran re o si wi fun pe ohun kan le oko oku lota ohun kan ti oni ki o si fi fun awon talaka iwo si ni isura le orun si wa gbe agbelebo ki o si ma to mi leyin eyi ni a fun gege bi idanwo ki olorun ki o le mo boya o feran olorun ju owo lo o feran olorun ju awon nkan aye lo sugbon inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinuje nitori ti oli oro popo nje yi so wi pe olorun o feran okunrin yi rara o feran re sugbon sibe ife ti olorun fe ife ti kristi fe ko fun ni iye ni pekun nitori wi pe ohun papa ko fe se ohun ti yo fun ohun ni iye ni pekun o wa lowo enikokan wa lati mo wi pe looto ni a pese igbala fun wa looto ni iye ni pekun ni o je ti enikokan wa bi a ba gbagbo sugbon ani ojuse ti ani lati se ani igbese ti ani lati gbe ani ohun ti olorun bere lowo wa ki ipese ti olorun ti pese sile ki o to le je ti enikokan wa ninu timotiu kini ori keji ni olorun ti je ki o ye wa wi pe ko si oju saju lodo olorun ati pe ko si wi pe boya ayanmo mi ni o gba igbala nitori pe asiwi asiso o wa laarin awa yoruba o ma ro wi pe boya ti yan awon kan si ona igbala a si yan awon miran si ona iparun sugbon bi o ba wo ede wa enikokan wa ni o ni agbara lati yan eyi ni a fi pe wa ni eniyan ni eni ti yan nitori be olorun so wi pe o n fi iye ati iku ibokun ati egun si waju enikokan gege bi eniyan eni ti o ni agbara lati yan gege bi eniyan eni ti o ni ipa ti o ni oye ti o ni anfani lati yan o n so fun a wi pe ki a yan iye ki iye eni pekun ki o le je ti wa o so fun a ninu timotiu kini yi ori keji lati ese iketa nitori eyi dara o si se itewogba ni waju olorun olugbala wa eni ti o fe ki gbogbo eniyan ni igbala ki won si wa sinu imo otito o ye ki o ye wa nigba na we pe ko si eni ti a ko ayanmo tabi kadara igbe ayeraye mo lara ninu peteru keji ninu ori keta ese ikesan peteru keji ori keta ese ikesan oluwa ko fi ileri re jafara bi awon elomiran iti ka ijafara sugbon o mu suru fun yin nitori ko fe ki enikeni ki o segbe ma fi oji inu ba lo bi atinka wi pe ko fe ki iwo ti o wa ni ko fe ki o segbe awon ara ile wa na ko fe ki won ki o segbe ko fe ki enikeni ki o segbe bi ko se ki gbogbo eniyan ki o wa si ironupo oda gege bi mo ti so saju asise nla ati asiwi ni nigba ti a ba n wipe kadara ko labuye nitori won ma n so fun a wipe boya ki isomo ogbala ni boya wipe a ko ko igbala mo kadara re awon miran a ma so wipe ayanmo ni kadara tabi wipe ayanmo ko gbogun tabi akunleyan ni adayeba eyi n so fun a wipe awon oro won yi won je asipa owe
ton si ogun logo awon eniyan lona ti o sin ran won lo si orun igbe nitori iwe mimo je ki o ye wa wipe olorun ko fe ki enikeni ki o segbe nitori na bi o ba tin lo ede yi tele wepe boya ako ori buburu mo tabi ako aseti mo tabi o dabi eni wepe igbala ko le je ti re ki o mo wepe oro olorun so fun aye pe enikeni ti o ba ke pe oruko olowa ohun ni aogbala ninu romo ori kewa Romo ori kewa ese iketala nitori enikeni lo wi o iba se okunrin iba se obirin iba se odo iba se agba tabi arugbo enikeni ti o ba sa pe oruko olowa li aogbala bi o ba so le kan soso o ye ko to sugbon o tun tenumo titi de iwe ti o gbeyin ninu majemo titun ori ti o gbeyin ninu majemo titun ifihan ori ikejile logun ese iketadinlogun ifihan ori kejile logun ati ese iketa dinlogun ati emi ati yawo wipe maabo o nso fun a wipe o le wa sinu ijoba olorun oni ki o maabo ati eni ti o gbo ki o wipe maabo ati eni ti o ngbe ngbe ki o wa eni keni ti o ba si fe ki o gba omi iye na lofe eni keni ti o ba si fe bi o ba wa nihin loni ti o ti ni igbala ti o je wipe o ti nfo ni dola o si karamasi ki iya ni pekan o ye ko yo wipe bi o ba ni igbala owo e lo wa nitori wipe olorun fe araye to bege o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gbagbo ki yo segbe sugbon yo ni iye aini pekan sugbon o ye ki a je ki nkan kan ki o ye wa ninu oro olorun wi pe bi o ti le je wi pe olorun feran wa bi a ba se alai gbagbo bi a ba dakunla tabi bi a ba se alai nani igbala olorun iye aini pekan tabi ife olorun o sese ki igbala yi ki o ma le je ti wa je ki fun ni apere kan apere eni ti olorun so fun a wi pe oun feran pupo sugbon sibe pelu ife ti olorun fe nitori ko ko iha to dara si ife ti olorun fe yi ari wi pe o padanu igbala ife tabi iye anipe kan ti olorun fe lati fun ki e wo ninu jeremiah ori kokan le logbon ese ogun jeremiah ori kokan le logbon ese ogun omo won ani ephraim fun mi bi omo inu didun ani nitori bi emi ti soro si to sibe emi ranti re nitori na ni okan mi se lu fun emi o se iyonu fun nitoto li oluwa wi o ye ki amo ni iwe pe olorun pe ephraim ni omo won omo ti inu re dun si omo ti o je wipe inu ohun o nlu fun o ni ife to jinle to si gboro to si ga o ni ife yi fun ephraim sugbon bi a tin wo akosile ti a ri nipa ephraim ni a ri wipe nitori ephraim yi ko gba ife olorun ko gba olorun gbo ko si rin ni ona ti olorun fe ki o rin ife yi ko fun ni igbala ife yi ko je ki anu olorun ki o wa fun ki o je ajemonu fun ninu osia ni a tin ka awon opo ese lati kebe lati ori keje osia ori keje lati ese kejo anka nipa ephraim ranti wo pe on ti anso ni wo pe bi olorun ti le fe wa to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun wa wi pe ke ma ba se pe o duro lori wi pe ani lati gba olorun gbo ayafi to wa nibe niyan bi a ko ba gba ayafi yi ti a o si fi ara wa si olorun lowo o daju wipe igbala yi ko ni le je ti wa an se apere yi ni ti ephraim ti olorun feran pupo sugbon ti o dabi eni wipe ephraim yi ko karamasi ki ife olorun si ninu osia ori keje lati ese ikejo ephraim ohun ti da ara re po mo awon eniyan na ephraim ni akara ti a ko yi pada eyi nso nipa akara ti a din lori ina wipe apa kan jona apa kan baje wipe o dabi eni wipe ephraim yi ko ya ara re soto kuro laarin awon alejo awon ajoji e la fi so ni ese kesan awon alejo si ti je agbara re run o n ko simo ni toto ewu wa kaakiri li ara re sibe o n ko mo ni ese ikokanla oni ephraim pelu dabi o pe adaba ti ko li okan
won ko si Egypt won lo si Assyria iketala igbe ni fun won nitori won ti sa kuro lodo mi iparun ni fun won sori nihi we pe eni ti Olorun feran ti ko kara masiki ife Olorun eyi ti ba fi ni igbala eyi ti ba fi ni iye Olorun so wi pe iparun igbe iponju ibanuje yo wa fun iru eni be ninu ose yi kan na ori kerin ese iketadinlogun ose ori kerin ese iketadinlogun Ephraim o dapo mo orisha jowo re si o nso fun a wi pe Ephraim yi ni toto ni Olorun feran re sugbon nigba ti ko gba ife Olorun o fara mo orisha Olorun wa nso wi pe ki a fi sile nitori o dabi eni wi pe Ephraim o ti te ni waju Olorun ogungi koja ewe ni orikejo Osia orikejo Osia ni ese kokanla nitori Ephraim ti te pepe popo lati deshe pepe yo je ohun ati deshe fun Ephraim ti Olorun feran Ephraim ti Olorun pe Ephraim ti Olorun fe fun ni igbala igbala ayeraye yi ayeraye sugbon nitori ko gba Olorun gbo o lo te pepe ese fun ara re o si so awon ese won yi di popo ninu ese ikejila oni mo ti kowe ohun popo ti ofin mi si sugbon a ka won si ohun ajeji Ephraim yi to ye pada o ka oro Olorun si ohun ajeji eichi anu Olorun iye Olorun ore ofo Olorun iba fi je tire ko le je tire nitori wi pe o pa ife Olorun o pa ati bi aba fi oju inu wo oro eniyan ti asika oro Olorun ni akaye a o ri pe opo lo nko ife Olorun ti won sin padanu igbala ati iye aini pekan adura mi fun enikokan wa ni wo pe a o ni ko ife Olorun a o si ni padanu iye ayeraye loruko Jesu e lo mu wa lo si ipa keji ninu iwasu ti oni iye aini pekan nipase ife Kristi iye aini pekan nipase ife Kristi bi a ba fe ni igbala bi ama fe ni iye ni pekun ani lati mo we pe nipa ife Kristi ni sugbon ke mo we pe onkohun ti oni lati se o ti se on gbogbo to ni lati se ni o ti se ki a ba le ni igbala o ti pese igbala fun enikokan wa o wa ku ki iwo gan ki o gbe igbese bi o ba ti ni igbala yi ki o gbe igbese ti o to ki igbala Olorun ki o ba le je ti re atun pada sinu Johanu ori keta ese ikerindinlogun ki a tun gbe yewo lekan si wi pe ife Olorun ife ti ko legbe ni ife to po ife to ga ni o si ife wa to bege ti o fi ran omo bibi re kan soso ti o si so wi pe ki o ko fun wa lori igi agbelebo ki enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba se gbe oni enikeni ti o ba gba gbo iba je wi pe o wa lati ile awon aborisha tabi wa lati idile awon elesin miran tabi abio sinu agbole igbagbo eyi ki se eyi odi olowo igbala o ni nitori Olorun fi araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni o ti fi omo bibi re kan soso fun wa fun igbala wa fun iye ayeraye enikokan wa o sin so pe enikeni ti o ba gbagbo nisisin yi yo ni iya ni pekun ki yo si segbe rara sugbon oni lati gbagbo igbala re iya ni pekun re ati isepo re idapo re pelu Olorun o je mo igba o ro mo igbagbo re ninu Kristi ninu Petero ninu Johanu kini ori kerin ese ikerin din logun ni Olorun ti nte mo wa leti oni awa ti mo asigba ife ti Olorun ni si wa gbo ki igbala Olorun ki o to le je ti wa ani lati mo ani lati gba ninu okan wa ani lati gbe yewo ki a ronu lori re ani lati gbara le ki a si gba ife ti Olorun ni si wa ki a gba gbo oni ife ni Olorun eni ti o ba si n gbe inu ife o n gbe inu Olorun ati Olorun ninu re nitori na ohun akoko ti ani lati se ni ki a mo we pe awon nkan ti oro Olorun lodi si awon nkan ti Olorun fun ara re ti o lodi si ki a ko won sile
bi aba tin ko won sile e je wi pe arunu ko ada bi aba si tin ronu ko ada ke a ma wo Jesu Christ ti o ko fun wa lori igi agbelebo ti o ta eje re sile nitori iya ti o je fun wa nitori ife re fun wa ki a si gbagbo bi aba tin gbagbo ni igbala idariji iya ni pekan yo ma je ti enikokan wa ke a mo wi pe igbala ti an so nipa re o nje ti awon ti won gbagbo o dro lori wipe bi abagba ife re ti oni siwa bi abagba agbo efeso ori keji ese ikerin tijide ese ikarun efeso ori keji ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro li anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Kristi ori ofe le ati fi gba yin la e je ki o ye wa wi pe igbala wa ki se wi pe mo ndawo sinu ijo igbala wa ki se wi pe mo ni iribo mi gege bi omode igbala wa ki se wi pe mo nlo si ile ise kan igbala wa ki se lori wi pe mo fun alagbe lowo igbala wa ki se wi pe rere ti mo nse ninu aye mi o po ju buburu ti mo ti se igbala wa wa lori ki se se owo ara wa sugbon lori ife olorun fun wa oni nitori anu re ti o po re koja o je oloro li anu nitori ife nla re awa ti a ti ku sinu ese tele nisisi a nso wa di aye ninu Kristi ninu Johanu ori karun Johanu ori karun ese ikerin le logun Johanu ori karun ese ikerin le logun looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba gba oro mi ti o ba si gba eni ti o ran mi gbo o ni iye ti ko ni pekun ohun ki yo se wa si idajo sugbon o ti re iku koja bo si iye ninu Johanu yi kan na ori kefa ese iketa din la dota erin eje iketa din ni adota looto ni mo wi fun yin eni ti o ba gba mi gbo o ni iye aini pekun o ni eni ti o ba gba ohun gbo o gba gbo gege bi olugbala o gba gbo gege bi eni kan soso ti a fi rubo fun ese wa o gba gbo gege bi aropo re o gba gbo gege bi eni ti a fun wa gege bi odo agutan olorun eni ti o ko ese ara aye lo o si fe wa to be to je wi pe eje ti o ta sile yi ni o fi nwe wa nu kuro ninu ese wa gbogbo ni o fi mu eri ati idoti aye wa ni o fi mu won kuro gege bi ati so fun aninu ifihan ori kini ese ikarun oni lati gba eyi gbo ki eje Jesu ki o le we gbogbo ese re nu ki eje Jesu ki o le je itutu fun ese re ifihan ori kini ese ikarun ati lati odo Jesu Christi eleri olooto akobi ninu awon oku ati alase awon oba aye 36 ti o tele eni ti o fe wa ife re lo fun ani igbala eni ti o fe wa ti o si we wa nu ninu eje re kuro ninu ese wa o we wa kuro ninu ese wa ife olorun lo ran Kristi saye ese yi lati ku fun ese wa ife Kristi lo je ki o gba iku wa ku ife re lo fun ani idariji ko se enikeni ti o le ni idariji lodo olorun bi ki ba se we pe o ran mo eje Jesu bi ki ba se wi pe o gba Jesu Kristi gbo eni ti o ku fun ese wa ife re lo fun ani igbala ife re lo fun ani irapada ife re lo fun ani isimi ibale okan ohun lo fun ani idande kuro ninu ese ohun lo fun ani iye aini pekun gbo bi olorin kan ti wi o ni ife iyanu olorun ife alailegbe pe Kristi omo olorun ku lori oke Calvary ife to ga to si jinle pe o wa ku fun elese ninu egbe re ni o tin so pe ife iyanu ni o ife baba simi ife iyanu ife ti ko legbe o jinju okun lo ijinle ife ni o gaju oke orun lo ife nla ni nitori be o ye ki o ye enikokan wa wi pe ife yi ife to ga ife to jinle ti Jesu Kristi fi han nigba ti o ku fun enikokan wa eyi ni o fun wa ni igbala lati ni igbala yi ati awon ibukun ti ife olorun pese fun wa ani lati gbagbo ki a gba Kristi sinu okan wa
ki a si gbagbo pe ohun paapa ti gba wa nipa ore ofe re leyin yi ki a ma gbe ninu ife yi ninu igboran si gbogbo ase re lati fi emi imore han bi o ba feran wa bi awa paapa bi a ba fe fi emi imore han a ma bere we pe olowa nitori ife to ni simi nitori igbala to fun mi nitori ayeraye to je temi nisisiyi ki lo fe ki nse ki o si ye wa we pe ife yi ni a fi n gbe igbesi aye christiani igbesi aye onigbagbo ninu galatia ori keji ni paul ti so fun wa bi ohun se n gbe igbesi aye ohun ti o fi je we pe lori ife jesu ife olorun ni ohun fi n gbe igbesi aye ti ohun gbe ninu galatia ori keji ese ogun galatia ori keji ese ogun ati kan mi mo agbelebo pelu christi sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi o so fun awe pe ohun ti ohun se tele tele ohun o le se mo iwa ti ohun hu tele tele ohun o le hu iru iwa be mo nisisin yi ohun gbe igbesi aye otun oni bi o ba bi ohun lere agbara wo tabi ipa wo ni o wa ninu okan ohun ti ohun fi n gbe igbesi aye otun oni ki se mi o bi mo ba n bori idanwo oni ki se nipa agbara mi bi o ba dabi eni wepe olorun ran mi lowo mo si n gbe igbesi aye ododo iwa mimo oni ki se nipa agbara ti ohun ti kara ohun oni tori pe ati kan mi mo agbelebo pelu re oni bi ti ese jesu ba wa ese won wa nbe ibi ti owo jesu ba wa owo won wa nbe ibi ti ara jesu wa ara won wa nbe e je pe ko si iya nipa tabi ipinya nipa jesu ati okunrin yi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon christi wa laaye ninu mi nitori be agbara christi ninu re ore ofe christi ninu re emi christi ninu re ni o je ki o gbe igbesi aye otun bi iwo paapa bi o ba faramo jesu bi o ba faramo olorun ti o fi gbogbo ese re ti o fi sowo si jesu ti adariji o ti o ni igbala ti o ni iya nipekun ti jesu wa n gbe inu re ki se wepo n gbe inu re nikan to n joba ninu re o le bori idanwo o le bori awon ese ti o wa ni ayika igbesi aye re yo je igbesi aye otun nitori pe jesu yo ma gbe inu re lati fi agbara re han yo ma gbe inu re lati gbe igbesi aye otun yi nje bi o ba ri ben wipe o ti gba jesu bi o ba ri be wipe igbala jesu ti je tire bi o ba ri be wipe nisisin yi o ni idaniloju iya eni pekun nitori wipe o ti wo le fun jesu o ti fi gbogbo ese re o ti fi kan si ori ige agbelebo eje jesu christi o ti we omo emi olorun o ti ba emi re jeri wipe o ti di omo olorun bi o ba je be kini ihuwasi re kini o ye ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si olorun eni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si olorun nitori christi oni bi abati gba jesu christi gbo ti a ti mo we pe o feran wa o ni ohun kan ti a ni lati se awa paapa lati fi emi imore han a ni lati ni ife si olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa e ni a fi pe ni ife atokan wa si olorun nitori christi ti o ku fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti jesu ti se ninu okan wa ki a wo johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun àwa fẹ́ràn rẹ̀ nítorí òun lè ó kọ́ fẹ́ràn wa àwa fẹ́ràn rẹ̀ nítorí òun lè ó kọ́ fẹ́ràn wa bí ó bá jẹ́ pé nítòótọ́ ni òtítọ́ adùn ìjọba ọlọ́run wò bí ó bá jẹ́ pé nítòótọ́ ni òtítọ́ ìfẹ́ ọlọ́run wò bí ó bá jẹ́ pé nítòótọ́ ni oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni ó ti gbà ọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ ó fẹ́ràn ọlọ́run nítorí pé ó mọ̀ wípé ó fẹ́ràn rẹ̀ ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ ìfẹ́ àìlópin ìfẹ́ tí ó jìn ju òkun lọ ìfẹ́ tó ga ju ọ̀run lọ ìfẹ́ tí kì í kú ìfẹ́ tí kì í yẹ ni ìfẹ́ tí ọlọ́run fi fẹ́ wa
nitori be ni enikokan wa ni an lati gba aro loni we pe nje bi olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise esin mi nje mu fi han ninu igboran si oro olorun wi pe olorun ti o fe mi bayi wi pe mi paapa mo feran re ife wa si olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gba aro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si olorun nje o farajo ife ti olorun ni si mi ye ki a wo apejuwe ife olorun si wa ife kristi si wa ki a si ma bere lowo ara wa ninu okan wa wi pe nje ife ti emi nfi han si kristi si olorun nje o farajo ife ti olorun fe mi ninu johanu ori ketala ese ikini johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati jesu mo pe wakati re de ton ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fe ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a nso ni wepe bi o ti le je wepe nisisiyi Jesu Kristi ni akoko ti a nka oro yi o nlo si ori igi agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa a si mo wepe ijiya na po to bege ti o fi n kerora wepe ibasepe ago yi le ri mi koja sugbon ife tire ni sise bi o ti le je wepe iya iponju ati awon kan yi won wa ni waju re sibe ni ti wipe o fe awon omo ehin re o fe awon ti re o fe awon omo igbala o so wipe o fe won titi de opin ki o si ma gbe yewo wipe o ye ki ife ti re o ye ki ife temi ki o farajo ife ti kristi ti o fi fe wa nje ni akoko aisan je o feran olorun ni akoko airije je o feran olorun ni akoko iponju je o feran olorun ni akoko ti o je wepe awon ore won shouti nje o feran olorun ni akoko ti o dabi eni wepe wahala lo rogba yi oka nje o feran olorun ki a mo wepe Jesu Kristi ife ti o fe wa ki se ife ti o je wepe a ma roti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o doju ko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Kristi fe o ninu Johanu ori kedogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o tobi ju eyi lo pe enikan fi emi re lele nitori awon ore re eyi ni a nso fun nipa ife Kristi ife ti o fun wa ni igbala ife ti o fun ni iya ni pekan ki se ife kekere o ni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re ife ti re o ha farajo eyi si Jesu Kristi ati si olorun nitori wepe nitori igbala ti re nitori ati jogun iya ni pekan ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ese kedogun nje leyin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon wonyi lo bi ese ti Jesu Kristi fi n bere iru ibere yi ohun ti o nso ni we pe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele o mo wi pe awon angeli lo n fori balẹ fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wi pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan wonyi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsiyi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon wonyi lo bi olorun bi o ni ibere kan na we pe awon nkan to yi oka iba se owo re iba se ebi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo
ni Petero dahun o si we fun pe be ni Olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun ton so fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe olorun o fe olorun sugbon o madura agba o fe olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe olorun sugbon o ki wa su irere o fe olorun sugbon o ki bo awon agutan jesu o fe olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wipe ife ti o nso yi ki ise ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni afe jesu o ye ki a fe ejo akoko wa ki a fe ejo oyin ni lo ki a fe ejo awon ore lo ki a fe ejo ebi lo ki a fe ejo onkohun ninu aye lo ninu johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni jesu kristi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wipe ife wa o fara jo ti kristi ninu johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo mo si duro ninu ife re o nso fun a wipe iba se igba ojo iba se igba erun o nduro ninu ife baba oni iba se igba ti arije igba ti a orije o nduro ninu ife baba oni iba se pe a wa ninu lori agbami ati ijisin ijinja oni emi duro ninu ife baba oni bi emi ti duro ninu ife baba ti nko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto oni ki a wa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe a feran olorun ni toto ati wi pe a nse igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu johanu ori kerinla ese ikedogun oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti johanu ori karun ese ikeji si ese iketa epistle kini ti johanu ori karun ese ikeji ese iketa nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigbati awa feran olorun ti a si npa ofin re mo ki se wi pe tori pe a nkigbe hallelujah tabi wi pe a nko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun oni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni ani lati karamaisi ki e ninu ese iketa nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re ko ni nira fun wa ko ni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re ko ni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o n sọ fun abi ani lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori ikeji le logbon Matthew ori keji le logun e se gafara fun mi ori keji le logun ni ese iketa din logoji ori keji le logun Matthew ese iketa din logoji 37 Jesu si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe Olowa Olorun re
ki oye wa wipe nigba ti a ba fe olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wipe bi a ba feran olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife tooto ni ife tin gboran bi aba fe ni tooto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na ni bi so won ti won so fun wi pe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti won so wi pe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wi pe ife kristi ninu iru eni be lo nsoro bi ati ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori karun nigba ti a ki won nilo wi pe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re konimo nigba ti a so fun won wi pe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bini si won wi pe ninu ese ikokan din logbon sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ife olorun lo soro ninu won ki se awon ife olorun ife kristi ti won mo wi pe jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wi pe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon o je sai gboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wi pe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi a ba feran olorun ni tooto gege bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti olorun fun ara re to nboju to a o si di agbado inu igo e je wi pe owo ota oni le ka wa owo oso ni le ka wa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fin so wi pe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o n gbe inu re ti o n si gbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofisi koni le se nkan kan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fowo kan nitori wipe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe eni ti o fe olorun mo ki oko orire nitori wi pe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife kristi fun o ye ki o gba ife kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisisi bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsiyi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo okan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinu fun olorun wi pe ojo e ba ma ro
ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o chi ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to bege ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye ai ni pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu kristi gbo je wo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye kristi yo ma gbe nu re ife kristi yo wa ninu re agbara kristi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun ju ohun ni lo o fe olorun ju aye lo o fe olorun ju ebi lo o fe olorun ju enikeni ju ohun kohun lo oni bi o ba ri be o di eni ti owo ta o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu kristi awon ohun ti ko ti iwo na omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re